0: Oras na to, mga katropa, alas 8.04 na. Good morning, gyapon ka ninyong tanan. O, mag-gyapon niyo, katropa, Ruel Dumantay.
1: O, katropa, Chris Ligas, pilang gyapon niyo, bay.
0: Kini ka, mga kaya na ito, Santong Plus Gold. Siyempre, papalit sa paborito niyo, mga butika, always available sa tanang nga branches niya sa tuwang Rodion Pharmacy. Para karon sa ninyo, mga kaigilaan, atong atuan si katropang Philip Policario.
1: Oy.
0: Ay batod pa! Face-to-face classes, mga katropa, ibalik na! Uy, ugmang adlaw na ni. Learning losses, paningkamutan sa DepEd. Atong sayro na dugan ni Talie. Siyempre, atong makauban. Katropang Philip Policario, imo na. Live report.
2: Katropang Romero, katropang Chris, ikabutag kayo sa DepEd, kauban ang mga hintutang ahensya sa lokal na panggapanan nga hindi tadyong ibalik o mga adlawa at ng Webes ang face-to-face classes sa Tibuok General Santos City human ang 7.8 magnitude nga ninog o sunod-sunod ng mga aftershocks ingon man lain pang ninog na sinatian sa itong dakbayan ingon man sa Sok Sarjan Region. Subay pa sa report nga sa 118 ka mga klasa nga eskwelahan diri sa General Santos City adunay 3,679 ka mga classrooms ang reported nga apektado tungod sa maong dinog. Posible nga aduna kini yellow o red tag katropang Ruel o katropang Chris. Pero humana pipila ka mga bulan nga intervention ingon man paghatag o pagtagad sa itong lokal nga panggamhanan o sa DepEd, aduna na ay 2,846 sa kasamtangan ang gikonsidera sa DepEd nga classroom safe for use. But pasabot, pwede nang gamiton katropang Ruel. Usbo na ito ang ihap, 3,679 ang mga reported. Na sulod sa baong ihap, 2,846 ang magamit na. But pasabot, ang 833 ang nagpabilin pa sa yellow o red tag. But pasabot, kinahanglan pa og intervention sa ato mga structural engineers og ang uban nga retag dili pa gyud magamit katropang Ruel og katropang Chris. Gani kada nga report ang gikan sa DepEd Jensan kundiin ilang gikabot yag supposedly katong una nilang gihatag press conference kundiin last week katropang Ruel kalit na ilang gi-cancel tungod kay adunay linog na hitabo na usad sa nasampit nga o diri sa atong dakbayan. Supposedly August 10 ibalik tong adlaw Lunes ibalik ang klase pero lagi adunay pag-tie-off na hitabo og sa recommendation sa CDRRFO og sa hangyo usab sa DepEd Jensan hingpitag yun nga magamit katropang Ruel ang face-to-face classes ang 2,000 kapin ka mga classroom ugmang adlawa. Kinahulat na lang karon sa DepEd ang ipagawas nga executive order sa lokal nga panggamhanan katropang Ruel o katropang Chris. Pero sama sa mga face-to-face classes nga atuan ang nakalap kaniadto, ang unang first week or ang unang week katropang Ruel aduday mga psychological intervention sa ang paghimuon sa mga classroom o mga estudyante na human ang first week magsugod na gayon ang lesson katropang Ruel.
0: Yun. O at least sa mga bata mag face-to-face na o ang mga ginikanan magproblema na sa baon.
3: Okay.
2: Maog yun, oo.
1: Katropang Philip.
2: Yes.
1: Wala ba yung na-identify ng mga schools nga pwede na nga mag face-to-face? Wala pa yung names?
0: Halos na ng school pwede na. Nalay mga classrooms nga dili pwede sa mga tulunghaan.
2: Tama na diri karon katropa Ruel o katropa Chris na ata sa West Central Elementary School kundi makita na to nga gawas sa ginagamit kini sa lokal nga panggamhanan isip temporaryong opisina nila. Aduna na po yung mga teachers ang nagasulod din eh para nga mag-report o maghimog mga lesson plan katropang Ruel o katropang Chris. Na ang uban sa mga estudyante o mga ginikanan gaadto po diri para magkuhang ilaha mga module. Sumala pa sa ato ang lokal na panggamhanan o sa DepEd ang paghimoon nila kay para masigo ang mga classroom. Dili man po sila pwedeng magbawas o mga estudyante katropang Ruel. Ang paghimoon ani karon doon na sila scheme nga ipatuman. Doon ay buntag o doon na po'y hapon katropang Ruel. Tugaon nila. Oo. Sa ilang gikabutyag, wala man nilagi particular kung unsa ba nga mga classroom or schools ang abrihan o per schools, pila ba ka mga classroom ang sugutan na magamit para sa pagbalik sa face-to-face classes. Pero sa ilaha lang, para dili mabawasan ang numbers o masiguro nga tanan ng mga estudyante makater per classroom, scheme ang himuon katropang Ruel. May buntag, may hapon. Dili po mutugot ang DepEd nga himuong temporary classroom ang mga covered court or mga ilawom sa puno. Hilabi pa karong panahon ng perteng inita gihapon sa panahon katropang Ruel o katropang Chris. Pero para lang sa ato ang mga ginikanan, para di sila mag-uol katropang Ruel kay kahibaluan, ano na gitawag ang DepEd nga learning losses. Kumbaga, ugaling adunay mahitabo nga modular or kining pagtuon sa mga estudyante sa ilang panimalay, adunay losses or pag-ubos sa quality education tungod lagi kay ang mga ginikanan na matod pa usahay ang gatubag og mga exam or mga quizzes. Unya, ang mga estudyante, wa na po'y matunan katropang Ruel o katropang Chris. Problema usab siya sa gina sa teacher kay ugaling magbalik ang klase, maglisod ang bata og cope up. Ang inta himuon karon sa DepEd Jensen, matud pa nila ipasimplify katropang Ruel o katropang Chris ang mga lesson. But pasabot, di na kinahanglan og daghan pang istorya. Kung magsugod ang lesson, kinahanglang seryosohon o isimplify siya katropang Ruel, kundi in mas masabtan pa sa mga estudyante ang mga klase. Matod pa ganigi particular nila katropang Ruel, una, walay assignment matag weekend. Unya, wala po'y sabay-sabay nga assignment matag weekdays katropang Ruel o katropang Chris.
0: Sabay-sabay nga assignment matag weekdays, but pasabot sa mga subjects.
2: Yes, sa mga subject. Dili dapat siya isabay-sabay. So for example, magpahatag o magbili ng assignment ang subject sa mathematics, ang science or ang English dapat dili maghatag og assignment katropang Ruel.
0: Pero pangutana na kung saan kanila pag-simplify sa math?
2: Paora po ng pangutana. Actually, na-identify na po sa ato ang mga teachers kay akin nagkaroon mga niaging adlaw kundiin walay face-to-face classes. May mga kining seminar nga ginahimo ang ato mga teachers kundiin matod pa na-identify na nila ang kinahanglan katropang Ruel. Kaya ang tumong manggod karon sa pagbalik sa face-to-face, gukuro nila ang whole curriculum. Kay sa whole year, karon pa lang yun dibalik katropang Ruel or karon pa mubalik o sabihan na bulan sa Hunyo ang pagbalik sa face-to-face classes. So, consider siya nga whole curriculum ang apason katropang Ruel. Maunang ipasimplify nila ang mga lessons. Kung paano matud pa diskarte na sa mga teachers katropang Ruel sa paghimo usab og mga lesson plan.
0: Oh, wala man tayong problema sa elementary ani katropang Philip kay simple math pa lang yun na siya. Ang problema nato kani mga naa sa
1: high school.
0: Senior high school. Mm. Kaya ang senior high school na nasa sila mga integral calculus, differential calculus. Ang pagtanda na kung saan kanila pag-simplify sa calculus.
1: Lisod, bagay kong sabo talaga ni
0: Parang challenge. Kaya di ba ang senior high under mag-in na sila sa DepEd karoon, di naman sila Chen.
2: Oo, yes, katropang Ruel, no? May mga ano na po, may mga schools ka under sa DepEd, may uban under sa Chen hapon.
0: Okay, sige. Pero salamat sa report, at least nakabalik na ang mga estudyante. Mas gwapo mag-in face-to-face yun katropang Philip, kaya mas makatuon yun ang mga bata. Kaya kung modular, ang ginikanan ang makatuon.
1: Bright ang imo mama day.
2: O gani, ila pang gikomedya dito gahapon katropang Ruel, may tanig mga ginikanan na lang Biden ani kay sira naman po magtudlo. Sira na po makatuon.
0: Maura yun na. Pero ang problema na ini sa mga ginikanan karon kay nag face to face, ang allowance.
2: Maura po sa tropang Ruel. Actually, dagan yung mga tawag kabaguhan na ipatuman ka tropang Ruel karong face-to-face. Sama sa tungi kaingon ganina, walay assignment every weekends. Sabado, Domingo, walay ihatag, bata pasabot, walay isipon ang mga bata. Pagka weekdays na saan, dili sabay-sabay dapat na mga lessons na maghatag o assignment. Kunya, kay, for example, may mga physical activity sila katropang Ruel o katropang Chris. Kinahanglan matutang dili ihatag kini matag Biyernes kay para dili mapugos ang mga estudyante nga mugawas o magkita ay matag Sabado o Domingo. Kay maunay problema kay ang usay tagaan sila physical activities, may mga drama o reporting sila kanang himuon. Ya kay makita-kita matud pa pagka Sabado. Ya kinahanglan magpresensya sa magtutudlo. Ya usay di na pud na matuman ka tropang Ruel kay si teacher Sabado Domingo busy na pud ka tropang Ruel o ka tropang Chris.
0: Kada mga group activity mao na kasagaran ginahatag padabing pa pagka high school mga group activity na. Ayon niyo tagaay group activity ng mga anak ay dili na sila ka namong matuduan pud diri sa mga gawaing bahay kay daghan na kay mga rason.
2: Kadugang pagka tropang Ruel bawal na pud kaayo tagaan og daghang mga requirements ang mga bata kanang silhig, floor wax, di na pud ginahanglan.
3: Dili na matapuan ang wala kani.
0: Naanaga pud dai na. Mao man ang makapasaka og grado sa bata.
3: Dili na matapuan akong anak ani katrabang pilit.
2: Apil siya katropa Ruel o katropang Chris sa gitawag kapag simplify sa DepEd sa mga klase kay apasunon lagi katropang Ruel. Datong hagit para sa DepEd kung paano ba nila apason pero kay kiningabutang kinahanglan matud patagan og pagtagan sa DepEd kag dili dapat problema sa mga estudyante kag mga ginikanan. Kinahanglan sila ang muapas o sila dapat maghatag o pagtagan diini.
1: Katropang Pilip, wala may siguti ang pag-secure sa mga kabataan. Kaya diba, nabalaan na to katong mga nakalabayang adlaw na ay katong hulga sa seguridad, labi na nila sa may sped. Sped ba to?
0: Sped ang sabay Baluan, I think. Baluan, Buayan.
2: Buayan.
1: Una-apil ba ni sa gisgutan kagahapon?
2: Gawa sa presensya sa DepEd o sa lokal nga panggamhanan, naa ang presensya katropang Ruel ni Police Colonel Alan, si Police Colonel OIC, Officer in Charge sa GSCPO, kung kaubansab ang BFP para ibutyag no kagahapon na nagpadayo nilang imbestigasyon kanabutan ini. Pipila kasimana ng nilikadakalabay katropang Ruel as of now, wag yapon mahilahan sa cybercrime ang individual nga naghatag og hulga sa mga estudyante og kining klase pero sa kasamtangan padayon gihapon ang pagsubay sa to mga awtoridad pagpangalap nilang dugang impormasyon kalabutan ni ini in terms of security na usab sa klase og mga adlaw full force ang GSCPO og ang PFP sa paghatag katropang Ruel. Matag police station silang area of responsibility gisiguro ni OIC sa GSCPO nga adunay mga police presence nga ipatuman para masiguro ang kaluwasan katropang Ruel. Ginaot po ang DepEd nga dili lang yun sa unang pagbalik sa face-to-face classes hangtod sa matag-adlaw katropang Ruel everyday may mga police presence na nga i-pa-standby sa matag-classroom para masiguro ang kaluwasan o seguridad sa tanan.
0: Yan. At least hanay na ang pagbalik ugma katropang Pilip. Ugunta, doon naging mga police visibility. Dili pareha ang nagkakita mo karoon sa bagay. Wapa may klase. Gawasulod ng mga tao diyan. May mga bit-bit nga bagway. Ga-check. Nanalagay estudyante kasulod.
2: Nay nagasulod ka tropang Ruel kay ang uban sa ilaha mo kuha og module.
0: Module.
1: Okay. Module na sila.
0: Pati si ma'am kanang naa sa muli ko do nagkuha na siya og module sa iyang anak.
2: Ang uban kinsa nga ma'am?
0: Kada o.
2: Kada dere?
0: Kada naglingkod, kada naka blue.
2: Ay. Ninihawa na
0: ko. Kayring, kayring.
2: Module daw ma'am. Nagkuha ng katawanan noon. Na nagkuha ang uban, nagkuha og module ka tropang Ruel ang uban. Di ko siguro update kung paano bang sistema sa ilahang classroom. In terms sa scheme katropang Ruel, basi may mahutan na nga ginikanan, lahi ang scheme sa SPED, lahi ang scheme sa Charon, diri sa West, depende sa management sa eskwelahan kung paano pa ang dagan sa scheme. Kung kinsa ang ma-assign sa buntag, kinsa ma-assign sa hapon katropang Ruel. Okay. Pero ang tumungin ane, balik tagyo na face-to-face classes o mga adlaw.
0: Yeah. All right. Salamat sa report. Katropang Pilip, importante kayo mga kabalo mga ginikanan para di na po sila mabaguhan ng mak. Sugod na po ng klase o mabaguhan sa traffic. Kasi syempre pag nanay klase, pinakadagkan magiging estudyante. So ang traffic po nato o mga adlaw, i-expect na po nato.
1: Okay. Good luckers.
0: Salamat, yeah. Salamat sa report, Katropang Pilip.
2: Mausa na ang report gikan sa patrol o garon magpabiling healthy. Tumaro na sa Santon Last Gold. Alang sa Rikyo Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X FM News.
4: Live report. Bulls eye.
1: May buntag ni Megawan Cabrera. Ingon niya, diris pulumulok na mga in na puno mga taga-agensan halos.
0: Itong paglinog
1: tingali ni Migawan.
0: Niabot yung dede ha.
1: Kaabot sila de hao.
0: Grabe yung dede no. Sigurado ka nga mga pamilya na Migawan. Wala extra bagansa nga niabot niya. Asa siya ni Komite na kay Mugawas dere?
1: Nagalis ko ah, nagkagawas dere. Nalagi diya no.
0: So maning tawa niyo. Cellphone nito. Ikaw na lang basa diya. Pasailuha lang ko ninyo kaya di na ako makita dere sa computer. So sa cellphone na makita. Maraga...
1: Pero di na ako makita si Kuhan ka na si Brando. Wala na ako nakita na.
0: Ha?
1: Wala po na squad rin.
0: Kuyawan yung may tanong. Kinaseparate siguro nila. Kung sa cellphone ka, cellphone rin mo makita. Joke lang. Ay! Sa ito mga katropa! Sa itong pagbalik, paminaw ang kikabo, kaya itong makauban, si Ma'am Beverly Ann Santos, ang Information Officer sa OCD 12.
1: Oy!
0: Atong panikamutan, atong pakutanon, kung unsa magiging kaandam ang OCD 12, unsa kaandam atong mga Local Disaster Risk Reduction Management Council, ay murag kulba-kulba ni kay ang Colombia, bako rapod na hitabuan o glinog, kung inkaso simbako palayo, sobring mahitabo ni andam pa gayapon ba ang atong OCD 12, atong Local Disaster Risk Reduction Management? O base o niya, guwa na ilinog, makumpiyansa na po ni sila. O na, relax na sa mundiya. O niya na lang ni ang atong breaker, mga lasnibi, katropang Chris.
1: Sige.
0: Kaya para ano, kaya wala tayo oras. Sa itong pagbalik, atong panikamuntan ni Ma'am Beverly Ann Santos sa OCD Region 12 Information Officer. Kaling nga bahin, atong kaninyo sa Turbo Man Enhancer.

0: akong ulo.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Caniero, taga-Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Dabaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Spotify.
1: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
2: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
1: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
2: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
4: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
5: Kwan sir, ning kalit regyudog kahanap niya kung mataon niya. Mura manggudog na ay gabon-gabon pirmi. Magtulo na kabulan o niya. Mura doon na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Mato akong dito maragpaspas o Vision X Plus. Nahadlok magugo kay basig mandayunan ba? Wara ba may kwarta? Sus, sir, tinuod yudi ay ipikdibo kaayo ang Vision X Plus.
4: Vision X. Slay ang kaipikdibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: XFM.
7: Exciting!
8: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting!
0: XFM.
9: 95.9
0: XFM.
10: Pulsa!

0: siya, pre.
1: Balik kita sa itong pagpalakuban! Ano siya to?
2: Atay.
0: Nag-istorya pa gano'n.
2: Atay.
0: May gano'n kay Freelay na nung gan.
2: Atay. Atay.
1: Balik kita sa... Alam ni Pinit. Kapag gabon yung katropang Ruel Dumantay.
0: O katropang Chris Ligas pilang gihapon ni Bay.
1: Ay, may buntag gabon ka ninyo ha. Kumusta ka mo? Araw na ito, panikamultan nga makontak mga katropa si Ma'am Beverly Ann Santos, ang information officer sa OCD 12. O lang, relax na sa mo niya, relax na sa mo. Kini nga bayan, ito ka ninyo, Santon Plus Gold. Kinahanglan mga katropa, karong panahon na. Ah, kanunay galigo ng atong kalawasan. O siyempre dapat di kita basta-basta nga magkasakit. Kaya importante kayo ni mga kagilaan. Labing pa kung ikaw breadwinner ka sa iyong panimalay, ikaw ang tatay. Eh di lang gawa sa tatay, inatay pa ganyo sahay, kawa na kay partner.
0: Walagi. Puso na lang kayo ron.
1: Puso kayo?
0: Mm, kanang hit and run.
1: Hit it.
0: Maghumanog hit run.
1: Grabe no. Sarang tao, no? Biyawa na.
0: Napoy uban nga babae nga, biyaan pa rin ilang bana. Ibilin sa ilang bana ang bata. Nanay nga lang ang mabahay po.
1: Nakita, siguro ka lang mas lamion.
0: Kaya lang, yan. Malumantan nga ang babae mo hawa kahit tungod na emosyon.
1: Kita ka rin mas lamion.
0: Muna nga ikaw, tay. Ikaw, mister. Paningkamot diha nga dili ka mahimong lauay. Paningkamot diha nga...
1: Mahimong gyapong kang lamion.
0: Lamion gyapong ka. On at the same time, makasugakod ka sa imuhang responsibilidad.
1: Yan.
0: Para di mangitaglain ang imong misis mo na magturbod dietary supplement for men po ka pag daytime.
1: Diba?
0: Para performance level ba? Naunsaray ka diha.
1: Kay Luyo din yung tan sa mga ginikanan, mga kagilaan, kanig yung ginatawag na itong kanabang... Di ba ko naman ni kaya, no? Sa sulod sa pamilya, katropang Chris, sa pagwa na ng bulag, nagin mga problema.
0: Nagin.
1: Humani ining mga disaster, mga kagilaan, humani ining krisis, mga kagilaan.
0: No.
1: Grabe yung kaya problema, magyong kaya na sa to, ah.
0: Mm.
1: Pero humani ining tanan, mga katropa. Nangaguba inyo mga gamit niya sa panimalay, unsa pa man na diha nga nangaguba tungod lagi ni ining linog nga itong nasinitian. Isang kapoy na kang lawas, kinahanglan mo bangon, magyug ka, kinahanglan andamon gyapon imo og kinahanglan gyapon nga mubalik yung kain tao nung utindog ka.
0: Pinood na.
1: Kaya nga naman, ano naman kay mga anak nga nagulat sa mga katropa o pagkaon o pamilya nga nagsalig sa imong kusog? Munang ayaw yung kalimti ang pag-atiman sa imong kagalingon. Kamalo ba mo mga katropa nga ang garlic dugay ng importante sa lain-laing kultura isip kabahin sa himsog nga panginabuhi? Og nailhan kini nga dunay natural nga antioxidant compounds usa sa mga superfoods nga gipiling sagol niini nga tuang Santon Plus Gold kaysa matag pagbangon human sa unos. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Bullseye. Importante yung guy na mga kagilaan ha. Speaking of pagbangon, kumusta ka ha? Ang ato ang pagpangandam nining atong OCD simba ko palayo amang kita nangampo nini mga kagilaan no? Nga masubli ang mga panghitabo pero nagkakaguol kita ba? Kaya naitabo na po dito sa Colombia. Di ba? Nanasalin niya mga kagilaan ng atong information officer sa OCD 12. At tuloy, kaubanan nga po nila sa buhat before katropang Chris. Waray laing kundili si Beverly Ann Santos. Ma'am, good morning!
3: Good morning po. Good morning, Ruel. Good morning, Chris.
0: Ayan.
1: Kung nasa tanan, ma'am, kumusta? Dugay-dugay na din ka sa OCD, ma'am.
3: Dugay-dugay na sa December.
1: Okay. Last year. Sige, ma'am, isip information officer sa OCD 12. Kung saan naman karoon ang kasamtangang level sa kaandam sa Region 12 OCD, simba ko palayo, magita na nga po nini, ugaling masubli ang kusog nga pagtayog sa yuta sama sa naitabo sa nakalabay nga mga linog diri sa area nato sa Region 12.
3: Apo, so para po sa impormasyon ng lahat to, mula po sa Office of Civil Defense Region 12,
1: apo,
3: tayo rin po ang bahagi din po tayo ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council Region 12. So tayo po ngayon, ang status natin is nag-transition na po tayo, transitioning tayo from response phase, yung emergency response phase, to early recovery phase po. So kung mapapansin natin, ngayon po, yung date natin ngayon, more than 2 months after nung June 8 na magnitude 7.8 na offshore Sarangani earthquake, eh marami na nga po ang unti-unti nakaka-recover na, nag-open na yung mga business establishments.
0: Mm.
3: At nalaman nga natin kahapon, di ba, na may mga schools na rin na nag-resume ng kanilang mga classes dito sa Soccsergen area.
0: Mm,
3: so tayo po sa OCD Region 12, patuloy po yung ginagawa nating coordination and monitoring sa mga local government units dito sa Soccsergen region. So tiwala naman po tayo na handa po o ready po ang ating mga local government units, yung disaster preparedness measures nila, na nandiyan po yung kanilang mga mechanism. Ngayon po nakakaranas tayo ng iba't ibang kalamidad, mabuti na nga lang na itong mga past few days hindi naman tayo apektado nung habagat.
0: Apo.
3: Na nangyari ngayon sa Luzon, nag-cause ng o nagdulot ng pag-ulan, tuloy-tuloy na pag-ulan sa may Luzon area sa western section dahil dito sa enhanced habagat saka itong sibag yung Luis.
0: Apo.
3: At si Maymay.
0: Maymay.
1: Apo. Ma'am,
3: so, pasalamat tayo na hindi naman tayo directly affected nito. Sa monitoring po ng PAGASA, hindi naman to ang ating weather disturbance dito o weather system, itong localized thunderstorm.
0: Mm-mm.
3: So magkakas pa rin ito ng pag-ulan sa hapon at sa gabi, pero hindi naman po tayo directly affected ng ito pong habagat sa ngayon.
1: Okay. Ma'am, in general, sa nangyaring 7.8 magnitude, no, ang pinaka-naapektuhan naman po talaga is yung Glan Sarangani. Kumusta po ang Glan Sarangani, ma'am, sa mga datos po na nakuha po ninyo sa ngayon?
3: Yes, sir. So ngayon po, no, merong ongoing na PDA na yung tinatawag namin o itong post-disaster needs assessment.
1: Opo.
3: Lahat po ng member agencies, mga regional government offices ng Region 12 kasama po nito. So bumalik po sila doon sa mga lugar na yun, like sa Glan, na matinding na apektuhan. So parang nagsagawa sila ng follow-up assessment.
1: Opo.
3: So based po doon sa kanilang ginawang field assessment, marami pa rin po sa ating mga kababayan doon, sa particularly po sa mga barangay na malalayo sa Glan.
0: Mm-mm.
3: Na nandun pa rin sila, naghihintay pa rin sila sa mga evacuation center, yung mga ginawa nating mga tents, family tents.
1: Apo.
3: Nandun pa rin sila. Yung iba nagawa ng sarili nilang temporary shelter.
0: Mm-mm.
3: So doon po, ang DSWD, yung ating lead po sa disaster response, patuloy din po yung ginagawa nilang yung mga cash, emergency cash transfer.
0: Mm.
3: Kasi tapos na sila dun sa phase na sa pagkain, yung pagbibigay ng rollout sa food assistance. Ngayon po, more on emergency cash transfer na yung kanilang niro-roll out ngayon.
0: Apo.
3: Para sa mga affected natin ng community sa Glan.
0: Mm-hmm.
3: Ganon din sa Malapatan.
1: Okay. Ma'am, balik tayo dito in terms of preparedness. Ano-ano ba talaga yung mga pangunahin talagang hakbang para malaman sa kaalaman po ng lahat, lalo-lalo sa mga nakikinig na sa atin dito sa XFM Jensan. Ano-ano ba talaga yung mga pangunahing hakbang na ginagawa ng OCD 12 upang matiyak ang mabilis at maayos na pagpapakalat ng tama po na impormasyon sa publiko sa panahon po ng emerhensiya?
3: Yes po. So sa OCD 12 po, before pa yung mga calamity na ganito, kasi ngayon nga po, season na ito, madalas yung pag-ulan.
1: Apo.
3: So nagsagawa na po tayo early on this year ng mga series of trainings sa ating mga technical trainings, capacity building training sa ating mga responders, sa mga members po ng mga local DRRM councils sa ating mga local government units. Para nga po, handa sila, updated yung skills nila sa pag-respond, sa ano pong gagawin. Saka meron dito ay ginawa na mga advance na po na paglalagay ng yung mga assistance po. Like for example, sa amin po, mga non-food assistance kami.
1: Ang DSWD,
3: more on food sila.
1: Food
3: kami
1: assistance.
3: Yung mga family tents, ganyan, mga hygiene kits, shelter kits. So, ang tawag doon, pre-positioning, nakapag-pre-position na po po kami since noong February pa sa mga lugar na mga low-lying area o yung known na as flood-prone area o possible po na kunyari may calamity, pwede silang mas stranded doon. So naka-preposition na po tayo. And ngayon po, tuloy-tuloy din yung pagdating ng mga supply, ng mga supplies natin sa warehouse.
1: So sa karagdagang supply ito, ma'am?
3: Mga non-food items po.
1: Opo. Doon po tayo sa non-food items, mga tent. So mga karagdagang supply itong mga dumarating ngayon?
3: Oo, yung mga non-food items na assistance like mga shelter repair kits, mga family kits.
1: Opo.
3: Yung parang kakailanganin ng family para makabangon, makarecover agad. So kung may request po, kami rin naman po sa regional level, kung may request yung mga munisipyo o mga city ng additional na assistance, ready naman po kami na magbigay po.
1: Mm-hmm. Ma'am, sa ano pong paraan na pinapanatili ng OCD 12 ito bang pakikipag-ugnayan at koordinasyon sa mga local RDRMO sa buong rehiyon sa pagsagawa po ng mga regular na earthquake drill? Kasi ito importante talaga, kasi minsan ma'am, ito mga earthquake drill napakahalaga, kasi nga pag yung nandun na talaga sa time na disaster, ma'am, medyo ito talaga yung mga nakakalimutan.
3: Yes sir, so isa rin po yung sa role ng OCD, no, na mag-remind sa kayo mag-conduct din ng NSAID, yung Apo. Nationwide Simultaneous Earthquake Drill. So 4 times a year yan ginagawa, quarterly. So ngayon po sa third quarter na tayo na NSAID sa September 10, 2026. So ito yung parang ini-encourage natin lahat na sabay-sabay na mag-conduct ng earthquake drill. So, sa mga schools po, sa advice po ng aming regional director, si Regional Director Rodrigo O. Susmeña, na payo po niya sa mga schools na continue pa rin yung ginagawang drills para nga po maiwasan yung magpanic. Ang nalaman ko nga po sa press con kahapon ng DepEd na plano po nila, correct me if I'm wrong, na plano nila weekly sila magagawa ng sasagawa ng drills para masanay na nga po yung mga estudyante, mga learners, yung faculty na in case na may emergency o ganyan, alindol, alam na agad nila, parang automatic na yung response nila, anong gagawin. Mm-mm. So gawin pa rin natin yung duck cover and hold, lalo na po kung kasi di rin kasi po advisable na kapag kunyari intensity 8 yung naramdaman natin na lindol, di rin naman advisable na tumakbo.
1: Kasi pwede ka matumba.
3: Isang makatayo na yan eh. Pwede ka matumba lalo ng mga senior citizen.
1: Pero kung dito tayo sa duck cover and hold, mabuti at nabanggit nyo po yan. Kasi minsan, nalilito yung iba. Minsan kasi may instances na malapit na nga sila sa pinto, bumalik pa sa loob at pumasok ng ilalim ng lamesa para mag-duck cover and hold. Hindi ba yung pwede na diretso na lang sila labas doon sa field? Kasi yun ang minsan ang nako-confuse yung iba pagdating sa duck cover and hold, lalo na kung nandiyan na talaga sa actual na disaster po.
3: Yes sir, so case-to-case basis naman din yan, no?
1: Yun.
3: So tingnan din natin kung ano yung situation. So kung malakas na talaga yung lindo, like intensity 6 pataas, tapos nasa ground lang naman kayo, nasa first floor, ang sa drill kasi, di ba, pag yung unang ring, pag may ring, narinig tayo na ring, yun yung duck cover and hold.
1: Apo.
3: Pag nag-second ring, ibig sabihin malakas na yung lindol, doon na yung mag-evacuate. So kung napansin po natin, sa observation natin, malakas yung lindol, pang yung second ring na siya na level, mas mabuti na po mag-evacuate na po.
1: So importante talaga, ang pinaka the best talaga na gawin is mag-evacuate. Kasi minsan natataranta, hindi alam ang gagawin. Eh, nandun na nga sa pinto, kaya na sinabi ko kanina, nandun na sa pinto, bumalik pa sa loob at pumunta ng ilalim ng table.
3: Yes, sir. So, ang mas maganda po na gawin dyan, sir, no? Kung ano yung evacuation plan ng inyong, kunyari, sa inyong workplace o sa school, yun ang sundin.
1: Yun.
3: So dapat may evacuation plan. Anong gagawin ko ganito yung emergency?
1: So ano pa bang mga umiiral na protocol po ma'am sa OCT 12? Kung mayroon po kayo alam sa pagtanggap o pag-validate naman po dito ng mga local LDR RMO upang maiwasan itong pagkalat naman po dito tayo sa fake news at mga maling impormasyon. Kasi napansin namin nung nagkaroon tayo ng 7.8, napakaraming mga maling impormasyon na lumalabas sa social media. So lalong natataranta ang mga tao, ma'am.
3: Yes, sir. So, just to inform, no, ang OCD 12 po, RDRMC 12, nasa red alert status pa rin tayo. It means ready po lahat. Meron tayong 24/7 na emergency operation center. So, every day meron tayong parang schedule na nag-check tayo, nagtatanggap tayo ng reports, nag-monitor tayo ng weather sa lahat ng munisipyo, saka city within Region 12. And regarding naman po dun sa fake news, dun po, nagpatawag po tayo noon ng PressCon yung time nung June 8, so mga June 16. Nilinaw po yan ni ating Regional Director Susmenia na dapat na doon lang tayo nakikinig sa mga verified na information or doon sa mga authorized na agency na nagbibigay ng information. So kami din po sa, ako po as information officer sa social media page, nag-release din po kami ng post na yun nga, na umiwas tayo na maniwala sa mga fake news.
1: Yun.
3: So dapat, kunyari, ang authorized lang, like sa Lindol, P-Box, sa weather, may kinalaman sa weather, DOST Pag-asa. Mga landslides, MGB. Sa MGB, dapat tayo kumuha ng information. So, dapat di tayo din agad-agad na naniniwala dun sa nakikita natin sa social media. So, i-check din natin kung sino yung source. Kung walang malinaw na source, nag-post lang, tapos chinek mo, hindi siya galing sa Pag-asa, hindi siya galing sa PhilBox, hindi galing sa Civil Defense. So, dapat yun pa lang. Mag-isip-isip na tayo. Tapos huwag din tayo agad mag-share. I-check muna natin bago tayo mag-share ng news na yun or yung post na yun from social media.
1: So, kailangan pa rin talaga ng verification lahat-lahat. Ayan. Ma'am, balik po tayo
3: Tiwala naman.

0: mga diretso. So dapat meron na tayong naka-ready dyan na emergency go, but pwede yung improvise lang din. Ang advice ko dito, parang good for 2 to 3 days na yun, pwede tayong makasurvive. Like tubig, yung mga ganun po, water bottle, biscuits, first aid kit na nandyan, gamot. Pwede din po tayo maglagay ng damit natin dyan o yung mga important documents natin para isang puha lang, isang hablot mo lang, pwede ka na maka-evacuate. O kunyari, baha, kailangan mong lumikas. So meron kang, hindi mo na kailangan, makasave din ng time, di ba? Magpuha ka pa ng gamit. Tapos tumataas na yung level ng tubig. Kunyari, bumabaha dun sa lugar ninyo. So, nakasave pa yun ng time. Instead na yung oras na yun, gawin mo para lumikas, kailangan mo pa mag-impake. Kailangan mo pa magkuha ng mga important na mga gamit. So, dapat meron ka ng good for 2 to 3 days na bag, mga dilata, yung mga ganun na pwede natin ilagay doon. So, ito, recommended po ito ng OCDTL na magkaroon ng emergency go bag.
1: Yeah, yun. Ma'am.
2: Kasama okay. Na dyan yung mga kits, ma'am, siyempre emergency kits, mga gamot na.
0: Oh, sir.
2: Ayun, okay.
0: So, yung pang importante lang talaga.
1: Okay. Ayun. Ma'am, dagdag ko lang na tanong, sa larangan ng early warning system po, ano-ano mga bagong teknolohiya o sistema ang kasalukuyang ginagamit ng OCD-12, katuwang ang P-Box at mga lokal na pamahalaan?
0: Oh, sa mga regarding po sa disaster prevention and mitigation, ang lead na agency natin diyan itong DOST. So yung sa in collaboration with DOST, gumagamit po kami yung kanilang Panahon app, yung kanilang Panahon website, kung okay, na-check niyo po 'yan. So updated po on real time na makikita ninyo yung mapa ng Pilipinas, makikita yung rainfall amount. Ganun po, yung mga advisories nila na yung dyan na rin po.
2: So,
0: pwedeng gamitin yung Panahon app. Saka meron din sila to yung hazard map.
2: Okay.
0: Check ko lang pa. Hazard so, hunter.
2: Itong Panahon
0: hazard
2: app, ma'am.
0: Hazard hunter na, ma'am.
2: Ma-download ito, ma'am, sa cellphone.
0: Yes, pwede din po sa cellphone itong Panahon app. Meron din itong Hazard Hunter PH.
2: So,
0: pwede niyong check dito kung if yung area niyo ba nasa considered pa siya na highly susceptible sa landslide or sa prone sa earthquake o prone sa flash flood din yan po.
2: So halos lahat po talaga, ma'am, no? Mas madali na lang ngayon ang pagkalap ng mga impormasyon kasi nga may mga application na malalaman mo na kung safe ka ba sa lugar na yan o hindi nang dahil sa mga application na yan. Dito na lang po tayo, ma'am, kasi lami pa akong kaya iuban ka ninyo, pero sa akong tamang kayo, huwag ma-short tag oras. Mensahe na lang, ma'am, at saka paalala ng OCD-12 sa mga residente ng General Santos City at buong Soksarjan ukol sa kahalagahan ng pagiging pamilyar sa kanilang mga local na exit point, meeting areas. Kung inkaso po magkaroon po na mas simba ko palayo kung sa Bisaya pa, makaangko na po da o grabing kalamidad, Ma'am Ann.
0: Yes po. So, daghang salamat, Ruel and Chris, XFM, sa time of opportunity na binigay niyo po sa amin sa Civil Defense Region 12. So, para po sa information o informasyon ng ating mga kababayan dito sa Region 12, kung aware naman po tayo na yung lugar natin, low-lying area, o yung bahay niyo malapit sa sapa, sa ilog, sa dagat, so dapat meron na kayong plano. So in-encourage po natin na kabisaduhin natin yung ating evacuation plan sa barangay ba o kung ano yung advice ng inyong local government na leader kung saan yung safe o yung open area saan dilipat kung in case of emergency. Sa mga schools naman po, pinapayo din po ng aming regional director si OCD Regional Director Rodrigo Osospeña na ipagpatuloy po yung ginagawang drills sa mga estudyante para maiwasan po yung pagpanik. So ngayon po, sa monitoring naman ng OCD 12, wala tayong improving yung weather condition natin dito sa Soksarjan. ang chance

0: ng ring isa hapon o sa
1: gabi.
0: Sa gabi. Mm. So patuloy po tayo maging vigilant, yung tinatawag na mapagbantay.
1: Okay.
0: Saka lagi po tayong sumusunod po sa advice ng ating local government authority.
1: Ma'am, singit ko lang ma'am, kasi nakita ko rin sa social media, napakarami po talagang taong kusisero, lalo-lalo na ng after earthquake. Umaatras na nga yung tubig dagat, eh nandun pa nagbibideo. Ano pong nga say natin dito ma'am?
0: So ako sir, napanood ko rin yun yung sa Macar, sa Macar Bridge.
1: Ah, Macar, yun, baha yun ma'am. Pero yung iba naman, sample na natin, yung pag-atras ng dagat ng nakarang lindol, meron din nag-video, yung Macar Bridge, meron din nag-video. Ano pong masasabi natin sa kanila dito ma'am?
0: Oh, so siguro baka nakalimutan nila na yung about sa safety first. Huwag po natin kalimutan yun. Dapat kaligtasan yung unahin natin.
1: Apo.
0: Kasi baka doon sila sisikat sa na,
1: yun na nga.
0: Huwag naman sana, di ba? Na may mangyaring hindi maganda, o masama yung mangyari sa kanila dahil inuna pa nila yung pagbibideo kaysa unahin nila yung sarili nilang kaligtasan.
1: Mm-mm.
0: So yun, huwag kalimutan po, safety first.
1: Ayan, okay. Maraming salamat, Ma'am Beverly Ann Santos, ang ating information officer ng OCD 12. Magandang umaga po sa inyo, ma'am, at God bless po.
0: Yes po, dagang salamat.
1: Ayun. Bullseye! Bullseye! Si Ma'am Beverly Ann Santos, mga katropa. Dati ni siyang kaubanan po nato gyapon sa buhat. Siyempre, nanakaroon sa OCD at 12.
2: Advantage mo kinakatupang, Ruel. Kung ang imuhang mamahimong information officer, taga-media yun.
1: Dili vlogger.
2: Kay patakara siya ito.
1: Murag, anti-clerk.
2: Ayoy! Diba? Exacto kayo mga tubag tiran, di ba? Sagot sa'yo mong ilabay nga pangunta na kabalong yun siya. Kay siya yun ang information officer.
1: Yan. Okay. Sa tama na ba din? Mabot yung information officer dati. Bullseye! Pero alis yung trabaho sa information officer.
2: Gani man.
1: Salok ka sa mga pangutana. Isyo,
2: pangutana.
1: Reklamo.
2: Problema sa ahinsya.
1: Mga na tanawa ko na itong information office sa Sarangani, tanawa na muti ng buhok. Yan na lang yung kipaputi. Wala na lang yung siya ng pakulay.
2: Hi, good morning, ma'am.
1: Good morning.
2: Tagi, mingaw naman si mama, ma.
1: Si Sir Rombel, tanawa na ko na?
2: Oo, pitaw. Ay, si Sir Rombel, o si Ma'am Ana Santos, amigo kayo na sila.
1: Siyempre. Rombel, tanawa na ko ang dagwayo sa kay... Tong linog.
2: Medyo stress lang na siya.
1: Tong linog, di ko siya ka, bisan pa gani, bago palang mata, na nagkipanawag.
2: Ulay pa hulay.
1: Maya lang gani, usahay, kaya itong interview siya, cellphone lang, di makita nga nakahubo pa na siya. joke lang. Anyway, alas 11:53 ang atong oras. Atong pagbalik, mag-icebreaker pa ta. Nag-plaster naman din ako diri ato sa ning anuhon. Kay sa ato. Ngayon na, pagbalik.
2: Dili makaya kay taas-taas itong parang kay Ma'am Beverly.
1: Ma'am Beverly, salamat kayo ha. Alas 8:53 na, mabalik pa kita. Kinigabayan na itong kaninyo mga kagilaan. Sa Santong Vitamin C, importante mga katropa ang vitamin C sa lawas.
2: Oo.
1: Kay kung mahimo kang weak mga katropa, ang igon nini sa imuha, ang imuhang immune system.
2: Gani man.
1: So, mauna importante ang vitamin C good. Mauna, digyo na ito na angay kalintan, ha? Take Santong Vitamin C every day. Aron nga, siyempre, maprotektahan kita kontra sa mga balatian. Ano itong pabinawar ang testimonya mga kagilaan? Nga tigamitan nini nga ito ang Santong Vitamin C.

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
1: Bullseye, Bullseye,
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: X FM.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
3: X-FM.
8: Exciting!
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahi si Nilson Timpo,
11: taga Samal Island.
10: Ako dahi usaka trabahante sa Davao City Water District.
11: Ako na-assign sa field.
10: Ang akong trabaho, hago kayo.
11: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
10: copy daw nga
11: Premium
10: D3 Coffee Mix.
11: Ya camera kong trabaho,
10: kapoy yung kay pag-uli.
11: Pag-testing ako,
10: tulog kaadlaw na akong gamit.
11: Ang akong kakapoy sa akong trabaho,
10: nawala.
11: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
10: nawala sad.
11: Usa, epektibo dining
10: copy day.
11: Dining Premium
10: D3 Coffee Mix.
11: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District,
10: nasa field na sign
11: nga ang atong lawas kapoy man kay paguli,
10: distingin yung inom ning
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Vision X Plus user, atong paminawon.
14: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho.
15: Kasagaran mapiktuhan akong mata.
14: Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde,
15: medyo naan ako'y problema sa akong mga mata.
14: Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra.
15: Gamitan lang ako og antihos
14: para maklaro.
15: Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus.
14: Dako kayong katabang sa ako.
15: Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata.
14: Di na pareha sa una.
15: Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos.
14: Kay maklaro naman ako ang litra.
15: Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
16: I kinda like you.
17: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic,
18: imong partner sa beauty, wellness ug self-care.
17: Modern aesthetic services,
18: relaxing ug elegant facilities,
17: safe ug skin-friendly treatments
18: ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence
17: among prioridad.
18: Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4,
17: Barangay City Heights, General Santos City.
18: Call now 0929-473-8009.
17: Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
19: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
9: XFM.
3: Exciting.

0: Balik kita sa Topang Panakuban, mga katropa, sa programang Bullseye. Kaubang gyapon niyo, katropang Roel Dumantay.
1: O, siyempre, katropang Chris Ligaspi lang gyapon, bye.
0: Alas 8 or make it 9 o'clock in the morning na.
2: Bullseye.
0: O, siyempre, sa ito mga kagilaan di ano, ang nga paminaw, may buntag gyapon ka rin yung tanan. Uy! Pwede ni, pwede ni. Ah, sige, pwede ni tawagan, Chip. Ato ang basing interview na ito ni magkinsang yun sa mi na pwede ato isingit si City Councilor Dom Lagari kay mga motorsiklo nga dinikabot ang 400cc bawalan yun sa ubos sa underpass. Ato na ding anahon ato pangutanon si City Councilor Dom Lagari may tungkol din ni mga kagilaan. Sige, sige, salamat ta katropang Philip, I love you. Pero yun na pa na mga katropa, arisan ninyong ginaatangan.

0: Mura mag nag-party. Kinsa gyud na kasagaran mamahimong single kay grabe kapilian babae ba o lalaki?
1: Bullseye. Mga katropa, mamahimo bang babae gyud ang mas pilian o mas lalaki ba gyud ang mas lami mo pili kinsa ang ilang pasudlon sa ilang kinabuhi?
0: Aha.
1: Atong isgutan karong adlaw kun babae ba o nga pakipot o lalaki nga DKI kundi kaingon dinhi sa programang Bullseye.
0: Ay, nako. Para sa ko, babae, mga pilihan kayo. Sige na po, pangita, guwapog macho.
2: Bullseye.
0: Humanap ka lang pangit at ibigin mong tunay. Kay wakay, kay ilog ni ana. Kani po mga pangit po doon sa mga pamati po. Sige po, pangita, guwapa.
2: Bullseye.
0: Pero atong iskutan, kaya adunay mga lima kabukat nga rason. Taas ko rung asukdanan sa edukasyon o panalapi sa kababainan. Tungod kay kadaghanan sa mga babae karon, adunan may kaugalingon nilang career. Adunan may kaugalingon nilang kita. Adunan may kaugalingon nilang kaalam. So dili na sila kadali-dali og sulod sa relasyon alang lang sa pinansyal nga suporta. So nagapagita na sila karon og kapareha nga kumbaga makatugbang o makalabaw pa sa ilang maayong nahimutangan sa kinabuhi. Mauna, daghan karon mga babae nga kani mga professional nga nahimong CEO sa kumpanya, 30 anyos na dalaga pa.
1: Na, di ba? Tungod kay...
0: Tagsaka man nilang standard.
1: Wala na siya makita nga mulabaw pa niya.
0: Oo.
1: Makatupong din niya.
0: Sakang standard ba? Ang mga lalaki, manggod, wala. Ay, basta tanaw ka na niya, nga gwapa niya, sexy niya, pwedeng madiskarte yan. Diskarte yun ang lalaki. Yun. Yeah.
1: Eh, itawag di ba ang lalaki nga barako?
0: Oo.
1: Di ba?
0: Kaya ang lalaki, manggod, in ano gyud, sa naandan, syempre, mga lalaki may bubuhi. So, dili sila mukime kung dato ba na ang babae o dili, kay sila may bubuhi. Pero, naayon po mga lalaki karon mupili na nagdato na daan.
1: Para dili na siya maglibog pa.
0: Kay siya nalay magpabuhi.
1: Gawas kung imong naong mura po gag si John Lloyd Cruz.
0: John Lloyd gyud. Dili ba pwedeng dito lapid?
1: Dili. Dili lang naman to.
0: Dito yung kabatanunan. Yung kabatanunan.
1: Derek Ramsey, di ka?
0: Derek Ramsey? Ayun eh, damay na si Derek Ramsey. Wala na ba yan silang ano?
1: Hindi.
0: Si, ito taga Cebu? Itong guwapa, si... Itong na, nag-agipong kang John Lloyd Cruz.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sexy po ba? Nakanak na lang, sexy paghihapon.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Sabi mo na kabayhanan, no? Kuyo, kayo sa kay gipangutang ninyo sila mga kalawasan ay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ikadoa, katropang Chris!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kaugalingong kasiguruhan o emosyonal nga kagawasan. Mas daghang babae ang nakat-on nga mahimong emosyonal nga nag-inusara o mas maayo ang ilang social support system. Mo, nag-is-is man eh. Kauban ang pamilya mga katropa. Mas piliyon pa nilang magpabiling single kaysa sa musulod sa usa ka relasyon nga maghatag lang og stress og kagulanan.
0: Mao nang malaon gid taon
1: na ay ganon ba nga dili sila gusto og accountability sa usa ka binuhat nga dili kayang mutabang sila.
0: Taas og isog nga sukdanan og kalainan sa panagway og edad, damay lagi dagway lagi. Ay! Sabayin sa mga lalaki, mas daghan kanila ang nagapangita gyud og nga nag-inusara. Sumayon, mahimong emosyonal o mag-inusara o mas maayo ang ilang social gibalik man ako din. Sa bagay sa lalakinhan, mas daghan na nagapangita o labihan kapiho ng mga hiyas sama sa pisikal nga panagway, edad o batasan. Kung sobra kataas ng ganit, posible ang maong sukdanan, mas dugay silang makakita o muangay sa ilang gusto.
2: Bullseye!
0: So, pilihan po mo mga lalakihan mo, ha?
1: Mamili, ang lalaki appearance mo ganila, katropang Rose.
0: Dili, oo, ang lalaki appearance. Number one, gina.
1: Sa gugda, mapalit kong kag isda. God, ayaw palit kong isda nga dubok. Nga nga tanaw ni mga inipindot ni mo, mulubong po ng unod. Nga na pong lalaki, nagtanaw ni sumabay. Ang pamanit, ani, dili naman matang.
0: Ano ba, kanang lagom na kudaan, mangita pa kong lagom.
3: Atay.
0: Pangit na kudaan, mangita pa kong pangit. Pa, ano'y batasan sa lalaki? Istoryahe ko ninyo di tinood.
1: Dito, daghan sa lalaki ang mas ganahan sila kanang fair nga skin ba?
0: Na.
1: Yeah, kanang medyo tisay, mistisa.
0: Fair. Fair, itong dalaga pa, kay grabe kay gluto tayon. Itong dagbing yun na, nibalik sa orihinal nga kulay, nagbuwag.
1: Pero ayaw ka, na po yung mga lalaki nga, magita sila o katong...
0: Exotic.
1: Dili ka nang medyo hamtong na ba? Kay ang standard sa kinabay, ah, kanimura, na-direksyon na yun. Kining nindot sa bayan, kaya di na kumog problema. murag stable na ang emotion ani dili ni mag magsigig silusa pa kayo.
0: Ano ba? Ako dili kanang imong kaedad kaaway mo permi. Pari yung man mong level sa pamutok ba?
1: Oo, lagi.
0: Away mo permi. Sorry, nang bata-bata.
1: Amot lang ha, kung tanang lalaki ba, pares ko na ho na ang ganahan sila o kanang medyo magulang sila ha.
0: Ikaw man to, kay mas magulang, may mong asawa. Ako, dili.
1: Ako mo ganang utara.
0: Mangita yun kung mas bata sa kuan.
1: Ah, okay.
0: Oh.
1: Para mo sunod.
0: Oh, dili man sa mo sunod.
1: Ah, sinay.
0: Kaya siyempre, may edad na ka. Mas labi, bakit mas bata kay mas lugay din mo mga anuhan. Hindi ka mangitaglain ba?
1: Sa ito pa, kung gudaran, mangitaglain.
0: Mangitaglain kay makundok pa na malugay.
1: Hindi, ang gugma. Kung tinood galing na siya, mo kunot man nagsadili, mo expire man nagsadili, magpabilin siya sa imong kasintasi.
0: Ano lang, panaban, lagi na yung gugma lagi.
1: Ano
0: yung nabot ang gugma? Lahit naman itong gugma.
1: Lahit itong level. Wala niya.
0: Pero tama yun ka dito. Importante yun. Kaya once ka na imuha naman ko na sa una na gugma.
1: Gani man. You invested a lot.
0: Bisa pag nagkunot na imuha rin yung gihapon na siya.
1: Lagi.
0: Pero usahay lagi, kabuang ni mo, mangita pa mo kung kaglain.
1: Compare-compare ba, no?
0: Itaglain ba?
1: Sagliilag
0: nila sila. Ayun ang panitaglain. Palitin na lang pampagwapa yung mong asawa.
1: Kana, oo.
0: Oh,
1: pahubot. Nang glutathione ka na.
0: Oo.
1: With collagen. Kana, asa pa mangita?
0: Pamalit kang kape diha nga makadaot siya ha.
1: Oh.
0: May mamalit kang kape nga Santon Gold Coffee Mix.
1: Kana, klaro.
0: Glutathione ng collagen.
1: Madamay pa kana party. Oh. Makainom mo dyan kana.
0: Oo, oh, hina kayo mong mga pangutok. Ayun, mangitaglain. Ano na diyo sa iyo tubangan o? Gihukad na na daan.
1: Oh, saan mo eh. Dili na na problema ron.
0: Oh.
1: Sa unang panahon, problema pa na. Pero karon, nanay dagang pumaagi.
0: Ayun,
1: no?
0: Diba? Muna.
2: Bullseye.
1: Pagpasiugdas, karera o gapundasyon sa kinabuhi sa mga kalakinan. Muna, dugang dagang lalaki ang tinuyo nga kanabang nagalangan sa pagpangita o kapareya samtang nagatukod pa sa ilang pangkabuhayan. Balay o stabilization sa kinabuhi. Kini nga pagpaningkamot nga mahimong ready ang nagahimo nilang mas pilian sa ulahi aron masigurado nga dili mausik ang ilang protektahan nga pundasyon kaning ideal person nimo sa kinabuhi. Mo ni siya lalaki nga unsay ideal person nga imong makaubas kinabuhi kanang dili pabugat sa imong kinabuhi pero
0: ayaw mo pagpangamo mga babae mo pangitag perpekto nga lalaki. Wala perpekto nga lalaki.
1: There is no such thing as that.
0: Ang gidoray perpekto sto.
1: Ganiwan.
0: O kapangalan nga perpekto.
1: Kabalo ka katropang Ruel, mahimo lang perpekto ang panag-uban kung magkatakdo na ilang mga kineyas matag-usa.
0: Pero noon ka ha, basi mag-expect mo ha, nga maminyo mo, perfect na yung pagpanganuban.
1: Walay
0: relationship.
1: Walay perfect marriage.
0: Walay perfect marriage.
1: Tinoon na.
0: Lagi na.
1: Kami ni Katropang Ruel, parihaming minyo, nakatisting na miyan na
0: talaga. Lagi perfecto nga panag-uban. Kamog yun ang mahimo niya na magkasinabot yun. Wala mag-inay ka ng dili maayo.
1: Adjustment period.
0: Ang pinaka-crucial na giginanta mo, 15 to 20 years. Malampas na gali mo, 20 years, 15 years ka na mo, arang-arang na siya. 15 years pa saka, na pa naggamay-gamay. Away, pag ina, mga 20 years na nga panag-uban, okay-okay na siya. Pag 25 years na nga panag-uban, samot na mas okay. Ang problema kay pag 50 years, kay kamo usahay mga lalaki, mangita mo batanon.
3: Atay.
0: Diyan na noon, mabungkag.
3: Atay.
1: Ayaw lang gina na part. Isunod lang na permiti sa imong kasing-kasing na kung buhaton sa imuha, di ba? Dili makaganahan. So ayaw buhaton.
0: Di mo salig, mabot sila. Kaya di man ganun na yung buhaton. Kaya tiguan naman yung asawa ko.
1: Ayaw ka, kumpiyansa ka. Basi niya ay.
0: Pwede na chip, pwede na chip. Eh kalima mga kagilaan. Si kagawad dom, nagatubag. Karong tataon. Last na ako ni. Kahadlok sa sayop ng pagpili.
1: Hoy,
0: pagkabungkag sa pamilya tungod sa kadaghan sa mga panagbulag o mga guba ng pamilya na nakikita sa komunidad pareho mga lalaki o babae nag-amping sa pag-ayo kan sa pagpili. Tinood bang gina? Pero wala lagi perpekto ang pamilya. Wala lagi bang perpekto po ng partner nga makita.
1: Kanang sobraan ka maprotekta sa imong kaugalingon mo na resulta sa mahimo kang tiguang daga.
0: Laon
1: na napag-iwanan ng panahon.
0: Laon ba tawag ka na?
1: Laon.
0: Oh. Laon. Kung, kung namatay ang partner,
1: balo.
0: Balo.
1: Oh. Pero kung wala ginamin nyo, balaon.
0: Wala gi-appeal dari tong ano? Wala lagi gi-appeal dari tong kinsay maburos mo'y ako.
1: Na.
2: Kulik at sinit.
1: Mag-select ka kung kinsa'y positibo.
0: Naniguro daan ba? Depositohan.
1: Nagmuhon daan.
0: Kay hadlok nga di magkaanak.
1: Ay, nako. Mo po na. Lalay mo kung fear ang tawagot. Ang uban, mahadlok sila nga mag-inusarang tiguang. Mm-hmm. Ang uban, mahadlok po sila nga mag-invest sa dili nila mamahimong tabang sa ilahang kinabuhi.
0: Mm-hmm. Yan! Sige, ato parikamutan. Siya man siguro ang nagdusok karon sa ordinansa. Ordinansa. Sige, pangutan sa history sa dia.
1: Pitawa ka pa atong sayro kartong taon kung unsa ba niya ordinansa sa ato ang underpass. May tabo ba nga unsang klaseng motorsiklo ang basig na ay makagi or basig gipili lang katong makasarang ba nga siyempre manggod ginatanaw mo guna diha nga basig mabirya na sinalom
0: na ba yan na diskursya?
1: Na naka first blood na ta diha katong usa ka motorsiklo nga na islide man tingolo to ambot lang basig technical error siyempre driver's error gina katropa pero ana lang mabala na to ron kung basig na ay mga restrictions diha pwede rin makaaging motor pero na akong balita na 400cc nga pwede makaagi diha.
0: Sige atong anon og matawa nana ato makaubang karon si City Councilor Dom Lagari diha sa hawanan sa Konseho de Residensan mga kaigalaan ay aduna ni siya ba ating ka ordinansa nga gipasa karon may tungod lagi niining diha sa underpass ato na makauban City Councilor Dom Lagari. Sir Dom, maayong buntag, good morning.
3: Maayong buntag sa Bulsay o maayong buntag sa Tanang Naminaw.
0: Kauban nimo si Katropang Ruel Dumantay o Katropang Chris Legaspi Kagawad Dom. Kumusta? Unsay balita diha mismo sa hawanan sa konseho may tungod niining pag-agi sa mga motorista diha sa underpass.
3: Mayong buntag, well, o Chris, no? Bali, kanang last agapon, gipa first reading na nato ang, ang ordinansa. Based sa proposal nato og sa PSO, sa study sa PSO.
0: Apo.
3: Doon natay, katong gilimit nato ang mga tricycle nga munaog dito sa underpass.
0: Mm-hmm.
3: And at the same time, gilimit po nato ang
0: single.
3: Less than 400cc nga motorcycle.
0: Mm-hmm.
3: Including ang mga sakyanan nga kanang mga modified, kuliglig, tricycle, no. Wala nato gi-allow nga muagi dito sa ilalom.
0: Mm-hmm.
3: No? Although first reading pa ni sa pasabot na doon na patay mga committee pwede hearings nga pagabuhaton para scientifically o legislatively, meaning sa balaod. Nung makasubay gyud ang atong mahimo nga ordinansa.
1: What unsay mga rason nga nung ingani ang gidusog nga ordinansa? Unsay mga ginatan-aw ninyo nga posibleng mamahimo nga implikasyon kundi ni sila malimitahan?
3: Well, una no ang worry mangud nato ang pinakauna gyud is actually safety no sa atong mga commuters ug atong mga sakyanan no.
0: Mm.
3: Kanang ilalong manggod, di ba, two lanes lang man ang magian yun, no? So, kung adunay disgrasya, tungod sa ilalong siya, kinanglan nato saradaan ang tibuok nga dalan.
0: Mm.
3: No, kaya siyempre, magpadala kag ambulansa dito sa ilalong, magpadala. Parehas itong niyagi itong nai na disgrasya nga motor, di ba?
1: Correct, oo.
3: Oh. Wala na yung makaagi dito sa ilalong kung nai madisgrasya sa ugos.
0: Kaya maunay lisod that what? Kasi siyempre, sa ilalong, di nimo makita eh. So, kinanglan, harangan, gini mo ang gawas.
3: Yes. So, okay. Kinanglan natong, labi na kung gabi eh. Diba?
0: Correct.
3: So, umuun ang nato. Secondly is, nga nung nag-limit na 400cc, kung namin ka pangutana, no? Nga nung nag-limit nga, 400cc, padaganon lagi dito sa ubo, sa nana. Mm-hmm. Actually, kung mabantayan ni mo, Chris o Joey, no?
0: Robert,
3: kanang Sir Ruel, pagka mo baha, kanang naitubig diha, no, masudlan magyun na og mga kining tawag ani, kining gina-anticipate na to nga masudlan og balas, no? Kay isang dilom ba yan, ang kanang tubig ba gikan sa mabuhay, isang dilom. So, kanang every after sa mga mag-agi di ang tubig, mag-expect yun ta nga na yung mga balas nga
0: mabilin.
3: Mabutang sa dalan, mabilin.
0: Mm-mm.
3: Kunya, going down ka. no, or going up. So slippery kayo na siya.
0: Mm-mm,
3: so kung ang imong ligoy, kung ang imong motor is 400cc below, gagmay man na siyang ligid. Diba? So technically, kung gagmay ang ligid, mas dali ka or mas prone ka nga mas slide ka.
0: Tama, tama.
3: Okay. Secondly, atong gitanaw po no sa ano sa study kung unsay ano pag once nga ano ka 1.7 or 1.5 meters smaller. Pasabot dili ka makita sa mga truck, mahimo kang gamay
0: blind
3: ang
0: spot,
3: ano ba? Dako kag ano blind spot sa ilaha.
0: Mm.
3: So kabalo ba yata ning mga motor, 'di ba? Mag-swerving-swerving, 'di ba? Kay paspas, mag-ikis-ikis, magano.
0: Tinood.
3: 'Di ba? Actually katong na disgrasya tong aging mga 2 days ago, 3 days ago nga na disgrasya imong nila first blood. Actually tinood dili to siyang first blood.
0: No, na.
3: Napaino na disgrasya o bago kami naglagay ng post doon na bawal ang tricycle at saka ano motor. May na-disgrasya na doon na nauna.
0: Ah, okay. Pero hindi siya nagrabihan?
3: Actually, nagrabihan. Unang puntanan. No, dito na sa taas ni Agi po ang tanan. No, pero kadali lang siya. Pero mo, dito na mo na-observan nga mo. Kinanglan na ni mo ang... Ano ni, kinanglan ni mo nga magbutang o ambulance. Kinanglan ni mo nga... O, kato siya. Wala siya. Ano, wala to eh. Parehas itong gisulti nila itong last nga. Tungod kay naadoy na bilin dito nga mga obstacle mo. Ito na-disgrasya.
0: Mm-hmm.
3: Diba? Actually kato wala no, ang hinungda nato is na mga balas.
0: Mm-hmm.
3: No ano moto ahead of that ano accident na natay notice nga gibutang kay nakita naman nato daan nga basta gagmayng ligid tapos panaog siya prone gyud siya sa accident labi na ga-swerving ang mga motor.
0: Okay. What so, don't okay, say continue. What don't pero na ko isingit kadali. Pero normal man gyud siya wadto nga tama lang pag siguro nga dili pagiho ang mga slow moving vehicle gyud diha kay from the highway di ba ang mga slow moving vehicle dapat na magyud ka sa outer lane.
3: Yeah, isa pa yan no at saka isa pa yung mga tricycle kung ang ginamin mo is ang tricycle.
0: Oo. Hindi kaya yung mga motorsiklo
3: na sa balaod di ba?
0: Tama po.
3: So dili na nato na discuss. Nagi na sa balaod nga dili gid sila pwede sa national highway. In fact, tanang tricycle nakabutang dito sa ilang taas.
0: Mm.
3: 'Di ba? Nga dili sila pwede mag-travel along national highway.
0: Mm. Diba? Correct. Even the motorcycle, 'di ba? What the gina-advise magid sila na magid na sa balaod nga dili gid ka outer lane gid ka.
3: Yeah, outer lane gid dapat.
0: Then ang sunod na ko what is ang underpass na to ang paubos inner lane na siya daan.
3: Exactly.
0: Kung talahon ni mo, so para sa komer, okay na yun siya nga dili pwede kayo. Siyempre, mo cross pa sila niya, mga dagkong truck from outer lane. Kung pasuldo na to mga gagmay ng motor from outer lane, pasulod sa underpass, so mag-adto sila sa tunga. Niya karunog yes, na yung dako nga truck, di na noon sila di makitaan.
3: Mm-hmm. Yes, sir. Mauna problema na, sir, niya, ang bus ba o ang mga delivery trucks na to, diha mo agi tanan. So,
0: yun.
3: So technically maglisod yun na nga pasabayo na itong mga gagmay ano mga sakyanan.
0: So gawa sir sa darita kay itong istoryahan karon kay 400cc paubos ng mga motor naapod ba sa ordinansa kagawad DOM ang katunang 10 wheeler truck itong over capacity itong mga tagas kayo pila ba ka metro ang bawal?
3: Ay, ano sir, ang alam ko dyan is nasa 4, ano kasi yan, supposedly dapat nasa 8 meters yung ano natin, yung
2: height.
3: Yung height na pwedeng magdaan dyan. So far yan pa yung isa namin gustong ano yun, no? Kay gusto namin palagyan sana yung sa taas bitaw, yung parang bago ka magpasok o bago ka magbaba, may bakal dun sa taas para malimit yung mga magbaba dyan. Kay, ang Jensen ba yan sir, nabay mga design nga ang mga fish car, dagko, tanas.
0: Overload.
2: Masangad ba?
3: Ang mga ano natin, yung mga freezer van natin, no, kay agricultural ba tayo, so mag-expect nga na doon natin yung mga freezer van na mga tag-as. So, maupo na itong studioan pa po kung unsang prohibisyon nato sa ila.
0: Na yung nagayaw-yaw, sa man ako, gibuha itong underpass, yun, dili pa agihaw ng mga single motorcycle, sa man tao na mga, inahaba dahil ng underpass, na yung kaya nga na, sa'yo masulti din mo na yun, ikagawa doon.
3: Well, sir, na ano naman na ito, no, akabalot ang taxpayer po ng uban, no, na ay mga motor. Actually, mali yung conception na hindi pagian. Pwede man sila magdaan doon sa taas, hindi sa baba. Kasi para dili sila madisgrasya, or safety kung may madisgrasya man, ang safety man natong ginatanaw.
1: Correct.
3: Kung na'y madisgrasya, doon ay lapad niya area diha, di ba? Kaya nang U-turnan, lapad man kayo ng area. At least na'y kabutangan ang atong ambulansya. Dili ta mag-cause og traffic kung adunay madisgrasya. Diba? Og matiman og tarong ang mga madisgrasya. Kaya kung dito kasi ilalom, undang man tanan. Diba? Di man kasunod sa ilalom na tanan.
1: Mag-cause so, muna,
3: ginasa, oo. Mali yung perception nila na ginasabi na dili magamit o dili magian. Magian, pero sa tamang nga dalan.
0: Yun! Ayaw lang sa ilalom, good.
3: Oh, yun yung ano, except for tricycle. Kaya ang tricycle, ang worry na to sa tricycle, naman ko yung mga daan na yun yung tricycle. Kung pag yun na to na sa ilalom, basig din na nahinoon ka saka.
1: Matanggal lang kanina, tapos
0: na. Hey, ang problema diha, Atty. Dong, for example, motorsiklo, wapa makita nga ang aksidente siya, niya, na ikasunod sa iya nga layo ang distansya, wakabalo nga nagsulod dahil dito sa ubos, niya, paspas mo karoon na padaga na ining truck, niya, na natumba dahil siya stunga, niya, karoon di siya makitaan, maglisod o prino ang dagko ng mga truck.
3: Yes.
0: Ayun.
3: Ang isa pa dyan is, pag ang truck gani pababa, slope, pag nagpreno yan ng bigla, mas delikado.
0: Correct.
3: Di ba? Yun yung ano, ang safety ng ating ginatingnan. So, i-correct siguro natin, hindi ginapagian, magian, dito lang mo sa taas kay safety sa inyo.
1: Yun. So, kung gusto ayaw, yun mo sakay, mutanaw sa atong underpass, sakay na lang mong 4 wheels.
3: Ano may mga ano, kaya mga commuters, ang jeep na to, ang bus na to, dito man sila lumag-age. Di ba? So kung gusto niyo muagi sa ilalom sa underpass, kung nato yung mga jeepney nga, mga gwapo pa, air condition ng mga jeepney nato, make use of it. Diba? Make use of it.
0: Nan.
3: Ang tricycle lang, sir, diligin nato mapaagi. Kaya una, national highway, balaod man na. No? National law man yan, hindi sila pwede along national highway. Lalo na, doon na natay routing, other route.
0: Nahibulong ko. So, abot pa sabot, bawal yun bisig sa taas ang tricycle?
3: May portion lang, sir, na ano, bawal sila kung dire-diretso sila national highway.
0: Okay.
3: Pwede sila mag-cross kasi ang nakalagay sa batas, pwede sila mag-traverse. Ibig sabihin, pwede sila magtawid. Mm-mm. So kung galing sila sa Bulaong, pwede silang magdaan dun sa taas, diretso sila ng mabuhay.
0: Pero kung galing sila ng Bulaong tapos paapupong sila, hindi talaga sila pwedeng lumusot dyan.
3: Hindi sila. Ang gagawin nila, sir, dito sila sa mabuhay daan, tapos doon sa Yumang, sa Lagari
0: Resort.
3: And po, sa Lagari Resort sila daan. No? Kasi yan man ang route, ang rerouting na alternate route nila. No, so doon sila pwedeng dumaan.
0: Yun, so hindi na talaga sila pwede sa highway. Pwede lang silang mag-cross sa highway. Hindi na from Bulaong, dire-diretso, highway, papuntang Apupong. Kundi yes, dito talaga sila dadaan sa Mabuhay Road or yes, Dasera Avenue.
3: Yes, sir. Yan yung ginapag-aralan natin, sir. Ha? Yan yung ginapag-aralan natin. Kasi may isang challenge din tayo na ginatingnan, sir. Is etong daan naman dito sa may Olaer, no? Kasi di ba paakyat din yan masyado?
0: Tama, okay.
3: Oh, so ginating na natin yan, sir, kung ano magiging effect din sa mga tricycles natin.
0: Siguro, no, sir, ang Olaer, masuggest ko, huwag na din padaanan ng mga malalaki din dyan.
3: Exactly, sir. Yan ang mangyayari, sir, actually.
1: Okay, mukos yung traffic.
0: Kawawa din yung mga maliliit na pinapadaan na natin dyan sa Olaer area, tapos may mga malalaking truck, slope pa naman dyan, eh. Baka
1: dyan
0: naman
1: yung
0: scratch siya.
3: Yes, sir. Actually, yan yung tinitingnan natin, sir, na kung maaari, wala nang truck na magdaan dyan at saka walang bus na magdaan dyan.
0: Yun. Okay. Right. Maraming salamat, Kagawad Dom Lagari. Mensahe nyo na lang po, bago ko kayo bitawan sa mga generals po, patungkol po dito sa ating underpass.
3: Magandang umaga sa lahat, no? Ang local government unit, no, sa leadership ni Mayor Lori Lee, ang tinitingnan po natin talaga is ang safety, security ng bawat isa. No, we recognize the effort na taxpayer po tayong lahat, nagbayad at nakatulong tayo sa paggawa niyan, no? Pero gayon pa man, kailangan natin protektahan ang buhay ng bawat mamamayan ng General Santos. So kung ano man yung ginagawa ngayon, it's for the safety of everyone.
0: Ayan. Maraming salamat, City Councilor Dom Lagare. Mabuhay po kayo. God bless po.
3: God bless. Thank you.
0: Yun o! Yun.
1: Ako din, pumunta ng tiwas ba, kagawa da Dom Lagare, niundang na ba ka sa iyong pagka-John Lloyd ng Jensen? Kamano baka nga siya ang ginabansagan dia sa una sa tungdaan pa siya nga kunsyal. Ginabansagan siya John Lloyd ng Jensen.
0: First met ako ni Saya hatong dito ta sa ano, mudagan pala siya. Nagpa-XBL ta sa Labangal, opening. Kaya siya ipadala ni Mayora nga mag-opening dito. Ako ito'y first met. Wala pa ka ato?
1: Wala pa.
0: Wala pa ka ato? Napakaspikas banger.
1: Wala na kung pumunta na kayo. Basta yung mention nga, ay, yung i-mention na.
0: Speaking of Lagari, kagawa Dom, baka naman sa susunod na tapok-tapok namin.
4: Atay.
1: Bitaw-bitaw. Sayon.
0: May pickleball na ba sa lepon dito?
1: Na ah. Lagari pickleball saan?
0: Sabi ang pickleball ron no? Makabog makaano ba? Halos tanan.
1: Handlock na kayo ko. Handlock na kayo ko ng underpass. Masa yung buha nagpickleball lang yung bawo.
0: Doon na. Ibuatan. Katong wala pa na naman.
1: Dako na magiging hawa na si mabaw. Oh, hindi lang mo cross ang mga tricycle.
0: Ah, ayaw po din tawag kayo. Delikado highway man.
1: Delikado din na makalingaw-lingaw.
0: Ano ha? So, mabalik pa kita. Relax sa Maria. Alas 9:27 na itong oras mga kaigalaan, mga katropa. Importante karo mga panahona nga nakasanton vitamin C ka armonigo ng imong resistensya.
1: Correct. Ayaw, kumpiyansa na part kay dili na pagwapahay. Basta maigo gani kag balatian kay hinay imong immune system na bar down imong panginabuhian.
0: So, kaya atong isgutan nung niya.
1: On saman?
0: Kanina pong HIV kaya interview na ito si Dr. Laling Calonzo.
1: Tama, tama. Kani. Gwapo ni, gwapo ni.
0: Sa may ano ni, o yun ba ka nga pakuske ng kampanya sa pagsumpo sa kaso sa HIV syudad? Oo, o yun kay ko. Mm. Dapat na yung mga konsingal na daling nga mo ano ni ining balaon nun.
1: Intervene, dapat.
0: Intervene ni ini.
1: Kay atong Murat, itry si, basi matawagan ito si Joey Dunupol, ani. Unsay ba yung kuan, intervention nila, ani. Kay gwapo bang giningis ko tanan.
0: Oo, katong testing, para mabadjitan ba? Kay og napoy, ano nga, ang uban niya, nagkakaulaw pag gigihapong kutob karon kay basi babalaan nga na sila HIV. Actually, mapunggan, ragyo na kung kaya mapunggan. No, basta magpa-check lang yun mo niya. Ayaw, gin mo baligyan ko. No, tanawan yun na itabo sa corona dahil di gi-raid.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Pero sa bagay, ito mga dito, gikaingon, taga-Davao man ko to, pero base yun niya. Dagan, baya kayo mga Facebook page karon na dapat ipang-check ninyo na. Base ma-adduan na sa inyo mga anak. Harang word nga walker.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Ang gubayin, para di mababalaan, himo na lang lakaw. Jensen Lakaw.
1: Jensen Baktas.
0: Jensen Lakad. Or Walker, good to good. Daggan ba kayo? Ay, nako.
1: Yeah. Ang mga lalaki po, ganda yung pangitag Walker. Ang sitawag sila, ha?
0: Ha?
1: Ang mga lalaki, ang pangitag Walker.
0: Taker.
1: Hindi.
0: Sala.
1: Scavenger.
0: Scavenger. Scavenger, nena. Oh, now I know. Scavenger kayo mga dagko, ha?
4: Atay.
0: Bumalik pa kita, kanyang kabahin, atong karinyo sa Santon Plus sa Coffee Mix.

0: sige akong lawas. Wala d'yo'y lami ilihon. Nag-inom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpukumandar na ko anin santon vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga, ug init sa adlaw, ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na. Usa ka problema sa mata, nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
4: Mag-Vision X Plus ka!
3: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
4: Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri, ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: XFM.
8: Premium Dietary. Ang bago.
9: Isip usa ka store owner, dili malikayan nga mahago o masakit akong tabang na ko ang pag-inom sa Premium D3. Karun pa to normal na akong pamati.
8: Mas ipagusog, mas ipaebektibo sa VCO ug Moringa Oil.

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Hi, Madi. Naiuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting!
5: Yeah! 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
6: Exciting!
5: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
7: Alas 9.41 na itong oras, mga kagalaan. Siyempre, kinimbayin na hatog ka ninyo sa Turbo Man Enhancer.
5: Bullseye! Bullseye!
8: Ang tinuod nga Bruce ko, katong dili mo pasagad siyang asawa sa iyang responsibilidad. Dili siya mo magpaleluya. Dili siya tamad. So dapat, kinahanglan lagsik kang kanunay.
7: Para sa mga magtiayon niya.
8: Oh, dili niya ka to sa mga...
7: Dili nga para sa mga tirabinta. Kay gawas ninyo na yan, HIV.
5: Bullseye!
7: Si Kinsa lang?
8: Oo.
7: Huwag pag-iit kay proteksyon?
8: Tuslo lang sa bisag asa nga sa usawan.
7: Di mapugna ng imuha?
8: Na.
7: Si asa lang, may paibagid ni mo na, di ba? Kuwag sakit.
5: Bullseye!
8: Ipaipit na lang na, Col.
7: Bagid lang, grabe po ka. Brutal po kay paipit, mang ganyan mo ha.
8: Kay para wala yung usap-usap. Di na mong katol.
7: Bagid lang kay kung iyang gamiton, hapdos man.
8: Ay tama na, ibagid sa, o sino ka na? Kanang sander?
7: Sander.
8: Oh, gaya misterya.
7: Alas 9.39 ha, kanika ba yun na ito kayo sa Turbo Man Enhancer. Atong iskuta ni karon mga katropa.
5: Bullseye! Bullseye!
7: Kay nabalakaw, nahasol karon na kadaghanan ng mga lumlupyo humang gipagawa sa City Health Office nga makapakurat ang talaan sa padayong pagtaas sa kaso sa HIV sa atong dakbayan. At taliwala lagi sa mga programa, taliwala sa mga pahimang no, gagipatuman sa lokal nga panggamanan. Gipasabot ni Dr. Laleng Calunso ang ato ang City Health Office siyempre sa pagkikinabi din sa ato ang programa ato man siyang na-interview ang pagsaka sa mga numero tungkol usab sa ilahang gipalapdan nga case finding strategy. So pasabot siguro na ini di nang kanya maong ihat ka datos katropang Chris. Posibleng mas taas pa kini kaya na may mga tao nga mahadlok magpacheck, di ba? Nga karon halos talang tunghaan ilan ang gibisita. Mga pabrika, mga establisimento. Oh, gipangdinya na alang sa pag-check nini mga kagilaan. Apan lo yun niining maong paningkamot, gipadayag usab ni Dr. Calunso nga, ano nagyapod sa ato mga katropa, mga kasilinganan, ang mga nagadumilig yun o nagalangan-langan sa pagpatesting tungod lagi sa kahadlok sa diskriminasyon.
8: Correct.
7: Mao ni hinungdan mga katropa nga sa ulahina nga yugto, o sa grabe na nga kondisyon, sila mo duol sa tambalanan. Nya karon, mas nagpalalong pagyudi sa mga krisis. Kalipadayon nga operasyon sa pipila ka mga establishmento, diin abli nga ginahimo ang human trafficking o prostitution.
5: Bullseye!
8: Dakpan sa mga kuan?
7: Sabi sa inyo mo sa itong silingan nga syudad, ang Corona del City, di ba? Gilusad sa NBI SEMRO ang usa ka resto bar diyang dapita sa Barangay Zone 1 Corona del City din na rescue tawo na napulo ka mga kababayan lakip na 17 anyos nga minor de edad nga halos napulo na dayon ni silang katuig ah nangga pabaligya og unod sa maong lugar.
5: Bullseye!
8: Nang uban ay maka-afford, palit ang tawag kinilo.
7: Kinilo?
8: Kinilong unod.
7: Makilo dahil na.
8: Diba, kalang niya tingi-tingi ba? Dili ba? Wala
7: yung... Pag tingi niya na, di ba na masugot kay... Kamot, siguro yung paggamit eh mo. Siguro tingi-tingi eh mo. Isa sundo.
8: Ang kwa lang diya, hadlok lang diya kay magtakot-takot na tag-HIV.
7: Mm.
8: Nga na niya, kung di na siya mapugan, di ba kinsa may kaluluoy, ano ang next generation man? Nga, para na, 17 anyos nga na damay.
7: Sabagay, di ba ka matakdan kung di ka mubira?
8: Gani.
7: Sabagay, kinsa kay sexually transmitted disease man, STD.
8: Gani, abstain niya. Matabang nag-abstain ng mga higal kayo.
7: Higal?
8: Higal kayo ka ng, wag, bisag positive at sayal. Birahan.
7: Grabe po, step, pwede saging lang sa...
8: Araw mahatag ang tinuod ng kasulbaran ni Katupang Ruel. Kini nga krisis sa pampublikong ato ang panglawas, ingon man seguridad, kinahanglang wag tangon ang diskriminasyon sa kanabang nagpalibot sa HIV o labaw na sa tanan ang bungkagon ang mga illegal ng prostitusyon labi na rin sa itong syudad.
7: Mm.
8: Kung naamoy mga nabalaan niyo diha, isumbong niyo sa otoridad.
7: Mm.
8: Kaya kini nga nagapahimulos nga nahimong nga hinungdan sa pagpakatap sa maong balatian. Kaya kung wala sila ay permit, musugot lang sila bisiksikinsa.
7: Mm.
8: Kung bisiksikinsa, wala regulation. Kung wala regulation, klaro kayo nga matakdan ang mga parokyano ano eh. Nga ang parokyano ni kinsa man kita man ni kating mga katawhan nga dili kapugong silang kaugalingon.
7: Mm.
8: Musugal na lang bisag naas laot ang kahimtang muna nga sa pagkakumpiska sa mga resibo, mga kondom o uban pa nga mga kining mga ebidensya lagi sa katong gihimong operasyon sa NBI.
7: Mm.
8: Nagpasabot katong adunay daghang kalabutan sa lain pang binuhatan kanang pag-involve ang illegal nga droga.
7: Usap na lain man kanay sirens na aluminum foil?
8: Naga, usali, naga-kitamin pa ni sila.
7: Turok siguro birada ni kaya dami syringe.
8: So kini nga mga, di lang ni sa sexually transmitted transmission, kundi appeal pa dahil ni sa kanang paggamit o syringe nga illegal nga druga.
7: Alangan kay pampabaga ba daw damong ng syabo?
8: Aha, di na gumakaya di ay nga di lang mo gamit. Baga na magnaong daan siguro. Una nga, angay lang paspasan sa lokal nga gamhanan og mga otoridad ang pagpakailap sa libreng pagpahiling ingon man edukasyon kada bang information dissemination kalabot ning HIV sabay sa mga pagpahugot usab pagpatuman sa RA 11662 og ingon man kining RA 7610 aron nga mapadalipdan ang kababayenan og kabatan-unan batok sa exploitation og balatian.
7: Yan.

0: unod mas kuyawan.
1: Walay kusga ni lalaki kung muabot siya ang kinabuhi na. Labi na kung makaguba ang relasyon, wala na'y tarong komunikasyon sa asawa mo na, balik-balik naman na din. Mm. About sa relationship sa magtiayon, about sa problema sa iyang palibot, unya, pressure pag yun siyang kinabuhi. So daghang kabugaton, mangita siya comfort. So makita niya ang comfort dito sa temporaryo kinilong ng mga kalipay.
0: Siguro, tapapanawagan po siguro ni sa national government no, nga mudusog yun ang kanabang more job.
1: Mm.
0: Nga ano ba, mo generate yun ang dagang trabaho kay...
1: Para maundang
0: na po niya. Mga babae nga na dagpan, biktima naman po ni sila yung tao.
1: Lagi, sa kawalan doon. Sa kung saan natuingon nga, kawalan doon na siya. Kinsa may mutuogod sa ilahagod. Kaluluoy lang sila, kaya wala sila opportunity ba?
0: Mm.
1: And the siyempre, government, amo na yung gobyerno yung dapat ang makamot ani.
0: Oo, kaya kung makakita sila yung trabaho nga tarong, dili nila masudlan yun ani nga trabaho nga, once nga nakasulod mga kadihalisod kay buhi, kita ko pag income.
1: Lagi.
0: Nibala naman ka, kada bilangkad di mo, 2,000 mo ha? Nga maka lima ka kabilangkad sa isa kadlaw.
1: 10,000.
0: Pero tipo nyo mong luya ha?
2: Atay.
1: Pero hantod ka nun sa nga, kaya ka mo buhat ana. Dili ba hazard kay na sa imong health, di ba?
0: Hazard yun siya.
1: Oo.
0: Hazard yun siya. Bisa pa masulti ka nga, nagkundom man ang... Mada.
1: Katropang Noel, nagpapapasmear man, me!
0: So, limpyo na ka. So, layan doon na to. Kung limpyo, me. anyway, kidding aside, kanisa sa Corona del City ni Naitabo, usa ka resto bar ni Natakpan. Ang pangutana na to, nakaani diri sa to sa Jensan?
1: Na siguro, pero wala
0: lang. Nakaani diri sa to sa Pulumulok? Nakaani sa Sarangani?
1: Nakani diya sa may Pier 8 aw.
0: Wala ang raga, wala ang
1: kapaksa. Wala na.
0: Wala man siguro.
1: Kaila lang yun nga, wala ko yung tonto, kaya walang kabalo.
0: Wala po ko kabalo, kung nagka-function pa ba na wala, pero sa tanaw na ako, wala naman.
1: Wala na kay Kanon, lahi na po daw.
0: Lahi na po daw.
2: Atay.
1: Nag-evolve yan, nag-alilain na ba na ang dagat sa panahon, di ba?
0: Di ba, ka na mga, yan, di ba? Di lang bar siguro ang tutukan.
1: Hmm.
0: Kaya na nagkabaligyag unod, nagpakaroon ino ng ubandiya, estudyante, pero di ko na mga estudyante ko na estudyante uroy dagway parang daan pag booking makaana ko na dagang kaya reklamo ko maligaw kung basa-basa diyan na diyan katropan Chris scammer man eh di man eh estudyante gurang naman eh
2: atay
1: nagsuot lang uniform
0: wala ba na kay uniform noon pero di lang estudyante ginagamit ang
1: ang imahe
0: estudyante aron makadani yung customer
1: lagi no
0: na siguro na isa sa mga bantayanan siguro sa tong gobyerno kada mga Facebook page
1: na, kana.
0: Oh, sa to mga lokal na opisyal, sa to mga konsehal, oy, kada lang, di siguro na to yapin ang konsehal, kaya basi unya, makakita mo diha, basi kamo na no yung booking.
2: Atay.
1: Na.
2: Atay.
0: Diba? Nga exploitation sa minor de edad, ano ba ka, 17 years old? Nagsulod na sa inyo nana, yang uban dito, nga nadakpan yung nila, pulo na po daw sila katuwig. So saan to? Pagikan niya po sila sa pagka minor de edad.
1: Tinood na. Nga, di yung kumutuo nga, dili maguba ang kinabuhi sa mga ingani nga tao ba? Kay, kwan manggod, mabutang na sa ilahang kaugalingon nga, diha na lang sila yung mahimong dependent. Then, sex workers kini sa generations na katrupang Ruel. Di na sa isa katao ra. Kay, ma-introduce po na niya sa iya mga next yeah, say gusto nito mahitabo sa itong...
0: Ang problema, wala man nun nakuha nga droga, pero na yung mga parapernilya. So sa ito pa, na yung illegal droga sa prostitusyon?
1: Appeal ni siya.
0: Eh, mamaw ni Kuyaw. O kung ta, wala ni din sa ito sa syudad. Kumapunta, di punta ka siguro. Nga, siguro, repasuhon siguro sa ito ang business permits division. Ang kanilang mga nagkakuha o business permit, labing pa mga resto bar, kay base unya na ada mga bugaw na diha. Di ba? Kada mga lodging houses, entertainment venues sa tuang syudad, kinanglan siguro masugot ng inspeksyon. Mga resto bars, kinanglan siguro ay inspeksyonon. Aro nga, safety ba? Ang tanan. Kay, ninsun kayo. Di ba?
1: Pait yung kagyod na, kwan, mag-iskot mong kutandari sa mo ni hadlok pa daw ni Katropang Ruel sa ginatawag nga katong COVID-19

0: 19, mas hadlok pa rin siya. Kay, kumbaga, ang naaani, permanente nga naaani siya.
1: Nga, mga lalaki ba yan? Grabe.
0: Virus ko din.
1: Sexually active ang mga lalaki, pero mas sexually active daw ang lalaki pagpatak ko 40.
0: Patay na. 40 na ba ka?
1: Oh. Ay, dito na ito sa itong asawa, eh.
0: Ay, gani man.
1: Sud kayo sa uban.
0: May mag-itamin niyo. May mahadlok ta.
1: Hadlok kayo, eh.
0: Pero katong mga dilimin niyo ba? Diba?
1: Anyway, long-term solution na itong kinapangayo, Adari. Siguro, manawagan ta sa itong local government unit na siguro i-double-check ninyo ang mga permits, labin pa sa mga restobar, sa mga lodging houses, o mga entertainment venues sa itong syudad. Kaya naman mga lodging house, sa tinood lang, kala mga gwardiya diha, mga naasa, si tawag ka na yan, receptionist diha, nani mga contact sa
0: correct.
1: Tinood lang.
0: Unya, i-check po na to ang hygiene protocols sa Matagbalay Kalingawan. Kung naaman tayo Balay Kalingawan diri sa itong syudad, i-make it sure nga dunay hygiene protocols nga ginapahigayon. Dunay pagpa-check diha sa ito ang City Health Office. Dunay regular nga pagtanaw sa mga workers na ito diha. Kay kabalo man tanga negosyo, gini ba? Pero ana lang.
1: Whether we like it or not,
0: lagi.
1: Apil ni sa paglambo sa usa ka syudad.
0: Lagi. Oh.
1: Nagi na gyud. Hindi na malikayan. Kaya syempre naman ay mga foreigner.
0: Demokrasya man ta.
1: Naman ay mga foreigner diha nga magita pa gyud.
0: Oo. Na ay mga tagalangyaw nga diri sa atong syudad ay wa man sila kaila mo nang mabuhat sila walay problema. Pero kitang taga Jensan atong ampingan atong syudad. Ang atong mga kabataonan, ang atong mga hamtong kinahanglan luwas po sila bahin nining HIV. Kay kung HIV na mo igo sa matag pamilya, pinakakurat, pinakadlok, mas hadlok pa sa kining balatian, kalabida dugun sa man kay kamatay ang sunod aning HIV mga katropa.
1: Yan. Alright. So wala na, panawagan sa itong gobyerno nga Tokyon, Busisiun, i-check mag-ayo.
0: Kung tatagaan tayo yun, may nabi na to si City Councilor Joey Dinopol, dentist ni Committee on Health.
1: Okay.
0: Ito nang i-try ugma kung ma-book na to siya para ugma kay ato pag-iapon ni siyang hataga na po doon mas book. Lalom.
1: Pabook.
0: Ipabook sa kwan ba? Sa itong programa?
1: Interview. Speaking of book, manggal yun. Lain yung book.
0: Lain yung
1: book. Ay, nangangay na tayo. Mabay na.
0: Ito mga katropa, salamat sa iyo pag-uban sa programang Bullseye. Kining bahina atong ganato, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, o Santon Gold Comics. Ang alam sa Bukpersa sa XFM Network Philippines. Alang sa kayo usang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropa Chris Ligaspi, manamilit ka niyong tanan. Nagang salamat, pag-an, bless takbayan, mabuhay ka.
1: Salamat po sa iyo pagpaminaw. Kini si katropang Ruel Dumantay, na kayo kaninyo, bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi katropang Ruel takes care of you. Love you guys. Bye-bye. Yeah.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!
3: Send money abroad quickly and easily with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kay sa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 09294733.
5: 1-800-273-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
6: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tuluka klase nga fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: Ayo!
3: Uy, Suki! Balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Godo, tag piso niya.
3: Mm-hmm. Na aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
4: FM.
5: Lain lagi
6: mo, Master.
7: Black is beautiful according to the black people.
8: Mga maring, good morning. Ang request nako ba, bikining itim na ulian naraba ko ang iro sa kalintura.
7: Aba.
8: You made me live again. Ingon pa si Nancy. Mm-hmm. Si Marindari ang hawad mo kanta na mga
7: yun. Kana.
8: So, tagay mi operator o kanta nga, you made me live again. You made me live again. Sige, B.
7: Sige.
6: Okay na ba kayo na kantahon, Mari?
8: Okay na
6: ako. Hindi ka ba akong Bangladesh?
8: O, maho ba?
6: Oo.
8: Pero kayo nanimaho dali o ginya?
7: Nanimahong kwan, nanimang tao?
6: Ayaw, uy. Lami ba kayong sabaw ni Lalito?
7: Uy, mata. Lalito Eteri.
8: Pasalamati.
7: Yes, ang mga shoutout sa mga Salvavida girls, di ha? Grabe ang mga Salvavida girls, oy.
6: Nagko, gano'y sa salamat.
8: Alaman kayo, unay mas sa pagkao mo na nagko, na kayo sa...
7: Yes.
8: At least himsog sila, Maring.
7: Mana, ha?
8: Always lagi maliit si Tia Daria. Aba, nakahiring na sila.
7: No, gina-monitor na ka.
8: You are now under monitoring.
6: Amo na yung mag-makeup, isa man yung ka-oras.
8: Kagwapa ni Tia Daria, oy.
6: Tagilan na kayang tagiyaan ng t-shirt, yung mapanalabhan.
8: Tabangan ni lima kahabal-habal driver, di pagini maluya.
9: Ayun, ma.
7: Dini madala ni ako na yun. Dini din ang mapatal ritso. Kaya mga kipag pila kalier, ani.
6: Gani.
8: Munang gidunggan na lang.
6: Gani, no.
8: Okay, so, kanta, Bi. Sa may kanta niya, ikaw na, Tia Daria, kanig. Nag-request diri ang gikan kang Camilio.
6: Kasi mo na, ako Nancy.
8: You made me live again.
6: Ah, birahin na ito na si Nancy.
8: Dili na lang tamutan ako kay di man basahon. Oy, ngayon pa si Roy G. Tim-Tim. Mm-hmm. Nabasa na yung mensahe ni Roy G. Tim-Tim. Alay lang ka, Roy G. Tim-Tim. Ay. So once again, Roy G. Tim-Tim, salamat sa imang pagtanaw. Taga-asa man ka, Roy?
7: Si Roy, o ka si, sabi si Alano Pabilino, Pablino. Pablio, di ay always lagi na malit. Ingon gani ko. O si, request ko, pahak na opaw. Grabe gini si Jun Jampong.
8: Napahak ka na upa-upa.
6: Ay, alam, itingog na si Kuan, si Wilma Joaquin.
8: Okay, sa iyo ni Wilma.
6: Arnal siya nga. Good morning sa iyong tatlong magandang bayong.
7: Bayong.
8: Hoy, abot ako 23,000 viewers.
7: Hoy, grabe naman yan.
6: Kinik, itingog na si Master Ichikoy.
7: Ichikoy, labuturan dabaw di oro. Shout out, mga sir og ma'am. Wala lang ko mo. Kaya kami ko na, member mo ko sa saltip. Alang salin staples ba mo na nga wala kayo buha. Pasensya na kayo mo mga people, mga my friend.
8: Ay, ako, waray ka.
7: Waray mo.
6: Saltip na ito.
7: Yes. Ay, request ko, Bia, nabaling, sana siya,
8: Dinabaling mawala ka.
7: Wala ka ba?
8: Ah, pagbiliyang pakantahon yun.
6: Ah, ay, kinikin.
8: Pero una ito si Juan.
6: Kinikin ang hagad na gano'n si Mitsurong.
7: Pero si Mitsurong, ako yung gano'n biktian si Mitsurong.
6: Ang hagad na gano'n si Amaring.
7: Ano mo yun, nyo bataan, ligo, tagsapa.
8: Uy, tugnaw kayong tubig sa nyo bataan, Maring. Makuyo sa mga itmigil.
7: Ako, Mitsurong, anahon na ka, mga ligo, tagsapa. Anahon na to ka.
4: Nakatisting di ako di Amaring.
8: Uy, ano
4: yun? Nag-ilo ko ba, ana?
8: Uy, salip di ang...
4: Niyontol ko, uy. Kaya tugnaw ka yung tubig.
8: Salip di, ginayin mo ang disposal kay mga alimatok.
7: Ay,
4: alimatok di ay?
8: Alimatok sa pagod.
7: Ay, mga pre-radicals. Manulot na mga pre-radicals di, uy.
4: Ay, di mo nilalain. Man na yun di, Mitsurong.
7: Oo. Pero kasi si Mr. Yorong, mga Maring, okay, ako may mga ligo sa paano eh. Ay, makuang yun, makasa, makalampasa pa, magbalod-balod yun na.
6: Adi, ay.
8: Maklaro na ako.
6: Maring, good morning.
8: Impas kayo sa kayo. Ano, imo, maray ba naglinta? Patakalang
6: sok-sok. Request ko, bikining itim. Kaya naulian akong kalintoran sa kong iro.
7: Aba.
6: Noted, kantahan, anay ko, anay master, anay bahala niya sa bikin. Kaya buraman po niya si Blackjack o Nabuong.
8: Aba, si Sir Ken, ganda na ng green screen.
6: Ay, naabot tayo lang i-order.
7: Aba.
6: Tinood ka na ilang ibutang?
7: Bog na mga tubig ito sa Maragusan. Aba, Wilma, si Wilma Joaquin.
8: Si Wilma, awal
7: pat. Bigtian ni mo ni, bigtian ni mo ni.
8: Ako'y bigtian ni Wilma, kaya sa tagugpo, napit. Salamat kayo, Mang Wilma. Ay, upaw. Ikaw kay kanta ni.
6: Wala, mapokus yung kaganta si mong
7: kanta.
6: Mapokus ka gaw gilingon imong imong kanta.
8: Ani mo i-dedicar?
7: I-dedicar ako ni Kang Jun Jampong.
6: Jun Jampong.
7: Wala ring yang kalagma. Check, check, check, check. Okay.

0: This song is for you, sa nag-request.
1: This song is dedicated for you.
0: Salamat kayo sa nag-request, ano ha? Imo yung itamaan ang nagkanta.
2: Yun ay ko ninyo ba?
0: Kasi ayun lahi naman ang unay master.
2: Kalang gibira-bira ang taba nito, yung gisok-sok sa kalubinhan.
1: Mau ba? Gikuan
0: siya. Manay unay, di ay sibo.
2: Oo, manay unay.
0: Ayaw so ayaw sa.
2: Ayaw sa.
0: Maluoy mi, kadi kaabot.
2: Oy, saunan lang.
1: Come what me, maring kantahan, Nining Garcia, salamat kayo. Katong baguhala na human nga kanta mga maringa, nindot kaya pagkakanta, tutukan nato sa Santon Vitamin C. Para mas malami ang isi.
2: Nag-Santon Vitamin C.
1: Next song,
2: right. Next song.
1: You made me live again.
0: You made. Kaya kinsa man ang request?
1: Eh mo.
0: Kaya kinsa kani na?
1: Kung kuan, kinsa tong kabawa to eh.
2: Kinsa man to?
1: Kabaw ba si Camilo?
0: Ah, kabaw din namin ako elepante na siya.
1: Request ko ganang is Meringhoy.
0: Aba, si Roy Tim Tim. Talikod kay is Meringhoy yun.
1: Salamat ka ayaw ni mo deparing Roy Tim Tim. Ah, sino pa-request?
0: Ay! Mingawa man ani di ay, uy! Ay, come what me, Mang Gordy.
1: Come what me, malagi na.
0: Kantahan na yung mga come what me.
1: Ako, be.

0: siningan.
1: Ayaw pakauwa maring.
0: Salamat
1: okay.
0: Kayo.
1: Okay na kayo itong pagkarakag na wong.
0: Amara ito maring. Ay, maulaw dito ko ni... Maulaw ko ni Kuani, ni Kuahaw.
2: Ay,
0: lahat. Maulaw ko ni Alano Pablio.
1: Ni John Jampong.
0: Okay na si...
1: Ni Mira Luna Dinglasa. O si Riz, Rizzy Moore. Uy, karang... Uy, ang pangalan niya maring ay Rizzy Moore. Bura ka ng apam.
0: Parinti na ni Mandy Moore.
1: Ay. Good morning mga sista. Pa-request kong song. Mga matang mapaghusga.
2: Aba.
1: Or ako, ako'y nagparaya, please, mga Mari. Asa ba ito kaniya nga ni Maring Imo Ingon?
0: Asa man ato, eh?
1: Atong, unahon na ito kanta ito kaniya. Atong first come, first serve, mga tadari.
0: Hadik ng limatok, mga yot, akay mo kulikot sa bangas ka. Bangas ni si Alvin Guok, eh? Shout out mga Maring.
1: You made me live again.
0: You made me live again.
1: Kay Nancy, kambising masuko na po si Nancy. Isa kasi mana na lang, wag ko na kanta akong request. Mahana ba yan at si Dayon?
0: Barangon yung ni Nancy.
1: Ay, mamamarang na yun.
0: Palibang mong pagdurian nga po.
1: Ay! Dili po yung naipadakon.
0: Ayaw naman. Kanang wala pag-ibuak.
1: Dapat na yung mamarangay ang magpadako.
2: Ah, dito ta sa Balite. Ihian ra.
1: Karang sa Balite mang God Master, kawa ka kabalo kung sa'yo mudako niya, masipiat niya ang mudako.
2: Kaya niya mudako ang ulo.
1: Ay.
2: Mara si Jun Jampong.
1: Mara, ay.

0: sila.
1: Aba. Okay, sinabi. Rapan din naman rin.
0: Ay, rap. Hindi mo kami rap ko. Si Ralph, magunang rap.
2: Si Ralph na, si Ralph.
1: Dito nang dita kabalo kayo, mapasubo tama rin.
2: Kwenta, madawat ang atong atras, anak.
0: Basta di nakakabalo mo kambiya, anak, Marin.
2: Gani.
0: Lahira pa na yung kambiya dyan, kaya kanili na ba na automatic.
2: Kwentri si Lalom.
1: Medalo na ding lasa. Salamat kayo. Kabog na bastingog. Uy, mura magigkanster mo. Ay, tangas.
0: Sige.
1: Kisabay.
0: Mga opaw, nang husga ang request. Dahil naging na si Jampong.
2: Kasag nila si John Jampong kay. Paano lang siya, komedya naman ka John Jampong kayo. Okay, komedyante mo sa igdagway ni Tohana.
1: Mani otto, tanin yung idol. Sudan kay Gulay Bungkos. Bakag isda nga.
0: Tambasak. Ngayon, hindi ka mata.
1: Mukhaan ba yan, tambasakan?
0: Mukhaan na kag isda ka na itiil.
2: Ikaw may, imaw mo na idea, Roy, Tim. Ikaw na sa ikaon.
0: Unahin sa siguro niya kaon. Sige na, birahin na niya. You made me live again.
1: You made me live again. Asa na ididikar niya kanta?
0: Ay, siya ka nag-request.
1: Oh, Romel, taba na.
0: Kang Nancy Camilo. Huwag na pa ba na si Nancy Debbie? Comment daw, Nancy. Ang low order is Nancy.
1: Sorry, Nancy.
0: Nancy, sorry.
1: Kining awita. Hatatid ka na ito, mga maring, sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Yes. Nakaya ang arthritis kay mga sangki ibiya ka magtikang.
0: Oh, yes.
1: Santon Plus Gold. Adlaw-adlaw mga marim.
2: Correct.
0: Nakaya yung pagpangapi ng taghaga.

0: salamat sa pagkantana kay sa ka.
1: Para to kay Nancy Camilo.
0: Gika ka Nancy Camilo, maringirin ka tagado siya isa ka balot nga lampini. Kaya sa labutukan. Ano ba tali sa ka?
1: Ay, okay na kayo.
0: Kakakmay ba? Pero sakit saan?
1: Salamat kayo, Master.
0: Salamat, okay
1: na. O sabi na, ikalo na ko ng basket.
0: Ayaw lang, ayaw lang. Ako yung muna kalo. Alam ba si Miss Yorong o dinigunin ka ba yun? Kanina yung mga... magdaster, pamatuni daw, Master.
1: Pamatuni. Saan na, pahukaso na to, ni?
0: Mitsyorong, ikaw Mitsyorong, ha?
1: Ay, mubirada ka rin si Mitsyorong.
0: Nagintian, tagyo ka, Mitsyorong. Talawa lang, manukap yung kang aslo, malas dos kan lamon.
2: Asa naman ako ang request ng bikining itim last week pa na bali.
1: Ay, ang tama, Master. Bilay, Master.
2: Wala na. Hoy, dala na ito, Biko niya.
0: Aka na, kala.
2: Happy tama akong birthday. Doon na akong birthday.
1: Dili, give me reklamo ka ng Biko.
2: Akong birthday dool lang ba ya? Akong balay diha ninyo mga maring. Hoy, si Den Luna dool di balay diri.
1: Asa na Den Luna diha?
0: Ay,
1: pagkantahan na Master, pero matagaan tagbiko. Matagaan
2: tagbiko, maring.
1: O, kantahan. O, sa pamilang request mo, Den Luna. O,
0: sa pamilang Luna, si kantahan na mo.
1: O, sa pamilang daghan pa kayo kagot request.
2: Ano na?
1: Unahon na muna.
0: Okay, sa masayawan ako
1: ni. Okay, kantahan.

0: basing bore.
1: Ilan na may pakapin ng papapap lagi ito. Papap doll.
0: Doll bra kailangan din Luna. Ah,
1: saan mo na request mo din Luna? Luna,
0: dalian na din Luna.
1: Ah, abot. Ano pa si Wilma Wakil OMG, bot-bot.
0: Aba.
1: Gibot-botan
0: si Wilma
2: Wakil. XFM.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung kugda ko sa Santon Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
5: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: Send money abroad quickly and easily with M. Luillier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Luillier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
8: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
9: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
10: Exciting!

0: FM. Exciting!
1: Ang ginom, murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imo ang ginom.
2: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
1: Oh, mo ba? Tigamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
2: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea, makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama si cancer, tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
1: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
2: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim nyo na tong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
1: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Oh, saho, baby.
1: O, sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
0: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: tagpanit ani mga katropa. Yes. Yes. Hello. We're back.
1: Aha.
0: Aba, request mo diabi.
1: Ana na si Kuano, request kog song na boss. Para sa sawa na ko nga Fallen by Jano Gibbs.
0: Aba.
1: Ilinsik mo ni Maring.
0: Kinsa na.
1: Ay, mo ni taga-abusan, Maring.
0: Taga-abusan.
2: Ay, siya nila di ay.
1: Ay, sa to, Sansim.
0: Ah?
1: Sansim,
0: taga-kwan na...
1: Sansim ba?
0: Sansim.
1: Salamat mga Maring, hulataan ninyo akong birthday sa October 25 pa man. Dugaya pa man na mo birthday.
0: October pa man na ako anday din noon na ay. Bawi pa man sa akong birthday bago mo abot si mga birthday.
1: Bawian na master, yung magkikanta master.
0: Bawian na lang ako lebe.
1: Bawian na, dugaya man na pa na.
0: Sige, ay advance lang na. Ang tunol lang sa iyo na. Hoy, before I forgot, I grabbed this opportunity to greet my friend, my beautiful friend.
1: Very
0: sexy, very hot.
1: Go ahead.
0: And very dangerous.
1: Oh, dangerous? Why?
0: Yes.
1: Why so dangerous?
0: Because she like kwan.
1: She like her
0: style. She like dangerous firing.
1: I did just spiring.
0: Yes. She always spiring anytime and anywhere.
1: Oh.
0: Member PDIC.
2: Did she teach us how to doggy?
0: Hi to Misty. Hi Misty from your friend here in XFM Philippines, and I hope will you join our company?
2: Mm-hmm.
0: And
2: what name of company?
0: XFM. Jensen. Yes. And I thank you. Let me say good morning ni Wadha. Apply mga ka. Ito alam mo si Kwanzi. Sana siya ito nga. Si Sherwell.
1: Si SM
0: Ruel. O ka si Ebenez Basahi. Ang kabas ni Tichi Agbayani.
2: Sige. Ay na pa si Rizzi Moore. Please mga maring pakikanta sa Wala Man Sayo Ang Lahat.
0: Aba?
2: Thank you.
0: Wala pa yun sa mga ang talan.
1: Kaliyo ko kanta request ko The Greatest Love of All by Master Inday. Si ikaw na nakanta di ani Master.
2: Ay na maring. Oy, katahin na maring.
0: Kinsa man na.
1: Ikaw na nakanta na maring.
2: Kantahin na maring tungkol kaya itong oras.
1: Ate Josephine, kanta na maring. Tagalayo para pa na maring.
0: Hindi, ako'y kanta libe.
1: Di ka pa na sa mga kusado yun, sa lantapan.
2: Oo, masunod nga kanta mga maring. Ato ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Pakusga ang imong cognitive function sa imong pangutok mga maring.
1: Yes.
2: Pinagi sa ado-ado kapag inam mo Santon Plus Coffee Mix. Doon ay sangkap nga mangustin, doon ay malunggay. Yes. O...
1: Lansunis.
2: Hoy, soybean na.
1: Ay, soybean din na.
2: Lansunis, soybean.
1: Sorry. Ano
0: ito kanta ito?
1: The greatest love of all.
2: The greatest love of all.
0: Ato na namin nagkanta na ng lalaki.
2: Nabitaw.
0: Si
1: Steelheart.
0: Andiliyo eh. George Benson. Aba.
2: Si George Benson.
0: The Greatest Love of All by George Benson. Okay, diyan lang ha.
2: Dilik atong kuha na eh, Whitney.
0: Ano ba, Whitney Tyson?
2: Whitney Tyson?
1: Lahay mo tumawag si Tyson, oy?
2: Lahay mo siya ang
1: si Whitney, magod to?
0: Aba.
2: Whitney Houston, magod to siya.
0: Aba.
2: Whitney Houston.
1: Lahay mo to Tyson, kaya may Pilipina, magod to si Tyson. Sa kalibat na lang agi.
2: Soccer player mo na siya.
1: Kinsa?
2: Tyson.
1: Dili ay, boxer mo na siya.
2: Boxer din na siya, di ay?
1: Lahay mo tong soccer.
2: Kisa man to?
1: Si Whitney.
2: Si Whitney.
0: Sige, dalilyo na na to, kaya manguli na tas itong bukid.
2: Lisa. Ang sarap ito makabahada.
1: Sirinda man yung gusto niya.
2: Ano yung kanta mga maring? Yok po yung mga ulo o pamalandungan yung mga nang labay sa kinabuhi nga unta mabalik lang siya. Ay kalimot mga maring, ang problema mo masulbad ra pero ang dagway naging di mausap.
1: Tawa ni Mr. Si Mr. Rossi na katawa.
2: Asi katawa Mr. Kasi unta man yung mga kuhan at may games ron.

0: Tama na, wala ko na natunig eh. Mag-drama na ito.
1: Ganda ko. Ay, maka hinuklo papuntaan ng mga maring.
0: Ay, nako, mga people, mga my friends.
2: Hinuklo today ka?
0: Uy, si Demisi, nagtala ni Mr. Rosie.
1: Ah, si Mr. Rosie, galing din sa inyo sa kahihihi.
0: Ay, grabe naman yan.
1: Si Alano Pablillo, mga maring, can you play my one and only my parukya ni Edgar. Dedicated na ako sa ako ang crush nga si Raquel Canuno. Thanks a lot, Maring. Laban lang ang It Begins, ha? Kipi ang good basit masilip.
2: Kipi ang good eye.
0: Kipi ang good eye, ha? Sige.
1: Harold Salang, salamat kayo sa imuhang paglili doon.
2: Sabi si Harold doon?
1: Ganyan, makita ang gila itong It Begins sa aning kalakihan.
2: Pagdili makita ako ang Maring.
1: At anyway, atong oras, alas 11:14 na sa buntag. Ano na ito ang live drama.
3: Adun ka ba isuliran na dili imo mapasaan nga ikaw rasuwata ka na o ipada ning tulumanon? Kung ako ikaw, katropa. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
2: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master, Inday Tanini. Gini lang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa. Kung ako ikaw, katropa.

mayong pamatasan. Duguti ako nga makahataga sa ako ang pagtahod. Kaninyong tulo, mga maring. Ingon man sa mga minilyon ninyong tigpanubahin ng inyong hangtol manong. Kung ako, ikaw. Bumaring! Ako si Alan. Nagpuyo din sa may Pagadian City. Permitin ako madunggan ninyong programa diri kay gina-shoutout ninyo si Stanley Duhinias magod mga maring. Mga maring, kani ako nga suwat tampo karon nga gipadangat din sa inyo si Bianan. Bahin is ako ang ginagustuhan nga babae nga itago na tos pangalang Misty. Yeah. Si Misty mga maring, guapa kayo puti. Muro ko ng Japonisag mata. Well, lalaki nga di makagustuhan ni maring kay power kayo. Kada pa nga makaingon juga ba nga gano maning bayhana oi ngano nga karon pa mamay nakita din niya. Daghang nagagusto ani mga maring. Kani ako mga amigo nagagusto ani niya. Apan amang hesitate sila ba? Kaya makalanganin gani sila mga maring. Mga maring, para pasabtan ninyo ba kung sa'yo igyo yun o din ako suwat? Ayun na mga pangitabo.

0: 什么德拉德兰
1: Pa, kailan ka ng... Kailan ka ng misti?
0: Misti? Murang pabilyar mo ng pangalan na do. Yunab. Ah, oo, misti! Katumanan ka ng sugod sa ma... Papa niya di mo sugod na... Sige, nagpa-misti, ala.
1: Dili ba? Kanang babae, pikas purok ba nga?
2: Si misti ba? Katong sinita ba?
0: Okay, sa bugod tayo, di makailan na do nga. Nidaog mo na sa mga beauty pageant. Isuraan nga bata saktog pamarogo niya. Labaw sa tanan. Hamis kayo, murang naka-clear skin herbal soap.
1: Gani pa. Ito na ko'y plano pa ba nga? Panguyaban ako na siya?
0: Panguyaban ni mo? Kaya ka ni mo do?
1: Kaya lagi rin. Kaya ginagawa ko ng mga trabahoon. Kini ba pagpanguyam lang? Pero mga istorya nga, misti. Higigugma ko ikaw. I love you. Pagka ko, bi.
0: Ubitaw na higingin ako sa imo nga kulang yung kasorientasyon. Ano ni mo nga, misti? Misti, ikaw ang only nga babae nga nagpuyo ni nga kong kasing-kasing. Doon ang paibusilon buklan yun.
1: sige pa, pungyaban ako.
0: Basta musalig ko sa imo kay liwat yung kan ako. Subali tayo lang na ko doon kung gisigot magkang mistake kay lamere ba kayong bayhana na. Ispoko muna.

0: Bawa pa rin.
1: Lagi pa rin.
2: Kaya ka na mo pa rin, ka pati mo nang kupahag yun.
1: Kaya pare, na lagi na.
0: Nanguyab ko na sa wala pa rin. Wow, kasug- wow, gisugot pa rin kay...
1: Baba?
0: Okay, bando ko lang hindi ko pa rin kay... Kuan pa rin na pa rin. Balog ka, sige na ko pilang beauty pageant pa rin.
2: Gapil-apil din nag-search, pare?
0: Oo, gapil-apil nag-search and rescue operation.
2: Bangas ka, pare.
3: Taga-CDR.
0: Apil din na.
3: Apil din na. Pare, kanang laro ba? Kanang sulti ko, pare. Masa yung mga... Tagay ko mga tape ba?
0: Taga-taga yung mga tape.
3: Masa yung mga... Araw nga di ka mapakyas ba? Gusto, ginago siya. Pumuyang pa rin.
2: Kursunada, Diyo, ka, pare.
3: Umiayam ko kayo na siya. Kasi na, kita na po na siya.
2: Habis, kajaging mo na, pare.
3: Kaya magtuwa-tuwa siya, mangguna ba? Nagkano ko? Mi atamagan oi.
2: Imo gisele pre.
0: Ayaw na ma.
3: Ah. Gani.
0: Pre.
2: Kanamo gud sa pre. O gimo na ang panguyaban. Dapat na mga tagaan gani mo ni mga regalo pre.
3: Tagaag regalo? Kasi may mga kasi kay mga gusto niya.
2: Primero na. Primero na bulak.
3: Bulak?
2: Chocolate.
3: Ah, chocolate. Oo. Na na kaya na ko na. Kaya na ko
2: pero kaya na mo tong bura garland pre nga kwarta ibutang pre.
3: Ah, di na kung kaya na oi.
2: Ah. Basit mo na yung ginipaabot, pre.
3: Pero, pre.
2: Oh.
3: Di man din ninyo.
2: Ah, saan na?
3: Di mahumanin si Manahan eh. Maako na si Misty.
0: Ah, yatera.
2: Kaya ba?
0: Pero saan mo kuno nyo na, pre? Saan mo kuno nyo na, pre?
2: Kapalo ka, pre.
3: Panguyaban ako.
2: Ah,
3: tatuhon ako.
0: Pero yun si Barloloy. Pagkutan na, pare Barloloy.
2: Ako, dugay kayo ng kapapa na. Hantod karuwa ko. Bastid ko!
0: Bastid ko na ganay?
2: Ikaw.
0: Sabang kasi mo katugon.
2: Ana manang, ana manang tinabuhi. Tulog naman.
0: Ana ka niyo. Ako.
2: Burang si Juan ba?
0: Ako, makatalag ko ba rin eh.
2: Oh, ikaw.
3: Ikaw.
0: Wapon.
2: Wapon. Sige po, katugon din eh.
0: Wala lagi din. Lagi may tugon ko niya.
3: So, layo ra mo
2: siya. Pero ganay, brug layo ra po niya.
0: Ganay, bebe.
2: Si Manara, wala niya.
0: Bebe, suryo na. Sabi ko na yun, pare.
3: Magkakuhan naman, magkabati rin mo sa mga mga
0: baby na ako ni Manila, be kay Inek.
2: Di na ka kamalaw ni Pasa. Klaro ba niya?
3: Pila ka adlaw maako na si Misty.
2: Ah, adlaw lang pare.
3: Timan ini yun na.
2: Pero tanaw na ko si Ma, pero isa ka si Mana, di mo kaya.
0: Pante ka?
3: Maako na si Misty.
0: Sige!
3: Maako na si Misty. Maako!
4: Mga maring, kabalo mo, tinon lang. Piting at chupaping, kaya ko alam yung sumats kay kong Misty Maring. Kaya bang makakita ko sa iya mga matangag, murangan lang amay. Nabi na gilog ka na magsandig na siya mga maring, kaya magsandig na siya nga, magtanaw na ko nga, maaksyo na ma, murang waksyo ka ma, maaksyo ka gimaw na iyang suwang, murang ganahan kaya ko magtanaw mga maring. Mga kaingon siya ko nga, ako gini siyang digahan, tuduhan gina ko ni. Mutoy na ni mga pangitabo.

0: Hoy. Dari kau si Alan?
1: Oh, aku Misty. Good morning, Misty.
0: Napansin ako ba, nagpangon ng laba ko dari, nag-namisbis ko, kasi ang laba ko mamisbis, magsigag tanaw-tanaw na ako.
1: Pandamay sa ako, kulikul ba, apasagbati ay, mura maghuot akong lunggan.
0: Asa ba rin naka'y problema na ako?
1: Mura mag-atakihon ko, Andy.
0: Asa ba ka, ato bang dari, oy? Alan?
1: Misty, nangita mo ko dari damanggod.
0: Nangita ka damang utto man.
1: Okay ko na ng utto, kaya nagkukunok kay mga tukluan. Unya, sa dihang, nagtuwad-tuwad ka ganina. Kita makong iring-iring. So, diri lang ko skilid, Misty.
0: So, sa may mong tuyo di ay, murag kuan mang ka.
1: Dili manibot akong isultis. Ilahi mo natin.
0: Murag lain, magkaya ka murag lagagaling hasalag eh. Murag kagaling waros.
1: Kaya na eh, kung ano, nakita na ko nga ka na number one na, no?
0: Ah, na ba sa number one na?
1: Number one na, gada mang. Lugiton sa nako, Misty.
0: Mumbao ba?
1: Sakit akong dugan.
0: Sige, diri lang sa ka, ha?
1: Utas akong dugan, uy. Mutay, tabang, tabang, tay.

0: Unsa?
1: Ba, nakuha ba niyang newborn sa hospital pa? Bag-anak na ko pa? Doon na ba ko'y basig doon ay bangang rin kong kasing-kasing pa?
0: Ganun na tayo doon pag doon ay buhoy mo kasing-kasing. Nakita ba nili mo?
1: Sa diya manggod nga. Sa pipila ka minuto sa milabay ko sunada kay kung akong pangulitawan si Misty kasi din katuwa-tuwa siya nanilig silang nataran. Yan pag-abot ako siyang atubangan pa nga. Sakit pa na kong dugan, muragahot akong dugan pa. Basta doon ako'y sakit sa kasing-kasing pa.
0: Ambot, timuhalan. Tungod na ginasibong pagkahingaunog ng ta. Di ka manundog ka na ako nga. Kining mga senior citizen diri nag-meeting. Diskartiyan ako tanan.
1: Unsa imong gi? Diskarte pa.
0: Ang diskartiyan ako gula mo kwarta.
1: Ay, bangas.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
7: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
6: Mm-hmm. Yeah, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
8: Ay, atay.
9: Exciting!
10: X FM.
11: Isulti.
12: Oh, naagad ko yung isulti ni mo. Day misting.
11: O, saban na. Saban na isulti ni mo, Lan.
12: Unta, day misting. Aka nang... Di ka malain, hanya. Kana ganing, di po ka masyoko, man, ani. Amigo, ragyapon ta ba?
11: Ansaman, ansaman.
12: Pungyiba na ganyan ko niya. Karun, makatilo ka.
11: Sabay, sabay mong gikwan na, na. Sabay, ganun mong hulaw, mga kusaday mong guwan di, ay. Di tarago di, di tarago di, sabay mong guwan di, gusto may tabo di, ha?
12: Misty, ako ang kamot.
11: Sabay, nakaisulti.
12: Lalo mo is kamot ni Misty.
11: Sabay, mong isulti.
12: Kamot sa ginawa ni Misty. Kalami iyan, paakon, uy.
11: Sa? Wala nang luspad lagi ka.
12: Misty, ka nang...
11: Osaman, isulti na, osaman.
12: Sakit akong dugan. Agay.
11: Uy, uy, burang mo rin nilagop yung mong white. Parang kaga...
12: Misty.
11: Osaman ka lang ako, blue baby ka sa una.
12: Misty, ka nang...
11: Osaman.
12: Sukla na ko rin kong ibati, bi. Sukla na ko rin.
11: Nasa rin ka?
12: Misty, ka nang... Kanang doon ako'y tutututuyo ni mo.
11: Sa mga ano sa problema na ni mo di ay?
12: Okay, grabe gud akong lugar sakit na yung gayo.
11: Wala ka pingot-pingot lagi ka. Lan.
12: Misty, pahulam ako ang sapi, be. May bangas ko ba ni mo?
11: Wala pa ko'y sildo, ay. Mga maring, grabe kayo nagbantay. Hindi ginako kaya mga maring. Ay, bisa ko saon ako. Gamitan na lang kong siyensya o lohika mga maring. Wagyan ko mga maring. Muduhot din akong dughan. Mudo na isa na kong naunaan maring. Nisiyat ko. Nisiyat ko ganing kaning gold-plated beer kanang tawag lang pangkondisyon sa mga way ambisyon. Nag-inom kong tagay ko kuryosa. Kaya mangurso lagi ko mga maring. Kaya kaning ako mga maring. I love you so much. Sugay ko aning mistake yun. Tapos nga, inani mga panghitabo.

sakto. Ikadawang kabutilyan na nako ni. Sungagan pa na ko ni katuluran nga muisog akong kasing-kasing ang kalipatakan na nga magkapangulitaw ako kumiste. Dore ka pa ingnan ni mo, miste. Kung di ka makuha sa maayong pamagi. Jirjiran kita kira. Lain naman ang kong bumati na yung kainom ko. Murag, dahil naman ang kong pamati, murag, di naman maayo na yan. Eh, pwede na, inom muna ko na, laklak ko na ko na. Taon-taon, bato ko na, miste. Karoon ka, miste. Maigo, kasi kasing-kasing, maigo, kasi kasing-kasing, dahil.

0: saron na nakudres bayan ni Mister. Nagatama na kayo. Mister! Diyos niyo! Gawa niyo.
1: Akisan na. Uy, lang, naman lagi ka lang.
0: Mister, my love!
1: Ha? Ano sa mga pula ka ba mo? Ano sa mga nag-curler, mga e-curler? Ano sa mga nang... Sabi na siya, Edman?
0: Ayoko, kinapag-sulti kaya naman ko.
1: Nasa mga nga...
0: Huwag ko mahubog!
1: Nakaino ba sila? Uli na si Rito si Nyualan. Uy!
0: Ayoko, ayoko abog. Kasi may gahay din eh, yung mga kuya mo. Kaya mga papari mo na... Pagkawin siya, platawin na ko.
1: Ano sa dek? Kasi yung problema ni mo, Lan?
0: Misty.
1: Lain naman yung magdilalo. Misty, ha? Lain magkagagdilalo. Lain naman mahubog ko. Ika lang lumulus pa lang kagmahubog ka.
0: Ito po, taka, Misty.
1: Lain naman yung mahubog ko.
0: Nanaunog yung mong kiting, pengong sa palimpo. Pagkalamin mo, Misty.
1: Lan, lain kayo mahubog lang. Kaya mura lang kaganang wala kayo, pero nang lus pa. Doon sa mga, lain naman, kalakuban mahubog ka nang, so, kuhan ka ka nang, mubog kang hemoglobin?
0: Kay, akong ginom kay Fearman. Fear ako ginom. Misty, doon ka pa yung nanimo, kundi ka musugot sa kong gusto.
1: Ano sa man?
0: Nakagusto ko nimo! Musugot ka di!
1: Ha?
0: Ayaw mo! Sugton mo ko nimo di!
1: Ay pagbaoy dili ha? Kung ikaw galing, magkainom galing ka! Ibutaw lang ang tiyan sa imong tuba! Ibutaw lang imong si tiyan!
0: Bisag pa, mangod ko ni mugod!
1: Pare!
0: Misty!
1: Ay, mapulis na karun!
0: Misty! Ginoo ko rin na buhat mo na ko niyo eh! Misty!
1: Layas!
0: Misty!
1: Maring ka na kumbungot sa ito'y marag na mali man ang ako ang stepping. Narong ang ako mga moves, mga maring. Imbis may inom ko nga kanang para nindot ang akong istorya. Naunsa rin may noon nga marag na bad trip, malinom ko marag awa mo kasabot kong tama. Nadalajo ko sa presinto dos. O ka gisulod ko niya rito kay kwan man to, Bernice man to mga maring. Napalog yung kospresuhan. O niya, kaya di mo ko gagawas. Mamay pisina ka Sabado o Domingo. So, Lunes ako nagagawas, mga maring. Mga maring, sa magiging akong gibati, kanang, kaya makulban, maghuot man ako dughan, di ba ningan ako sakit? Kaya kung ngayon mo nga dili ko ka-storya, maka-storya man yun ko, pero lahi yun akong batiyon, mga maring, o makakita akong mistigyon, kanang murag muhot akong dughan. Murabag, ma-overwhelm ko, ma-excite ko, ako kasabot sa kong gibati. Tungod ni Misty, mga maring, naka-experience kong suhod o prisuhan. Maluoy mo, tambagi ko, sa mani, magpa-check up ako sa kong kasing-kasing. Kaya para mabalaan ako, ano maghuot ang akong dughan, mga maring? Maluoy mo, tambagi taong ko. Di nilalang kutob. Inyong suwat magtatampo.

0: sí, Juanito, nada más acá, tropa. Acá siempre quería tomar un programa que todo el porque fue todo el Santon Gold Copy Mix. Acá el Santon Vitamin C. Acá tu palica la gato a suba tampoco ron a butanga van a catropa. Acá tu a center a taga pagadi Anna. Si a. Si pangalan ni si Alan.
1: Si Alan.
0: Oh, si Alan. So, kasi si Alan ni maginingon nga kuha ni. Actually, kani problema ni Alan, nilikay ni nani ka lala, no? Nilikay
1: yun
0: ni siya.
1: Pero, lagi mga anak ng mga tao ba nga, mahalok din sila, kanang kung doon sila ay istorya sa kababae, labi pa kanang wala sila may gugma, garagara lang, di, masulti nila. Pero pag-abot sa panang yung seryoso, ilang kasing-kasing murug, di na nila kaya, day. Eh,
0: na may mga lalaki nga, maglisod sila istorya sa tinod nilang ibati, maring kay kabalok ka. Ah, madlok sila maulawan. Ang gago, wala. Sakay pa ako lang niya. Gagay na naman jok-jok na.
1: Agay na na.
0: Agay naman nag-jok-jok lang. Pag, agay naman nag-jok-jok. Kanya pa kuman, pag, pag dilikan ka, pag mamayon ka nisa, mukha na ka na babae nga, huwag naman kung gusto ni mo eh. Katawa na ka, bisag sakit kayo. Bito, joke naman daw. Pero, ana, mana.
1: Mga mistake, mi ani mo, joke lang, atik lang.
0: Ana na. Basta kayo insulting yun mo. Ako, ang lalaki magod, lalahi na, na yung mga lalaki po na, ano yung magod siya maring? Na yung mga lalaki, mga maring, nga ka na nga, kuwang kayo, ka na nga lahi po mga style.
1: Gani.
0: Mangulilap siya, mugiro kayo, pisco kayo dating. Ana, na po yung mga lalaki, pambulambo lang. Na po yung mga lalaki, bistorya, para makuha nilang, ma-impress nilang babae. Na po yung mga lalaki, nga di ka istorya, kung naang babae, sama nila ni Alan. Na po yung mga lalaki nga mag-atubang niya babae mag-uot yung dughan ano ba?
1: Ako lang po na kung mga diskarte kanya at maring kay ato na magiging masultin eh.
0: Oh, layo ba? Mayon mama apply ko mambi apply ko din mo bodyguard mama yan ana mga jami yan ana ba?
1: Ako ay ulatan gina ko nga babae na mismo mayingon mga kanagani murag nakagusto naman ko ni mo eh.
0: Ana gwapo na dyan kay kagmoy nanay na babae mo yung nana si mo ha.
1: Oo, pero napo yung uban maring nga namo ko yung mga maring mga babae din na sa mutan si sura sa lalaki.
0: Dito na pero kasagaran yung babae, oy. Kasagaran yung babae. Tsura gina.
1: So, nandito tayo paglawan. May parang ngabayot na po tayo. Okay na?
0: Kamalo mo, mga maring.
1: Ano yung matanan? Inundan na ngabayot ni.
0: Halos, halos ginatanan ang lahat babae. Dito na, ganahan yun na sila ganang mga itsuraan.
1: Mga sakto ba mga pamarog?
0: Oo, masakto ba mga pamarog. Kay, ano man, may ngon, mga una-una ng uban. Balag dili kay guwapo, basta. Balag kay kwarta, basta kay guwapo.
1: Guwapo.
0: Oo, na ba yung bala? Balag dili kay guwapo, basta kay kwartahan. Ano ba? Pero, saan man nga ka na sa...
1: Ang uban, katumingon nga, bala dili kay guwapo, dili kwarta, basta kay butan lang, napugos na lang.
0: Napugos na lang na siya, oh, ana.
1: Wala naman choice.
0: Pero may ngon sila nga, bala kay kwarta, basta kay guwapo, at least malipay kwa ni, alam mo na. Pero kita na, sa kita ang tulo. Huwag kita nabilungan na, may nabala guwapo.
1: Hindi kami na Bangladesh.
0: Bala guwapo. Bala sa bala guwapo, basta kay kwarta. Hindi ako yung kwarta. Di mo ka guwapo. Huwag yan po kayo kadagan. Muna yung nga, dawat-dawat na lang yun. Na siya.
2: Sa mga kanyanam lagi si Wilma, o nga.
1: Sa mga kasarang
2: gudoy na. Magpatundo lang sa lain. Patundo lang sa lain, yung si Wilma.
1: Labi gining minsa ni Wilma, naglinya o lima kabuok.
0: Labi ni si Wilma, eh.
1: Tuduhan na ginako na si Wilma.
2: Kanang lima
0: katao. Tuduhan na?
2: Kanang lima katao din si Wilma, magunda.
1: Si Wilma na ini?
2: Kanang lima katao.
1: Si Wilma Joaquin, isang nga lumaya. O, tino ba nang lumay? Murag, di ko mutuog lumay.
0: Pagtunod pa ng lumay, kanang uban diyan. Nang lumay, nang tanan, binuhaan mo ng lumay. Mingon siya, kanang pasan ng mamaligya o kanang sing anak, kanang magic ba?
1: Magic.
0: Mingon siya, anak ko,
2: bitin.
0: Kinsa ka tong mga lalaki nga na samtong ng pangidaron, anak ko, anin mo din sa kuloyo, sikritohan ako kay na ako'y lima kabuok butilya din nga lumay, class A ni, gigka sa sikihon.
2: Sa mato ka na, master?
0: Ano ba niya, mga pag-alan nito, patingan ka nga, lima na niya, pauna nila, lima lang ka po. Kasi tapok nitong lima, sobra lima.
1: Nakandig kayo.
0: Nakandig kayo. Mayroon siya, napabitaw ko diri.
1: Napadiri, gusto pa ka?
0: Gusto
1: pa. Apil po ka na.
2: Nalagal.
0: Nalagal, nagalit.
1: Pero ilahasan na.
2: Ano mo na sales mga sales?
0: Sales.
1: Ano mga isa mga strategic?
2: Strategic?
0: For example, tulog ka po. Una yung tulog ka po, Telia Andre. Lumay po na na yung tulog lang, ha? Siyempre, una na yung ganito. Uy, dakal mo ni sobra lima naman ni Andre. Pagkuman, tuntulog kayo matagal. Mahanan na itong, napakodiri.
1: Nako, ako na yung gidagan.
0: Gidagan na kayo. Masipasyon.
2: Master, napag-ipit nga papil. Giroll yun ba yan, no? Pati na yun
0: niya. Pati na yun niya.
1: Ang salabos last to, surtres.
0: Kwa ni surtres ni?
1: Surtres? Pinaka number?
2: Duha.
0: Duha rin ni, pero dumagi lang. Balik lagi ni, balik kay si Roy.
2: Duha nga surtres.
0: Duha nga surtres. Anak si Demari ba? Okay. Si Demari din niyo si Demari.
1: Oo ba?
2: Hindi naman to siya.
0: Ah, sige lang Demari. Ako dahil din medyo tal din mata kontra dahil ah basta kay ko sa kay imo ang pagtuo ni kami okay ra jud kay minimo dai.
1: Gani.
0: Mo pa ra kami uyon ra gid minimo.
2: Yes. Naminaw man karon.
0: Natural mga taga XFM Bukid noon.
2: Always na sila maminaw. Kakamalo ka mare ang ilang patrol.
1: Mapali ay.
2: Naibaksan sa
1: bakit. Uy, naisawa.
2: Naibaksan. Ay, kumpensa niya. Oy, Jonathan.
0: Naisulot?
2: Si Jonathan nagabuhi siguro, anak.
0: Asa nasulot sa pick-up?
2: Oh, wala nasa ka ng makina.
1: Nasa makina.
0: Nasulot din sa makina. Baksan.
2: Okay. Iba pre.
1: Girescue ganyan sa mga kuan.
0: Nisulot dito sa ilang kuan. Binuang man istorya ka na.
2: Iyan doon itong giligsan. Ito nga na siya nabuha.
0: Nawala. Nisok-sok na dito.
1: Sok-sok na siya makina.
2: Ayaw ko pensa na Jonathan ha. Kaya pasiglahing asawan ha.
0: Mura lang siya si ito amigo na ko sa kapre nga ni Dakop o ganyang baksan. Ngayang kaoban itong engkanto nga sundalo.
2: Oy, oh. Nada, kapre pa siya.
0: Oo, naman siya, naman ay engkanto ng sundalo sila.
1: Nada pa yung sundalo ng engkanto, mga
2: sa... Oo, nakikapre.
1: Masa na-reservice na sila.
0: Kaso niyan, hindi ba? Kamantay mo, tunyan nito, dako kay tao, doon sila.
1: Kisa mo to?
0: Si kapre, katunyan niya, di ba?
2: Gitubag ka niya, naman,

0: mga ano ni Kuan Alan. Alan, ang style mo ni Alan, kay si Misty, di magyong kanangad, magyong kaingon ana. Tama to kong kingon, magiyari mo nag mga joke-joke ni mo diya. Gamitan ni mo nga imuha nga pagkatakotawo ni mo, ana ba? O niya, pag di kisip ko tawa, balang mo ragag buang. Balang mo ragag aning tanahan, masa kay pagbuang mo katawa, gali na siya. Paga nya pag aksil ka tawo na murag anak kay mong butya istorya ni mismo gibati ah so nya dala gara gara ba kay at least pag balaga kabalo ka kalang gara gara dala tinod man
1: ah
0: nagyuna okay mingon siya ngal di ka pag basta dun kay kanya ino na joke rito kay gara gara to ko ah at least dili kayo ulaw ana nya pag manana aga istorya sigundahan sa nimo nya yun ni gir mo ana juga si bungono na i-discourage na ko niya kung kagalingon bi discourage ko niya kung kagalingon mi pag ba discourage gani ka na bayanan mo imong istorya si bungono una nga ma discourage ka pag mawala na siya si bungono na but pasabot na dali ra nimo siya kalimtan pero pag di ka ma discourage ug dili ka ma di ka makalimot niya but pasabot ay kung makasiya ipaglaban mo kapag talo ipaglaban mo and of course napakaidong
2: okay na, kaya okay. Binyara ko sa imuha, dai.
0: Follow your heart and follow your dreams. And let's say thank you.
2: Hantod, og mapuhol, wala ko ipuno, mga marim, kay gatik-batikba na ang tambang niya.
1: Iyan yung gihurot.
0: Gihurot ako, kay sakasakong kompres ko to.
2: Tinood niya kakatambag, mga marim. Hantod, og mapuhol, ako ni si Maring Indere, kasi ligaw pa dilimin sa isapan, di makapiyansaan, tungod kay mangunay, og silingan.
1: Sinalit, iya po nilian, sa kanunay panabang, kinin si Tia Daria.
0: Yes, master, ni Danini, ang iyong lingkod nga sigilang pirmig gabarog.
2: Daghan kaing

0: Ini ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ng mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks ka o nukparat. Sakit tayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangitar? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang
7: XFM.
8: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Extel by 33 years, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tonsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Santone Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
10: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
11: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santone Plus Gold. Akong ibanata na rin ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santone Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santone Plus Gold.
13: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
15: Kasi naging kamat yan si Mukuna ni Mumbana.
16: Hi! Nahilo sa balang, hoy.
15: Kuya, ang ikaduhan ni Mumbana, o sige kamat yan?
16: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balang, hoy.
15: Kuya, katong ikatulo ni Mumbana, o sige magiging kamat yan ato?
16: Ay, maumaopod. Nahilo po siya sa balang, hoy.
15: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga ba na? O sige magiging kamat yan ato niya?
16: Ayaw saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
15: Di ay?
16: Ulo! Ano mo kawag balang, huy?

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Shenzhen.
2: XFM. Exciting.
3: Tinatid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix. Limang menor de edad nawawala matapos tangayin ang agos ng ilog dyan sa Bulacan.
4: Depensa at prosekusyon nagtalo sa paggamit ng AOM sa Day 15 ng impeachment trial ni VP Sara.
3: Attorney Kapunan napigilan ang sarili na paluin ang abogado ni VP Sara sa gitna pa rin impeachment trial.
4: Congressman Chel Jokno pinabulaan ng siya ang Jose Jokno Jr. sa OVP Confidential Funds Receipt.
3: Senator Rafi Tulfo at Pia Cayetano nagkainitan po sa isyu ng hindi pa kumpletong Senate Committee Memberships.
4: Ex-Senate President Juan Miguel Zubiri may diskresyon umano sa leadership funds ng mga senador ayon kay dating DPWH Secretary Bunoan.
3: Commission on Elections tinanggal na ang expiration ng service credits para po sa mga guro na nagsilbi sa halalan.
4: Sa balitang regional, DPWH Secretary Vince Dizon bumisita sa Cebu. Mga LGU mapila ng pondo para sa mga proyektong kontrabaha.
3: Balitang international, North Korea muling nagpakawala ng ballistic missile sa South Korea.
4: Sa balitang showbiz, Spider-Man Brand New Day kumita na ng lagpas 1 bilyong piso sa takilya.
3: Balitang sports naman, TNT tropang 5G forward Brandon Ganuelas Roser nilinaw na hindi po niya sinadyan na tamang injury ni NLEX import Dequan Jones.

0: Tropa, pananghalian po ng maulang Wednesday, August 12, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay niyo po na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iyo pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, nawawala pa yung limang minor de edad matapos silang tangayin ang malakas na agos ng Marilao River habang naliligo sa barangay Gaya-Gaya dyan sa may San Jose del Monte, Bulacan, kasabay po ng malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa mga opisyal ng barangay, binalaan na ang mga kabataan na huwag nang maligo sa ilog dahil nga sa mataas na tubig at malakas na agos, pero bumalik pa rin umano ang ilan sa kanila bago nangyari ang insidente. Patuloy po ang search and rescue operation ng mga otoridad sa kabaan ng Marilao River at mga karatig na lugar para mahanap ang mga nawawalang bata.
1: Idineklara na ng lokal na pamahalaan ng Baguio bilang no-build zone ang ground zero ng landslide sa barangay Gizad Surung na ikinasawi ng 10 katao. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nakipag-ugnayan na ang lungsod sa Mines and Geosciences Bureau, MGB, na nagrekomenda na huwag ng payagang tuyuan muli o tayuan muli ng bahay o anumang istruktura ang lugar dahil sa panganib. Kasabay nito, naghahanap na ang Baguio LGU ng relocation site para sa mga residenteng naapektuhan, habang patuloy namang sinasagot ang Department of Social Welfare and Development ang kanilang pansamantalang renta. Naghahanda rin ng lungsod ng mga pangmatagalang engineering measures upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya at mapalakas ang kaligtasan sa mga lugar na may mataas na panganib ng land.

0: PBBMPO ay nagsagawa ng inspeksyon sa malawakang paglilinis na estero sa Parañaque. Personal na sinuri ni Paulo Ferdinand Marcos Jr. ang cleanup operations dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Ngayon pong araw yan para tiyaking mapapabilis ang paglilinis sa estero na napuno ng toni-toniladang basura matapos ng sunod-sunod na pag-ulan. Ayon sa pamahalaan, isang pagbabara ng mga basurang inanod sa pangunahing dahilan ng malawakang pagbahanga sa kalapit na mga komunidad dahil po sa naapektuhan ang daloy patungong Manila Bay. Upang mapabilis ang operasyon, nagtalaga ang Department of Public Works and Highways, gayon din po ang MMDA ng mabibigat na kagamitan at karagdagan mga tauhan para sa tuloy-tuloy na paghakot ng basura. Kasabay niyan, muling iginit ng pamahalaan ang kalagahan ng wastong pagtatapon ng basura at pakikisa ng publiko para mapanatiling malinis ang mga daloy ng tubig at maiwasan na matinding pagbaha.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakapagtala ng zero evacuees sa barangay Balangkas, Valenzuela City sa kabila ng halos isang linggong tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa pamahalaang lungsod, malaking pagbabago ito kumpara sa mga nakaraang taon na madalas bahain ang lugar at nangangailangan ng mass evacuation. Naging posible ito dahil sa tuloy-tuloy na operasyon ng Valeriano Pumping Station kasama ang dredging, desilting at regular na paglilinis ng mga daluyan ng tubig. Nabawasan din ang pagbaha sa barangay Marulas matapos makatulong ang tatlong pumping station sa mga mabilis na pag-apaw ng tubig palabas ng komunidad. Sa kabila ng positibong resulta, nanawagan ang lokal na pamahalaan sa mga residente na manatiling mapagmatyag at sundin ang mga abiso ng mga otoridad dahil nananatili ang banta ng pagbaha ngayong tag-ulan.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, ang Department of Health at ang PhilHealth pinagtingpa ang pagpapatupad po ng universal healthcare para sa bawat Pilipino. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
3: Isinusulong ng Department of Health at PhilHealth ang mas mabilis at mas malawak na pagpapatupad ng universal healthcare upang matiyak na maramdaman ng bawat Pilipino ang serbisyong pagkalusugan saan man panig ng bansa. Sa kabila ng pagkakaroon ng patas at pondo para sa UHC, kinikilala ng pamahalaan ang mga hamon sa pagpapatupad nito, kabilang ang kakulangan sa akses sa serbisyong medikal sa ilang komunidad. Layo ng bagong pamunuan ng DOH at PhilHealth na tugunan ang mga puwang sa sistema upang mailapit ang dignidad ng pangangalagang pagkalusugan sa mga bata, ina, mga pasyente nangangailangan ng espesyal na gamutan at mga health worker na nagsisilbing katuwang sa mga barangay. Para sa Nagkakaisa sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagkaroon ng pagtatalo ang depensa at prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga dokumentong gagamitin sa cross-examination sa Day 15 ng pagdinig kung saan umarap muli si dating Commissioner on Audit State Auditor Cailin Del Campo bilang testigo. Igrit ang private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan na dapat gamitin ang kanilang kopya ng Audit Observation Memorandum o AOM dahil ito lamang umano ang nag-identify at na-authenticate ng testigo sa kanyang testimonya. Tumutol naman si Defense Counsel Christine Ferrer at sinabing hindi maaaring diktahan ng prosekusyon kung paano nila isasagawa ang kanilang cross-examination at kung anong dokumento ang kanilang ipapakita.
4: Your Honor, the counsel can dictate how I may proceed, Honor, with my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded
5: counsel,
4: that I'm on cross-examination?
5: We will not agree, Your Honor, to
6: what are you not agreeing to, Attorney Capunan?
5: Documents.
6: I'm sorry?
5: Because precisely there was no stipulation yesterday.
4: There was
5: no constraint. Excuse me, counsel.
6: Allow her to finish, counsel.
5: They are now constrained, Your Honor. I'm sorry. They are now constrained to use our documents precisely. This is what we wanted to avoid yesterday. Had we did a comparison, not to belabor the obvious, Your Honor, but now counsel says, anyway, it's the same. So if it's the same, what's the objection to using the prosecution's document?
2: Sa huli, pinayagan ng impeachment court ang depensa na gamitin ang kanilang AOM, ngunit Pinananatili ang continuing objection ng prosekusyon habang ipinagpapatuloy ang pagdinig.
7: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Uminit muli ang palitan po na yan ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na Defense Counsel Attorney Christine Ferrer para sa 15 araw na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagsimula ang tensyon ng sitahin nga ni Capunan ang linya ng cross-examination ni Ferrer na sinagot naman ng depensa sa pagsasabing nasa kanilang pagtatanong pa sila. Namagitan po si Presiding Officer Senator Francis T. Escudero at hinimok ang magkabilang panig na ibaba ang tensyon sa loob ng courtroom at huwag palalayin ang tila generational divide. Kasunod niyan, nagbiro si Capunan na pinipigilan niya ang sariling bigyan ng spanking si Ferrer dahil sa nilang agwat ng henerasyon na naging sanin ng tawanan sa loob ng impeachment court.
7: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jocno na hindi siya ang Jose Jocno Jr. na nakapangalan sa acknowledgement receipt ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP na iniharap noong May o noong Day 14 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jocno, ang buo niyang pangalan ay Jose Manuel Jocno at igirit niyang kailanman ay hindi siya tumanggap ng confidential funds o naging ahente ng Vice Presidente. Ginawa ni Jocno ang paglilinaw matapos kumalat online ang mga aligasyong siya umano ang nakatanggap ng 150,000 pesos na nakasaad sa dokumentong iniharap ng Commission on Audit bilang bahagi ng ebidensya ng prosekusyon. Nagbiro pa ang mambabatas na kung ipipilit ng trolls na siya ang nasa resibo para na rin umanong inaamin ang mga ito na may mali sa paggamit ng confidential funds ng OVP.
7: FM News Nationwide.
0: Sa iba pang malalaking balita, nasa statistical dead heat ang hypothetical tandem ni Naga City Mayor Lenny Robredo at Senator Rapid Tulpo laban po kina Vice President Sara Duterte at Senadora Amy Marcos sa isang pre-election survey para sa 2028 presidential at vice presidential race. Sa non-commissioned survey ng Octa Research, tinanong ang nasa 1,200 respondent kung sino ang kanilang iboboto sa dalawang hypothetical tandem kung idaraos ng halalan noong panahon ng survey July 4 hanggang 11. Nakakuha ng 45% ang Robredo-Tulfo tandem habang 42% naman ang Duterte-Marcos tandem. 3% lamang po ang pagitan. Ayon sa Octa Research, mga katropa, itinuturing ang nasabing resulta bilang statistical dead heat o halos tabla sa estadistika. Non-commissioned survey, nasabing poll at hindi ito actual na kandidatura o formal na tandem para po sa 2028 election.
7: XFM News Nationwide.
2: Pinalawig ni Senador Loren Legarda ang kanyang medical leave ngayong araw dahilan upang muling hindi siya makadalo sa regular na sesyon ng Senado at sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na in-extend ni Legarda ang kanyang medical leave kasunod ng nauna niyang ipagpaliban o pagliliban noong August 3 hanggang 5. Sa kabila ng kanyang pagliban, naglabas pa rin si Legarda ng pahayag kung saan muli niyang isinusulong ang Calamity Work Compensation Act na naglalayong magbigay ng karagdagang benepisyo at proteksyon sa mga manggagawang pumapasok sa gitna ng kalamidad.
7: XFM News Nationwide.
0: Nagkapalitan nga ng maiinit na pahayag si Senador Rapi Tulpo at Senadora Pia Cayetano dahil sa hindi pa kompleto yung membership sa ilang Senate committees na nakaka-apekto mano sa pag-usad ng mahalagang panukalang batas. Iginit ni Senator Rapi na naantala mga panukala dahil sa hindi pa pagkumpirma ng minority sa committee membership. Kaya't nanawagan siya kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na agad itong aksyonan. Tumugon naman si Senadora Pia Cayetano at sinabi na mas mainam na direktang kausapin na lamang ang kanyang kapatid na si Alan Peter kaysa maglabas pa ng mga pahayag sa sesyon. Pinayon din niya si Rapid Tulpo na iwasan ang ane pagdadrama sa Senado. Mali naman ang itinanggi ni Senator Rapid Tulpo. Sinabing nagdadrama siya at iginiit na layunin lamang niya mapabilis ng trabaho sa Senado. Pinayuhan pa ng Senador si Pia Cayetano tumingin sa salamin para makita kung sino ang nagdadrama. Samantala, tiniyak ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Majority Leader Mick Subiri na tatalakayin din ang issue para makompleto ang mga committee membership.
7: XFM News Nationwide.
2: Nabanggit ang pangalan ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Senador Robin Padilla sa pagdinig ng Sandigan Bayan kaugnay ng Umanoy Leadership Fund ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kanyang testimonya, sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na isinumite na sa kanya ni dating Undersecretary Roberto Bernardo ang listahan ng mga proposed infrastructure projects ni na Revilla, Padilla at iba pang senador upang mapondohan sa ilalim ng Leadership Fund ng DPWH para sa taong 2025. Kasabay nito, tumistigo rin si Bonoan sa malversation case ni Revilla kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan, kung saan inaasahang susuportahan niya ang naunang testimonya ni dating DPWH Undersecretary Bernardo. Patuloy namang dinidinig ng Sandigan Bayan ang kaso habang inaalam ang umano'y irregularidad sa implementasyon ng mga flood control projects at paggamit ng pondo. Si Bonoan ang kauna-unahang dating DPWH Secretary na humarap bilang testigo sa kasong may kaugnayan sa kontrobersyal na flood control project.
7: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ex-Senate President Juan Miguel Subiri may diskresyon umano sa leadership funds na mga senadora ang dating DPWH Secretary Bonoan. Katropa natin sa ulita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
7: Live Report.
2: Isiniwala ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasa diskresyon umano noon ni dating Senate President Juan Miguel Subiri kung magkano ang ilalaang leadership fund para sa bawat senador. Ayon kay Bonoan, may minimum na 500 million pesos na allocation para sa bawat senador, habang 1 billion pesos naman ang inilaan para sa mga chairperson ng major committees. Ipinaliwanag din ni Bonoan na ang leadership fund ay isang ad hoc allocation para sa mga miyembro ng Senado upang maisama sa national budget ang kanilang mga priority projects. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
2: Maaari nang gamitin ng mga guro ang kanilang service credits mula sa paglilingkod sa halalan na namang oras matapos nila itong maipon. Sa ilalim ng COMELEC Resolution Number 11212-A, maaari nang i-avail ng mga guro ang kanilang service credits sa kahit anong oras pagkatapos ng national at local elections, barangay at sangguniang kabataan elections, Bangsamoro parliamentary elections at iba pang electoral exercises. Binago ng COMELEC ang dating patakaran na nagtatakda na dapat magamit ang service credits sa loob lamang ng 3 buwan pagkatapos ng halalan. Isinaalang-alang ng komisyon ang panawagan ng Alliance of Concerned Teachers Party List at ang Department of Education na alisin ang expiration ng mga service credits. Magkakabisa ang bagong resolusyon sa oras na mailathala ito sa dalawang pahayagan at sa opisyal na website ng COMELEC.
7: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo katropa sa pamagitan po ng XFM 106.1 Kabangkalan, Negros Occidental. XFM 92.7 Ipil, Sampuanga, Sibugay. At XFM 104.7 Malaybalay.
7: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa Cebu. Si Secretary Vince Dizon ng DPWH ay bumisita po sa Cebu at yung mga LGU umapila ng pondo para sa mga proyektong kontrabaha. Katropa natin sa Balita, Almi Mata, XFM, Cebu.
7: Live Report.
0: O
8: Pumapilan ang pondo at suporta sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Cebu para sa mga proyektong tutugon sa matagal ng problema sa pagbaha. Ito'y matapos muling makaranas sa matinding pagbaha ang ilang lugar sa Metro Cebu bunsod ng malalakas na pag-ulan. Ipinresenta ng Cebu City at Mandaue City ang kanilang mga prioridad na proyekto kay DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbisita sa Cebu nitong Martes. Ayon kay Dizon, may mga proyekto na punduhan na para ngayong taon at sa susunod na taon. Gayunman, hindi pa inilalabas ang eksaktong alokasyon dahil patuloy pang pinoproseso ang National Expenditure Program para sa susunod na taon. Sa Mandaue City, anim na proyekto ang kabilang sa mga tinalakay, particular na sa mga lugar na madalas binabaha na kinabibilangan ang AS Fortuna, UN Avenue, EC Cortez, ML Quezon at Subangdaco. Ayon kay Dizon, ikinukonekta ng DPWH ang Oral Creek sa Subangdaco River at Mahiga Creek upang makatulong sa mas mabilis na pag-agos ng tubig baha bago matapos ang taon. Para naman sa 2027, kabilang sa mga nakaplanong proyekto ang pumping station, floodgate at drainage connection mula AC Cortez Avenue patungo sa Mactan Channel. Sa Cebu City, sinuri rin ni Dizon ang Kinasangan at Basak Pardo na kabilang sa mga lugar na matinding binaha noong Hulyo. Ayon pa kay Dizon, ilalagay sa mas maayos sa drainage network ang daloy ng tubig baha mula sa National Highway patungo sa reclamation area sa South Road Properties. Ang mga proyekto ito ay bahagi ng Metro Cebu Flood Control and Drainage Master Plan na layong palakasin ang flood control system sa buong Metro Cebu. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: DA Region 2 muling nagpaalaala sa mga hog raisers sa pag-igpit ng biosecurity kasunod ng kaso ng ASF sa isang barangay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
9: Siniguro ng Department of Agriculture Region 2 ang patuloy na pagtutok ng kanila tanggapan sa usapin ng African Swine Fever o ASF bunsod ng pagkakatala na isang kaso sa isang barangay sa Isabela kasabay ng paghikayat sa mga hog raisers na higpitan ang kanilang biosecurity. Sa panayam ng 104.9 XFM Santiago kay Dr. Manny Galang, ang ASF focal person ng DA Region 2, sinabi nito na naghihigpit ngayon ng ilang bayan pangunahin na ang bayan ng Alisa Isabela nang matuklasan ang ilang kaso ng ASF sa lugar mula sa paghihigpit ng Santiago City Slaughterhouse. Isang meat vendor umano ang nakabili ng 8 baboy sa barangay Bantog Petines at ipinakatay sa nasabing slaughterhouse kung saan nakita ng mga baboy ng mga sumuring meat inspector mula sa NMIS ng Senyales na tila may ASF ang mga ito. Kaya naman agad ginumpiska mga baboy at nagsagawa ng malawakang cleaning sa katayan nang maiwasan ang pagkalat ng virus. Sa pamamagitan ng organ sample, nasuri ang mga baboy at nakumpirma sa pamamagitan ng test na positibo ang mga ito sa nasabing sakit. Dahilan para magsagawa ng culling sa farm kung saan nagmula ang mga baboy at nasa 52 ulo ang hinukay liban pa sa 18 baboy na tinamaan mula naman sa 2 karatig na hog raisers sa nasabing barangay. Kinakailangan na patuloy aniya ang paghihigpit dahil ngayon ay unti-unti nang nakaka-recover ang industriya ng pagbababoy sa lambak ng Cagayan. Kaya naman, paalala nito na siguruhing huwag maging kampante sa biosecurity. Kaya naman, higpitan pa rin aniya ito. Pangunahin na ang paggamit ng foot bath sa mga baboyan. Paglalagay ng net sa mga piggery o perimeter fence. Maayos na pagsinop sa mga dumi at pag-iwas sa pagpapakain ng arasaw. At pinaka-importante aniyang agarang pag-report sa mga posibleng kaso. Paalala naman ito sa mga mamimili na maging mapanuri at siguruhing dumaan ang mga karneng bibilin sa pagsusuri at may tatak na NMIS nang maiwasang makapagpalaganap nito sa ibang lugar. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
0: Samantala, katropa, may babaeng vlogger nagreklamo matapos umano'y bastusin ng pulis na sumita sa kanya sa pag-vape sa Davao City. DCPO nangakong patas ang investigasyon. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao. Life.
10: Report.
11: Nagpahayag ng matinding pagkadismaya ang isang babaeng vlogger matapos umano siyang bastusin ng isang pulis na sumita at umaresto sa kanya dahil sa paglabag sa ordinansa laban sa illegal na pag-vape sa Davao City.
12: Ihan mo, uy, ano ganyan mga anti-kels? Munang mag-amping ta mga anti-kels kay Lison na mo sa likarong bisan sa ato ang mga kapulisan.
11: Sa kanyang Facebook video, sinabi ng vlogger na itinago sa alias na Des na kinikilala niya ang kanyang paglabag sa umiiral na ordinansa at handa siyang pagmultahin dahil dito. Gayunman, sinabi niyang hindi niya matanggap ang umano'y kawalan ng respeto ng isang pulis na inaasahan niyang magpapatupad ng batas at mangangalaga sa publiko lalo na sa mga kababaihan. Samantala, sinabi ni Maa Police Station Commander Police Major Philip Dave Udin na agad nilang tinugunan ang reklamo sa pamamagitan ng pagdinig sa panig ng complainant. Agad ding inatasan ang inireklamong pulis na magsumite ng sinumpaang written explanation kaugnay sa insidente. Pansamantala namang inilipat sa Administrative Holding Unit ang nasabing pulis habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Iniutos din ni Davao City Police Office o DCPO City Director Police Colonel Peter Madria ang masusing investigasyon sa kaso kasabay ng pagtitiyak na susundin ang due process, mga umiiral na regulasyon ng Philippine National Police at magiging patas ang paghawak sa reklamo. Tiniyak ng DCPO sa publiko na walang kinikilingan ang investigasyon at gagawin ang nararapat na aksyon sakaling mapatunayang may katotohanan ang mga paratang laban sa nasabing pulis. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Bus na wala ng preno, sumalpok sa backhoe, pito sugatan. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
13: Itong katawang sugatan matapos mawala ng preno ang isang pampasaherong bus ng Rural Transit Mindanao at sumalpok sa isang bakho sa Purok, Bougainvillea, Barangay Upper Pulacan, Labangan, Sambuang at El Sur. Ayon sa impormasyon na nakalap ng XFM Pagadian, bumiyahi ang bus mula sa Dipolog City patungong Pagadian City nang biglang pumalya ang preno sa kabila nito. Sinubukan pa ng driver na kontrolin ang manabila ngunit tuluyang nawala ng kontrol ang bus bago bumangga sa bakho. Kabilang sa malubhang na sugatan ang driver na si Rene Boy Sibalios Umambung, residente ng Rizal, Sambuanga del Norte. Agad siyang isinugod sa ospital kasama ang iba pang mga pasaherong nagtamo ng pinsala. Kapansin-pansin na hindi ito ang unang insidente na kinakasangkutan ng Rural Transit Mindanao dahil noong August 5, 2026, isang Rural Transit bus naman na nasangkot sa aksidente matapos bumangga sa isang sasakyan na ikinasawi ng isa at ikinasugat ng walo pa. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News!
0: At panghuli, 16 anyos na laborer ang patay matapos matrap sa malalim na balon dyan sa Pinukpok, Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tugigaraw.
14: Nauwi sa trahedya ang pagtatrabaho ng isang 16 anyos na laborer matapos itong matrap sa loob ng 17 metrong lalim na balon sa taga Pinukpok, Kalinga kahapon Agosto 11. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, nagtatrabaho sa loob ng balon ang biktima na kinilalang si alias Pulat, residente ng Junction Pinukpok ng nasabing lalawigan nang magkaroon ng power interruption. Dahil dito, huminto ang blower na nagsusupply ng hangin sa loob ng balon na posibleng naging salik sa pagkamatay ng binatilyo. Sinubukan umano siyang iahon ng kanyang kasama gamit ang puli matapos itong makaranas ng pagkataranta ngunit hindi ito agad na ilabas. Humingi ng tulong ang kasama ng biktima hanggang sa rumesponde ang mga otoridad at nagsagawa ng rescue at retrieval operation. Matapos ang halos 4 oras na operasyon, nakuha ang katawan ng biktima bandang alas 5:05 ng hapon ngunit idineklara ng wala ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at eksaktong sanhi ng pagkamatay ng biktima. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, itong yung lingkod si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Weather update.
0: Katropang Brian, patuloy na minamoy ito ng pag-asa, isang tropical depression nasa labas pa ng PAR. Namataan sa layo, humigit mo lang 1,990 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
2: Katropang body, taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers kada oras at pagbugsong hanggang 70 kilometers kada oras habang kumikilos pahilagang silangan.
0: Wala pa naman po itong direktang epekto mga katropa sa bansa, patuloy pong pinapalakas ng habagat pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang tayo sa Metro Manila at ilang nalawigan dyan sa Northern at Southern Luzon na maaaring magdulot ng pagbaha at paghuhunan ng lupa.
2: Samantala, inaasahan namang makararanas ang nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din ang Visayas at Mindanao ng mga panakanak ang pag-ulan at thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
0: Sumikat ang araw 5:42 at lulubog 6:21 ng gabi.
7: Balitang International.
0: Ang Balita International, hatid po sa atin katropa ng Santon Gold, muli nagsigawa ng missile launch ng North Korea matapos magpakawala ng isang ballistic missile patungo naman sa silangang karagatan ng Korean Peninsula. Ayon po sa South Korea Military, nilunsad ang missile mula sa Wonsan at pinaniwalaang bumagsak sa dagat sa labas ng Exclusive Economic Zone ng Japan. Kasunod nito, pinagting ng South Korea ang pagbabantay at paghanda laban sa posibleng panibagong missile launch. Nangyari po ang panibagong missile test ilang araw bago ang nakatakdang joint military exercises ng South Korea at Estados Unidos na matagal nang tinututulan ng North Korea at itinuturing nila na isang provocation act.
7: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Lumagpas na sa 1 billion pesos ang kinita ng Spider-Man Brand New Day sa Philippine Box Office matapos itong magtala ng kabuang 1,055,450,903 pesos sa second week ng pagpapalabas nito. Ayon sa ulat, kabilang sa mga sinihang may pinakamalaking ambag sa ticket sales ang SM Mega Mall, Power Plant Cinema, Trinoma, SM Mall of Asia at SM North EDSA. Matatandaan, sa unang araw pa lamang ng pagpapalabas ng pelikula sa bansa ay kumita na ito ng 95.9 million pesos na naging simula ng matagumpay nitong takbo sa takilya. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: Balitang Sports!
0: Atin naman sa atin to ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula mga katropa. Nakuha po ni nakuha si TNT tropang 5G forward Brandon Ganuelas Roser matapos unaluha. Matapos siya masaksihan yung malubhang injury ng NLEX import na si Dequan Jones sa pagharap ng laban nila sa PBA Governor's Cup. Maring tinanggi naman ni Ganuelas Roser na isa siyang dirty player. At sinabi po niya na hindi niya kalinman intensyon na saktan si Jones. At nire-respeto raw niya ito bilang isang manlalaro. Ayon sa kanya, masakit para sa kanya nangyari, lalo't wala siyang ibang hangad kundi makapaglaro din ng maayos. Nagtamo po si Jones na matinding injury sa ibabang bahagi ng kanyang binti matapos ng isang aksidente sa third quarter. Sa kabila ng insidente, pinakita pa rin Jones ang tapang ng sumaludo at pumalakpak habang inilalabas sa court. Samantala, nanaig ang Inlex contra TNT score dyan ay 118-111 matapos ang overtime.
7: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumainyo na ang XFM News Nationwide. Ngayon pong August 12, Wednesday, 2026, mga katropa.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Alam po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!

0: Так, Ларик сана.
1: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Sa Clarence, Ana.
3: Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santum Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sangarap po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung liko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating pong talakayan, ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algie Bakla. Malusog na araw po, mga partner.
2: Isang malusog na araw, mga ka-wellness, mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Especially po yung tinatawag natin na antibacterial resistance ng ating katawan. Baka mamaya ay hindi kayo gumagamit ng mga medisina, ngunit meron pala kayong kinakain sa araw-araw na siyang nagdudulot ito. Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating programang The Secrets of Health.
3: And syempre, welcome sa lahat ng ating mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa isa na namang talakayan. At sana po marami tayong mapag-usapan, nakapakipakinabang ngayon pong araw hong ito, mga ka-wellness.
1: Tayo po yung mapapakinggan sa lahat ng ating mga XFM stations and Solid FM. Ganda rin sa lahat po ng mga partner stations natin na naka-hook up dito sa ating pong palatuntunan. And of course, sabayan din tayo napapakinggan at napapanood sa ating po Yes to Health Facebook Live sa ating Facebook page, ha? Okay, search nyo yung Facebook natin, i-like and follow nyo po ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. Ayan, para lagi kayong updated sa ating pong mga program, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan, ha? Sa ating pong Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong mga programa, eh meron pong handog na regalo sa inyo, ang Yes to Health mga ka-wellness, ha? Para sumali, i-share nyo po ang ating Facebook live streaming and i-comment dyan ang mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag na makalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya pipili tayo ng mga best comments. Pati sa mga texters natin, pwede rin kayo mag-text ng mga good experiences po ninyo, ha? Patungkol sa ating mga produkto. At pipili din po tayo dyan, ha? Ayan, at kung kayo meron mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan, meron kayong mga inquiries about your health, ay huwag pong magkatubilin na ipadalayan dito sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At kung hindi po gayon kamasera ni po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Sa mga naginais mga sumubok ng atin pong mga produkto, ay pwedeng mabili ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga products sa atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at sa lahat po ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto, ha? Ang Santong Gold Coffee Mix natin at Santong Plus Coffee Mix ay available din yan sa Fisher Mall Supermarket. At pwede rin mabili ang lahat ng produkto natin sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang Yes to Health 2011.
3: Pwede rin po makabili ng mga produkto sa lahat po ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. Meron po tayong special price para po sa mga bibisita, lalo na po kung kayo ay senior citizen. Yan. Pakidala lang po ng ID para mabigyan po kayo ng inyong special discount. Pwede rin po kayo magpakonsulta sa ating mga naturopathic consultant kung nais po nyo subukan ang naturopathy. Sa Yes to Health po ay may mga program na pwede po ninyong i-avail at makakatulong po ito sa inyong pangangailangan. Especially yung ating mga special protocol katulad ng cleansing and detoxification, nutritional therapy, meron din tayong herbal therapy, may acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, isang specialized Korean technique na pinapractice sa Korea na ngayon ay nasa Pilipinas na yung mugukbuyang, biosupper therapy at ganun din po ang terhertz therapy.
1: Yun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, mga katropa natin na gusto makasubok ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
4: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch,

0: ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Pagkape, dapat Zalcon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zalcon Plus Coffee Mix. Kape na, gabot pa.
2: Zalcon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
4: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
5: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information na ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee. Napakasarap na subukan ninyo ang ating pong Santone Plus Coffee Mix. Available yan ha, sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan po natin mga ka-wellness dito sa ating pong talakayan, itong isang problema na kung saan ang katawan natin kakaroon ng resistance mula sa mga antibiotics, mga antiviral or antibacterial na mga gamot na atin pong iniinom. Itong problema na AMR kung tawagin or antimicrobial resistance ay associated po to over 4.7 million

0: bacterial infections na kung saan resistant sila sa mga antibiotics na kanila pong iniinom. At ayon sa mga datos, taon-taon po ay tumataas ng 5% to 15% ang naitatala na nakakaranas ng ganito pong mga problema. Ang masaklap po po niyan, mga partner, eh itong mga karamdaman na naranasan nila o mga infections na naranasan nila ay nagiging complicated.
1: Mm-hmm. And projected, mga partner, by 2050, mm-hmm, aabot sa halos 10 million ang mamamatay ng dahil po, grabe, sa ganitong problema. Yes, sobrang dami, mm-hmm, Doc Elano. And sa kung titingnan natin sa regions dito sa mundo, ang may pinakamataas is ang Southeast Asia at, mm-hmm, Eastern Mediterranean. One third sa one out of three na infections, mm-hmm, is tinatawag natin antibiotic resistance. Ang pinakamababa sa Europe is nasa 10%, mm-hmm, lamang 1 out of 10. And infection rates globally nasa 1 in 6 na, or, mm-hmm, tinataya nila na over 23 million cases na, mm-hmm, ang meron sa na merong tinatawag na antibacterial resistance.
2: Yun nga ang problema, kasi yung mga tinatawag na high risk pathogens, mm-hmm, yan yung mga mikrobyo katulad ng E. coli, mm-hmm, di ba? Most strain yan, commonly harmless naman. Mm-hmm. Kaya lang may mga tipo na pag na-contaminate ka, pwedeng maging delikado.
0: Oo.
2: Ito ay kumakalat sa ating urinary tract, nagiging cause ng severe stomach cramps, mm-hmm, diarrhea, and other infection. Commonly ito sa mga pagkain.
0: Mm-hmm.
2: O yung E. coli, sa mga food poisoning, ganyan. And isa pa, itong Klebsiella pneumoniae.
0: Mm-hmm.
2: Okay? Isang dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia at urinary tract infections, mga ka-wellness at other infection. And ito yung isa pa sa nagkukos ng mga bloodstream infections.
0: Mm-hmm.
2: Kaya pag tinawag na pneumonia, medyo delikado yan. Commonly, mga nakatatanda, nagkakaroon ng
0: mga bata.
2: Mga bata, pag hindi na agapan. Mm-hmm. At yung tinatawag na carbapenem resistance, hindi naman bakterya yung carbapenem.
0: Mm-hmm.
2: Kundi ito isang pinatawag na broad spectrum,
0: mm-hmm,
2: na uri ng antibacterial na mostly yung mga pasyente na nasa ICU, for example, dahil doon sa mga breathing tubes,
0: mm-hmm,
2: yung mga hospital acquired infection,
0: mm-hmm,
2: medyo mahirap yun because of the superbugs na tinatawag. Uh-huh. So may mga mikrobyo na resistant even sa mga broad spectrum, yung mga, mm-hmm, malalakas na talaga ng mga antibiotics. Oo. Particularly dito daw sa atin sa Southeast Asia.
0: Mm-hmm.
2: At isa pa sa common antibiotic bacteria that resist antibiotic, mm-hmm, itong Mycobacterium tuberculosis.
0: Mm-hmm.
2: Na kung saan nagdudulot

0: resistant TB, na kung saan ito po nagiging problema sa ating mga public health facility, mga doktor po natin, na kapag nag-resist na doon sa antibiotic yung bacteria, talagang mahirap puksain kasi nag-create na sila ng problema na hindi sila madaling namamatay. Mm-hmm. Kaya yun ang nagiging problema po natin. No?
1: Ang tanong, Doc Ron, bakit kaya napakarami sa mga Pilipino at napakaraming tao worldwide ang nakakaranas ng resistance na ito mula sa mga antibiotics na iniinom nila?
2: Ang nangyayari kasi dahil na partner is yung tinatawag natin yung mga microbio is nagre-resist o yung antibiotics is nawawala yung power niya to destroy yung antibacterial kasi yung mga bacteria is nag-evolve. Nag-a-adapt sila, nagkakaroon sila ng adaptive mechanism to fight against doon sa tinatawag natin na antibiotics.
1: Kumbaga tumatalino din yung mga
2: yes. Kaya na sinasabi nila nag-evolve na yung bacteria. At ang nangyari, mas lalong tumataas yung resistance ng antibacteria ng mga bacteria kapag ka ang isang tao is na-overuse yung paggamit ng antibiotics, kaunting ubo, kaunting lagnat, inom agad ng mga antibiotics.
1: Ang masaklap pa dun, Doc, yung hindi namomonitor
2: at
1: hindi prescribe yung mga antibiotics.
0: Saan ginagamit nila yung antibiotic, for example, may viral infection, hindi naman antibiotic. Ang number one nandun. Kaya napansin nyo, naghigpit talaga ngayon. Sa antibiotic use. Hindi ka pwedeng uminom ng antibiotic nang walang reseta. Mm-hmm. At saka kahit may reseta, may count.
2: Yes.
0: Dahilan po dyan sa problemang yan.
2: Kaya mas madami sa atin dito sa Pilipinas, mga doc, kasi mahilig tayo mga Pilipino, yung mga Asians, na si self-medication. No? Kapag kaunting bagay lang, kung ano nilang halimbawa, nawalan ng nagkalagnat, tapos uminom ng ganito, hindi nilagnat. Sa sunod, ganun uli ang gagawin. Mm-hmm. Tapos padami ng padami. At ang nangyayari is misuse din also ng antibiotics para sa mga flus, colds, sore throats. Kung minsan din yung tinatawag natin na incomplete doses. Kumbaga, kung sa Bisaya pa naangol nahilo lang yung
0: Hindi namatay talaga,
2: hindi napuksa yung virus o yung bacteria. Ang nangyari is pagka bumalik yung sa wisyo yung ang bacteria, mas lalo siyang lalakas. And also sa agricultural use, ang problema kasi natin ngayon is mostly is itong production ng mga especially yung mga pagkain katulad ng mga animal food.
1: Mga poultries.
2: Yes, mga poultries. Ganito kasi ang ginagawa in order to make the poultry or yung mga animals na mas napatabain, na mas mabilis
1: para productive.
2: Mas mabilis siyang bumigat, mas mabilis maibenta, is binibigyan ng mga antibiotics.
0: Kasi yung mga yung mga peste. Na maganda yung sinabi mo kanina, yung pag hindi namatay yung bacteria, lalo sila, parang yung kasabihan na what matter that don't kill you, make you stronger.
2: Ganon din sa bacteria. Yes, and also yung tinatawag natin na poor hygiene. Kapag yung sanitation, kulang ng ng mga tinatawag natin na hygienic yung tubig, is doon ang gagaling. Di ang mangyayari kasi kapag mayroong infection, iinom ng, bibigyan ng reseta. Tapos pagka palaging ganun ang nangyari, so kapag mas maraming madami ang iniinom na mga antibacterial mga medicine, mas lalong nagre-resist yung mga mikrobyo sa kanya.
1: Meron ako nabasa na article about dun sa nagiging evolution ng mga bacteria or mga pathogens sa katawan natin. Once na hindi mo talaga totally na eradicate sila using that specific antibiotics, gumagawa pala sila ng sarili nilang mga enzyme na yun yung nagda-digest dun sa antibiotics na iniinom mo. Ibig sabihin, kumbaga meron silang pangontra, sa halip na yung antibiotic, yun yung pupuksa sa kanila, yun yung tutunaw sa kanila. Ngayon, pagka hindi mo totally napatay sila, gagawa sila ng pang-counter doon. Kaya pagka umatake yung mga ganong bacteria or virus ulit sa katawan mo or lumakas sila, pag ininuman mo ng same antibiotics,
2: hindi na
1: tumatalab. Hindi na naging effective. Kaya napakaraming antibiotics ngayon. At makikita natin yung mga antibiotics patuloy na nag-evolve din. Patuloy na lumalakas. Iba't ibang klase yung ginagawa nila ng mga antibiotics dahil sa ganung resistance na nangyayari. Ang tanong, Dokalji, paano po nilalabanan ng mga bakterya na to?

0: kasama na yung nabanggit natin kanina, yung mga antibiotics sa ating pong pangangatawan.
1: Ayun talaga, yung katulad ng binanggit mo, sinisira nila yung discarding ng drugs. Ano? Gumagawa sila ng special protein na nagbe-breakdown sa antibiotic bago pa ito mag-workout. Inunahan na nila. Ako baga sa gera, binomba na nila yung ano, tawag dito, binomba na nila yung air defense. Ano ganun nangyari? Baka binablock nila yung entry nung ano, ng mga antibiotics na yan. So, chini-change nila yung outer wall or cell gates para yung medicine hindi makapasok. Ganun katalino yung mga, kaya nga nag-evolve sila eh. Pinapump out nila yung mikrobyo o yung antibiotic palabas sa ating katawan para madaling ma-flush out at hindi sila maapektuhan. Saka maraming ano, kaya diba wala namang isang antibiotic talaga nag-evolve. Tuloy-tuloy siyang nagbabago kasi nga hinahabol nila yung bakterya. Kaya nakita ng mga eksperto ay paano kung dumating yung time na hindi na natin ma
2: hindi na tayo
1: maka-create ng makakalaban pa sa mga bakterya na yan. So malaki talagang problema.
0: Ang tanong Doc Ron, yung epekto ng mga ibang pagkain sa pagtaas ng bilang ng mga antibiotic resistance, meron ba na nagtatala?
2: So kung titingnan natin, as mentioned kanina, yung misuse, yung pagka-counting lang, not counting o umiinom. Ngayon, may mga iba naman na hindi ganun, pero nagkakaroon pa din ng tinatawag natin ng resistance. Simply because na dahil po sa pagkain, which is unknowingly, hindi natin alam na yung mga nabibili pala nating mga food sources, especially yung mga meat products, ay nagiging cause pala ng antibiotic or resistance sa ating katawan.
1: Kumbaga, hindi ka nag-antibiotic sa personal dahil hindi sinusunod mo yung ano, yung magandang standard. Yung pala, halimbawa, kumakain ka ng karne na may antibiotic din. Pinapaka yung residue nandun. parang pinapasok mo na rin sa katawan may antibiotic.
2: Yes. Liban dun sa ano, sa antibiotic, Doc Algie, yun yung ano, yung bacterial transfer. Yung pagka kinain kasi yun natin yung meat, the same host lang kasi yung meat ng ano, yung meat ng animals and meat ng tao is the same host lang yun. Ngayon, ang mangyayari kapag yung ano, yung mga strain ng bacteria na yun na may resistance na sila doon sa ano, doon sa antibiotics, pumasok sa katawan, nagkakaroon ng mutation din yun doon sa ano, sa mga bacteria din sa loob ng katawan. And they will have the same strains ng bacteria na magre-reproduce sa katawan natin that is already resistance doon sa ano, doon sa tinatawag natin na mga ano, ng mga tawag doon, mga antibiotics. At mga ano, mga high risk foods, yung ano, yung manok, hilig sa mga fried chicken, madami pa naman ngayon, lalong-lalo na pagpupunta ka diyan sa ano, diyan sa Maynila, murang-mura fried chicken, 25 pesos, 27 pesos, no? Also yung pork, yung especially yung mga imported porks, beef and red meat, dairy products, ito din kung minsan, kung minsan baka kasi yung mga ano, yung mga gatas natin, also especially yung mga powdered milks, mostly is imported yan galing sa ibang bansa. And also kaya sinasabi natin yung ano, kapag nagbibigay tayo ng ano, ng dietary guidelines dun sa mga pasyente natin sa clinic, sinasabi na huwag kang kumain ng tilapia at saka ng bangus. One reason for that is kasi ang bangus at saka ang tilapia is feeds ang pinapakain. Ayun. And mostly doon sa feeds is mga waste products na ginigiling, nilalagyan ng soy, and yung mga meat na yun meron ng yung pagkain ng mga scrap meats na yun is naka-antibiotics na. That is the reason why nagkukos din ng resistance, possible nagkukos ng resistance sa katawan kapag ka nakakain ng tilapia at saka ng bangus.
1: Kaya madalas makikita mo sa mga marketing, diba, no, antibiotic, no, ganyan, organic. Kasi sa totoo naman, although yung mga binabanggit natin ay common staple ng mga tao, kinakain nila, pero hindi maialis na dapat alam din ninyo kung ano yung consequences ng mga kinakain natin. So yun po yung mga ka-wellness, ano. Hindi naman ito para anuhin yung inyong Sabi nga, masyado naman
0: KJ. Ayaw na lang kakainin namin.
1: Kakainin. Hindi, marami pa naman na pwedeng pamilihan. Ang mahalaga lang sa sinasabi natin do, natin ngayon, you are well informed.
2: Yes.
1: Oh, kasi yung resistance nag-spread dyan kasi nga yung pag-ingest natin, lalo nagko-consume tayo ng mga traces na antibiotic sa ating kinakain, yung direct transfer ng superbug na tinatawag, ano, at saka yung hindi magandang practice sa mga agricultural products. So, yan yung mga nakaka-contribute doon sa mga common reason why there is an antibiotic resistance. Kaya dapat aware din tayo kasi hindi nga ito biro. Just imagine, time will come, kailangan mo ng antibiotic dahil may infection ka. Yung antibiotic, hindi na umepekto.
2: Yes.
1: Kasi may resistance na na-create yung mga bakterya doon sa ating ginagamit na antibiotics.
0: Minsan pa, nagkakaroon ng ano, Doc, allergic reaction doon sa mga antibiotics na ginagamit natin. Ano? So, napakahalaga na meron tayong sapat na kaalaman and we must be fully aware sa mga dahilan ng antibiotic resistance, mga ka-wellness. Dahil ayon mismo ha, sa health authorities, napakalaking panganib nito sa ating pong kalusugan kapag ka nakakaranas tayo nito. Biruin mo, meron tayong texter ha, na meron siyang UTI na halos hindi na tumatalab yung mga
2: antibiotics
0: na iniinom niya kahit na gaano katapang na yung mga antibiotics na iniinom niya ay hindi na ganoon ka effective sa kanya, no? So kinakailangan aware tayo kung ano yung mga pwedeng makapagdulot nun, o makapagpalalanon sa atin pong pangangatawan. Mamaya po ipagpapatuloy po natin itong atin pong pinag-uusapan patungkol sa mga importante na mga points na dapat po ating malaman sa mga issue po na ito, ha? Kaya tutok lang kayo mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret.
3: The Secret of Health.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibili sa pinakamalakas.
3: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mag-tubili. Naitanong yan sa ating pong talak yan. Text lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan, ano, patungkol sa antibiotic resistance. Sabi nga nila, para maiwasan natin ang pangangailangan ng mga antibiotics, ay kailangan patibayin natin o patatagin natin mismo yung immune system natin, mga ka-wellness. Ano? Ang tanong, Dr. Ron, ano yung mga dapat po ating gawin para tumibay yung resistensya ng ating pong pangangatawan?
2: Kagandahan dito mga partner, ano, yung strains ng mga viruses and bacteria is wala silang resistance against immune system natin. Kaya napakaganda ng pagkagawa ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, in order to be safe na hindi magkaroon ng insulin ng antibacterial, antibiotic resistance yung mga bacteria or bad bacteria sa ating katawan, is to boost our immune system. One way for that is ito yung mga bagay na nagpapalakas ng ating immune system. Is itong vitamin C. Kumain kayo mga citrus plants. Zinc. Makikita natin yan sa mga seeds. Lalong-lalo na yung sa buto ng kalabasa. Kung minsan tinatapon lang yung buto ng kalabasa, napakataas doon sa zinc. Vitamin D. Magpasikat sa araw. Also, pwede kayo mag-supplements. Premium D3. And also, yung mga probiotics is napakagandang mga tinatawag natin, mga sources para mag-boost sa ating immune system.
0: Itong mga nutrients na ito, Doc, kinakailangan talaga ng pangangatawan natin. How about sa naturopathy, Doc Algie, ano? Meron bang pwedeng mga gawin, mga pamaraan, katulad sa mga herb or mga halamang gamot na pwedeng gamitin ng atin pong mga ka-wellness para dito sa ganito pong problema?
1: Sa naturopathy, may mga tinatawag talagang natural antibiotic. Nature's antibiotic. Marami kasing branches of naturopathic medicine, alternative healthcare, mga wellness program. So, lahat tayo naniniwala, there are natural antibiotic. Mm-hmm. So, ito yung mga natural antibiotic doesn't mean na i-replace nyo yung prescription ng antibiotic mm-hmm. na binibigay ng mga doktor, lalo malakas na yung infection. Mm-hmm. So, ibig sabihin lang, itong mga substansya to, meron siyang phytochemical that have natural antibacterial property. Mm-hmm. Na kung saan nakatutulong ito somehow to help the body overcome any kind of infection. Unang-una, garlic. Ang garlic, meron siyang allicin. Na kapag crinash mo yung garlic, yung sulfur compound niyan, napag-aralan na pumapatay ng mikrobyo. Mm-hmm. Oh, at ibang strain pa ng mikrobyo ang kaya niyang patayin. And another is yung honey. Kaya di ba sa Pyramid of Egypt, thousands of years na nandun yung honey. Kasi pag binabari nila yung, binilibing nila yung mga perus, may kasamang honey because they have some belief on that. Ano? Mm. At yun ang ninanakaw. So yung nilulot nila, pag tingin nila sa honey, hindi pa sira. Because honey, hindi nasisira. Mm-hmm. Yung totoo ha, honey. O kasi meron siyang antibacterial property. So ginagamit din yan, yung oregano oil, based on study, merong nakatutulong yan. Yung ginger, huluya. Yung sa Yester Clinic, ginagamit namin yung echinacea. Mm-hmm. Isang natural, traditional immune booster. Mm-hmm. And also pampa, kumbaga sa depensa ng katawan natin, pampalakas po siya. So, asin. Alam naman natin yung asin eh. Antibacterial yan. Oo. Kaya ginagamit sa mga gargle, di ba? Panglinis,
0: pang-preserve.
1: Pang-preserve. Oo.
0: So, yun sila. Nakakatulong yan ng malaki dok. Ano? Mga natural na pwedeng gamitin. Isa pa, pinaka-common sa atin at ano sa atin?
2: Abundant.
0: Kumbaga lokal. Mm-hmm. Lokal sa atin. VCO. Mm-hmm. Naalala ko yun nung panahon ng pandemic dok. Sumikat ng gusto itong VCO. Mm-hmm. Dahil sa na-prove talaga nila na meron siyang antiviral properties. Mm-hmm. Itong VCO, mga ka-wellness. Ano? Mm-hmm. Which is kadalasan para sa atin, ang VCO o yung coconut oil usually for cooking only. Mm-hmm. At sa iba pang mga pinagagamitan. Pero nakita at ayon sa mas maraling pa ng mga pagkasaliksik na ang VCO o yung virgin coconut oil, lalo na yung cold pressed na coconut oil ay napakalaki ng naiutulong niya sa pag-boost ng immune system natin, pagpapalakas ng immune system ng isang tao. At meron siyang mga taglay, mga bioactive compound na nakakatulong ng malaki para lumaban sa mga pathogens sa atin pong pangangatawan. Meron siyang monolaurin. Ang monolaurin ay dinidisrupt niyan yung lipid membranes ng bacteria at mga viruses and other pathogens na mas mabilis mapatay yung mga minsan kasi yung mga pathogen sa katawan natin kaya nilang magtago
1: sa pinapakapal nila yung cell membrane nila
0: na napakahirap para dun sa antibiotic na puksain sila at minsan pati yung immune system natin nadadaya kumbaga hindi sila nahahagilap hindi sila nahahanap dahil dun sa ability nila na yun. So, pagka meron tayong sapat na amount ng VCO sa katawan natin at maraming monolaurin na ipapasok tayo sa pangangatawan natin, kumbaga, simply pinapahina nun yung defense mechanism ng mga bacteria, mga viruses sa katawan natin para mas mabilis silang ma-eradicate sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. As well as ang VCO, meron siyang anti-inflammatory. Alam naman natin na the more na maraming inflammation sa ating pangangatawan, mas hindi ganun ka-efficient yung trabaho ng immune system po natin. Compromise doon.
1: Ano unang panahon, di ba? Yung mga nakita mo yung mga sugat-sugat sa ulo, nilalagyan ng langis ng yun. Kasi nga meron siyang anti-inflammatory property.
0: Mm-hmm. Isa pa dok, merong antioxidant din ang VCO at merong cellular immunity property din ang VCO.
2: Liban dyan, Doc L, with regards sa VCO, is itong vitamin D3. Mm-hmm. Ang vitamin D3 functions as natural antibiotic or natural antibiotic booster ng ating katawan. Ang ginagawa kasi ng vitamin D3 is ini-stimulate niya yung immune system natin to produce ng germ-killing proteins. Mm-hmm. So, ibig sabihin na po-produce, sinasabihan niya yung mga immune system na i-produce mo itong protein na ito in order to kill those viruses and bacteria. Ang tawag dyan is cathelicidins and defensins. Mm-hmm. Ito yung protein na kung saan, di ba, yung sinasabi ninyo na nagkakaroon siya ng coating, parang shield yung mga bacteria and viruses. Ang itong cathelicidins at defensins, ito yung protein na yung protective barrier niya is winawasak. Mm-hmm. O, parang balon ba na nakaloob dun sa balon yung bacteria na yung ano, itong vitamin catelicidins na pinoproduce or ano, pinoforce na ipoproduce ng vitamin D3. Para kasi ang D3 is yung switch ng ating ano ba, ng ating immune system na ito ang gagawin niya, i-produce na ito kapag na turn on yung switch na yun. At ang vitamin D3 ang kailangan doon. At ang gagawin niya, ipopoke niya yung ano na yun, bubutasin niya. And it is easier for now for the T cells to kill those bacterias and yung tinatawag natin yung mga ano, yung tinatawag natin na viruses na patayin ng immune system natin na hindi kaya ng mga ano, hindi kaya nung mga lalong-lalo na kapag resistant na yung ano, yung tinatawag natin yung antibacterial na mga medicine na iniinom.
1: Ibig sabihin pag mayroong antibiotic na iniinom at together with the D3, matutulungan mo yung antibiotic na mas maging effective yung effect, yung effect niya doon sa bacteria.
2: That is why kapag ganito ang panahon, yung napag-usapan yung hapon doon sa mga ano, mga nakukuha sa mga tubig na mga ano, tubig baha, kailangan talaga uminom ng premium D3. Meron ng ano, yung sinabi mo Doc El, meron na virgin coconut oil, dagdag po pa yung epekto ng D3. Ay napakaganda pong combination yon para maproteksyonan yung katawan natin mula doon sa mga viruses and mga bacteria na nakukuha galing sa baha. At
1: isama mo pa yung ano, Doc Ron, yung moringa oil. Yung moringa oil ay hindi siya approved na antibiotic, hindi siya pwedeng i-replace, pero meron siyang natural antimicrobial property. Gaya na sinasabi ko kanina na kumbaga hindi siya stand alone, pero napaka, based on study, best ally siya ng antibiotic. Ibig sabihin, if you take moringa seed oil, tapos nag-antibiotic ka, mas magiging effective yung antibiotic ano mo, effect. Kaya, ibig sabihin, ang approach na to is complementary to those treatments. Ano, aside from preventing yung mga infection dahil pinalalakas yung immune system, eh kung nandun na nga yung infection, ibig sabihin, it can help also the antibiotic. Ang tawag dun is power of antibiotic synergism. Na hindi niya kinokontra yung antibiotic, kundi
2: tinutulungan niya.
1: Tinutulungan niya para mas maging effective yung kanyang laban sa mga bakterya.
0: Bukod dun sa mga nabanggit ninyo mga kapartner, itong vitamin C, isa sa vitamina na dapat hindi mawawala sa ating pong daily intake, whether sa pagkain natin or through supplementation. If ever man na hindi possible natin makuha yung kabuuan ng daily recommended daily allowance ng ating pangangatawan sa mga pagkain na ating po nakakain. Siyempre, na aminin natin sa hindi, yung mga pagkain, yung mga choices ng food na atin pong madalas na nai-intake, salat na salat sa ganito pong vitamina, mga ka-wellness. Ano? So, kinakailangan, meron tayong another source or backup na pinagkukunan ng vitamin C para mapunuan yung kailangan ng katawan natin. Take note, ang vitamin C, hindi yan nasa stored, hindi yan naiipon sa ating pangangatawan na ngayong araw, kain ako ng maraming citrus fruits.
2: Para may deposit.
0: Para may deposit ng vitamin C. Hindi po, mga ka-wellness. Ano? So, ang vitamin C, we need it daily. Araw-araw, kinakailangan meron tayong sapat na sources niyan. Well, not to further explain about vitamin C, kasi alam naman natin ang pinakatrabaho ng vitamin C sa katawan natin. Ang vitamin C, meron siyang kakayanan na directly puksain yung mga bakterya sa ating katawan. Aside from other herbs na nabanggit kanina, ano, na tumutulong sila sa immune system natin, ang vitamin C, binabackupan din niya yung trabaho ng immune system natin. Pero meron siyang first-hand, kumbaga, ano, actual siya na nakikipaglaban din dun sa mga pathogens na nakakapasa sa pangangatawan natin, so that merong, ano, kumbaga, hindi ma-overcome yung immune system natin ng mga pathogens na iyon, mga ka-wellness. Ano? So, napakahalaga ng effect ng trabaho ng vitamin C sa katawan natin na dapat ay sapat lagi siya sa ating pong pangangatawan. Ha? Kaya kung hanap nyo ay vitamin C, mas maganda dun tayo sa alkaline base or yung tinatawag po na non-acidic na vitamin C. At meron tayo yan sa Yes to Health, mga ka-wellness. Ang ating pong Santone Vitamin C. No? I-partner nyo po yan sa pag-inom ng premium D3 natin at ng ating pong Santone Gold Herbal Capsule, mga ka-wellness. Okay? Mga Doc, maraming salamat sa napaka-informative na talakayan na nabahagi natin sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga avid listeners. Ano? patungkol dito sa antibiotic resistance na isang problema na napakahirap solusyonan once na ito ay magpapatuloy sa atin pong pangangatawan. Kaya ngayon pa lang dapat meron tayong sapat na kaalaman kung paano yung tangang paggamit ng mga antibiotics. Wag na wag talaga kayong mag-self-medicate when in terms to antibiotics.
2: Yes.
0: Kahit na sabihin natin na mababang dose lang naman na antibiotics, wag na wag mga ka-wellness. Mas maganda, magpakonsulta muna kayo sa inyo pong mga physicians, mga doctors po ninyo. At pag sinabi, 1 week, tapusin mo talaga. Yeah. Mga Pilipino kasi pagka 1 week yung time na pre-nubide sa kanila, pag umayos na yung kanilang pakiramdam within days, wala na, stop na. Akala nila, sa pagkakala nila na okay na yung pangangatawan nila. Pero doon kadalasan nangyayari yung antibiotic resistance, mga kababayan. Ha? Kaya na kailangan sumunod. Kung ano yung sinabi sa inyo, dapat sundin po ninyo.
2: Okay? At kapag may meron silang ganong reseta ng doktor, sambayan nila premium D3 at saka ng Santon Vitamin C para mas mas malakas or mas mabilis yung yung effectivity ng ng antibiotics na binigay po sa inyo ng doktor ninyo, mga ka-wellness.
0: Okay. Sa mga katanungan ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin dito sa ating pong talakayan, huwag po magkatabili na i-text yan sa ating pong numero. Ating pong sex line 0969-609-65455. At mamaya itutugunan po natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Huwag po kayong alis, dyan lang po kayo dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty

0: at dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, maturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking digasin.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: The secret of

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang mag-tunoy. Text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At ilagay niyo pong pangalan at lugar kung saan po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, natural, wala pong side effects. Ang kagandahan dyan, standardized extract po yan siya, kaya highly absorbable sa ating pong pangangatawan. Mabilis magamit yung mga sustansya at mga nutrition na nandiyan nakapaloob sa ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Kaya ng iba, nagtataka sila, Dok, pag inom po ng Santon Gold, ilang araw pa lang naging maganda na yung pakiramdam ko. Uh-huh. So, dun sa mga tao na ganun yung feedback nila, Dok Ron, sigurado, kulang na kulang yung nutrition ng pangangatawan po ninyo na yun yung nagpapasama ng inyo pong pakiramdam, ha? Kasi ano yan, Dok, parang yung lagi mong sinasabi, Dok Algie, ano? Mm-hmm. Parang isang lupa na tuyong-tuyo.
1: Yes.
0: Pag binasa mo yung tubig, sisipin talaga niyan yung tubig na ilalagay mo dyan.
1: Parang uhaw na uhaw sa sustansya.
0: O kaya mabilis mong mararamdaman yung epekto po niya sa inyo pong pangangatawan. No? Kaya sa mga kababayan din makasubok nito, at para din naman sa iba na nag-aalangan na mga partner, ano? Mm-hmm. Na sumubok ng ating mga produkto, wala po yan siya mga contraindication sa mga medications na yung iniinom or dun sa mga karamdaman na nararanasan nyo sa kasulukuyan. Mm-hmm. At mas nakakatulong pa po yan para ma-improve ang overall health po ninyo at mas magiging maganda yung ano yan, kumbaga tulong yan dun sa mga medications na inyo pong iniinom mga kababayan. Gati po kayo Santon Gold Herbal Capsule, at least one capsule 2 to 3 times a day mga ka-wellness.
1: Ayan. Batiin natin yung ating mga live stream viewer. Mm-hmm. Si Sir Jules Marvin Cordero, El John, si Elevol Eyaf, ayan.
2: Mm-hmm.
1: Si Mrs. Emeline Bangla, si Rico Bagisi, si Josephine Abrugar Estrella, ayan. Mm-hmm. Sabi niya, share done. Ayan. So, salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong live streaming. And of course, sa ating mga taga-subaybay sa radio na ngayon po ay nais magtanong ng kanilang mga katanungan sa ating palatuntunan.
0: So, yung mga katanungan, ha? E-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po nga tayo mga ka-wellness. Dok, meron po nagtanong dito, ano? Dok, ilang araw na po inuubo ang anak ko na mag-aapat na taon. Wala pa po ako pinapainom na gamot. Ano po ang dapat kong ipainom sa anak ko na inuubo? Salamat po. Rose po ito ng Sampaloc.
1: Uso nga ang ubo ngayon. Uh-huh. Especially maulan, baha. Uh-huh. Oh. So, sa mga bata, wala pang 4 years old, ano? Mag-aapat na taon.
0: Oh,
1: pag tumagal pa ng ilang araw or ano, pa-check up muna siya, no? Mm-hmm. Kasi sa mga bata kasi hindi pa pwedeng papatagalin natin yung ubo. Tama. Pero yung ubo, kung sa tingin niyo naman, tawag nila hinog na. Mm-hmm. Nag-aano na. So, bigyan niyo siya ng mga natural expectorant. Sa mga bata, maganda talaga recommended yung ano, yung oregano.
0: Mm-hmm.
1: O yung oregano. Tapos ako sa mga anak ko, madalas nung maliliit pa sila, ginagamit ko sa kanila yung honey.
0: Mm-hmm.
1: Pwera lang sa mga edad na wala pang 1 year old, huwag yung bibigyan ng honey. O binibigyan namin ng honey, tapos eucalyptus oil. Alam mo yun, mabibili mo sa butika yung eucalyptus oil. O yung isang kutsarang honey, lalagyan mo ng 2 patak ng eucalyptus oil. Imimix mo yun at ipapainom mo sa bata. Kasi eucalyptus oil, na basta yung nabibili sa butika ha, na eucalyptus oil, nakakasuot sa kalalamunan. Nakasad. Pwede nyo pong ipapon. O, kasi pwede ka rin gumawa ng natural cup syrup. Okay? Ang content doon, kung may blender ka, maglagay ka sa blender ng 2 sibuyas, o 2 ngipin ng bawang, limang kutsara ng honey, kumihani, kung wala namang honey, kahit asukal. Pwede na, asukal. Kasi pag hindi mo nilagyan na asukal yun, baka hindi kinumil ang anak mo yun.
0: Bata,
1: Tapos lagyan mo po siya ng 10 pirasong kalamansi, ipiga mo dun. Tapos kung meron kang luya, konting luya lang, sabi mga kalahating pulgada ng luya, tapos i-blender mo po yun. Ang lasa nun ay maasim-asim na manamis-namis na may konting hagod. So ipapainom mo yun sa inyong anak, yung katas lang sa mga bata. At least isang kutsarita, yung maliit na kutsara, mga 2 to 3 times a day. So yun ay nagsusot ng lalamunan at saka nakakatulong sa paglabas ng plema. O yun po yun, ha? Pero kung ang ubo, ilang araw na, parang talaga hirap na siyang huminga.
0: Nasa lalim na ng hininga.
1: Dalhin nyo na po yan sa doktor.
0: Pabilihan nyo na.
1: Kasi ngayon, ang mga ubo, hindi katulad noon. Noong panahon, ang mga ubo-ubo, lumilipas na kasi katawan malakas eh. Pero ngayon, iba. Pag may ubo ka, tapos ilang araw na hindi gumagaling, malamang ito ay isang malalang respiratory infection. Na sinasabi nga ng mga doktor, kinakailangan agapan kasi nga, medyo may trauma tayo dun sa nakaraang pandemic, na malala na pala. Mga bata kasi pwedeng magka-pneumonia pag hindi na naagapan.
0: Yan yung number one complication niya.
1: Yes.
2: Ito din pwedeng gawin ng nanay, yung poultice ng garlic. Ang gagawin ninyo, kasi bata pa yan, pwedeng magka-blister pag ilagay sa pabalutin. Pag i-direct sa skin, magka-blister yan. Ang gagawin, balutin ninyo sa plastic. Kaya mapapansin ninyo, after 30 minutes, maaamoy na ninyo sa hininga ng inyong anak yung garlic. Kasi doon sa palm, doon yung mga malalaking pores natin, maa-absorb niyo yung mga sulfur and also mga medicinal properties nandun sa garlic and also antiviral, antibacterial properties. And babalot nyo after na balot nyo plastic, susuotan nyo ng medyas para hindi matanggal. At pwede din kayong mag-grate ng luya. At gawin din, ganun din, balutin lang din sa plastic tapos ilagay sa dibdib. Huwag naman masyadong madami, baka mapasok yung skin ng bata.
1: Yung mga classic home remedy na turo ng mga lolo natin. Yung kalamansi, hiwain mo ng paputol, tapos ilagay mo sa kutsara, tapos i-ano mo sa baga ng konti, painitin mo. Tawag doon, pinapais, di ba? Tapos pag medyo mainit-init na, i-check mo na hindi nakakapasok. Habang medyo mainit pa, ikinukuskus yun sa lalamunan. Lalo may mga dry cup na masakit na yung lalamunan, makinukuskus yun. Actually, it really works, yung mga home remedies na ganun. Ang kinakailangan lang talaga, alam natin kung kailan natin gagawin yung home remedy at kailan natin dapat dinadala sa doktor yung ating mga anak. Especially, ngayong panahon nga, iba na. Iba na yung sakit. Sobrang matapang na yung mga karamdaman ngayon.
0: Doc, another inquiry. Doc, hindi po na ako kompleto na 7 oras sa gabi yung tulog ko. Minsan po nahihirapan ako makatulog. Ano po ba ang vitamin na dapat kong inumin? Josie po ito.
1: Simulan mo sa Santon Plus Gold. Kasi yung Santon Plus Gold, meron siyang mga antioxidant, may mga nagre-relax ng ating nerve. Kasi alam mo, ang pagtulog, kung bakit siya madalas hindi kompleto. Pero naka 7 hours na siya, no?
0: Hindi na ako kompleto.
1: Hindi na ako kompleto yung 7 hours. O, dapat at least 7 yan. So, maraming reason. Pwedeng hypertensive ka, pwedeng ikaw may problema sa nervyos, pwedeng stress. So, ang pwede mong gawin na ganun is, kumbaga, sa malaking bagay yung environment eh. Kinakailangan yung kwarto daw natin madilim, o kinakailangan malamig, para makakreate tayo ng magandang tulog. At kinakailangan din sa araw, naiinitan ka. Oo, kasi pag nainitan ka sa araw, marami kang nire-release na tinatawag nating serotonin. Which is happy and mood hormone. Na paggabi, nati-trigger nito yung melatonin. So, mga supplement na pwede mong i-take, pwede ka mag-take ng melatonin supplement. Yan. So, Yes to Health, meron kami yan eh. And of course, yung mga herbal na nagpapa-sedate, nagpapaganda ng tulog, para hindi na tayo lumayo, sibuyas. Alam mo ba yung sibuyas? Pag nilagaw mo yung sibuyas, sa konting tubig, isang basong tubig, lagyan mo ng isang sibuyas, sinap mo, then pakuluan mo ng konti, inumin mo bago matulog, nakakaantok yun, nagpapasarap ng tulog yun. Oo, unless na lang kung ang problema mo merong utang na inaalala. At talaga, kahit siguro inum mo ng nakakapagpasarap ng tulog, stress kasi yun eh. Pero kidding aside, Santon Plus Gold, marami nang sasabi na katulong sa kanila.
0: Yes.
1: kasi parang hindi na tayo lumayo, ano. Tapos yung mga may palpitation, yung parang ninenervyos ka, tapos parang sa gabi parang hindi ka makatulog, paikot-ikot ka lang. Alam mo ba yung pandan na mabango?
0: Yung dahon ng pandan.
1: Dahon ng pandan, yung ginagamit natin pabango ng ating mga sinaning kanin. Yun ay mayroong natural tonic and nerve calmative properties. Ibig sabihin, pag iniinom mo yun, yung tsaan nun, bago matulog sa gabi, maganda yung resulta niya sa nerve natin, kumakalma yung nerve natin. Ayan. So, yun yung mga ano, classic home remedies na pwede nyong inumin, i-prepare sa inyong tahanan, aside from taking our Santon Plus Gold.
2: And also, yung Santon Gold coffee mix natin before 1 hour before matulog, maganda din yan. And kapag iinom siya ng melatonin, pag tapos samahan niya ng magnesium, tapos ang pangtulak niya, Santon Gold coffee mix,
0: yun, eh?
2: Sigurado makakatulong po yan. Pero titingnan niyo din kung baka nahihirapan din kayo magdumi. Kapag merong constipation, kailangan talaga na malinis yung colon. At kung malapit kayo sa ating clinic, mas magandang pumunta kayo para ma-assist ng maayos. Pero yung ano, pwede na kayong uminom ng Santon Santon Gold natin and Santon Santon Gold Coffee Mix, and also pwede na din kayo uminom ng ano, ng melatonin sa magnesium.
1: Sabihin sa inyo, Dokon, hindi na nga ako makatulog, pagkakapihin mo pa ako.
2: Yung ano po, yung
0: ibahin kape, niyo yung kape natin.
2: Yung kape po namin, kape natin, mga partner, nakakatulong po yan sa mga may problema sa tulog. Kasi ano, may ano po yung mga vitamins and minerals na meron doon ay nagtumutulong para mag-produce ng serotonin ang ating katawan para maganda po yung tulog natin.
0: Hindi siya stimulant.
2: Hindi stimulant.
1: Saka yung ano, yung herbal oil natin. Meron akong ano, meron akong pamangkin na talagang kailangang pahiran mo. Naririlak pag pinahiran mo na iinit, lalamig, yung cool, cooling effect. Yan, nare-release yung tension, yung stress, nakakatulog.
0: Yun, no? Nakaka-relax, Doc. Kasi the more na mas relax ka, the more na mas makakatulog ka na maayos. Mas mahimbing yung tulog mo. Pero pag the more na mas maraming tension, sa mga kalamnan mo, maraming compression,
2: hindi
0: ka papatulogin yan. Kahit nga, di ba, sa ano, yung sabi ni Doc, pag maraming utang, nakikreate din yan nakikreate ng tension yun sa ating brain area. Kaya hindi ka makakatulog yun kahit anong pikit mo. Talagang
2: ikot-ikot ka lang.
1: Hanggang magkaw doon, huwag mangutang.
0: O kaya, Doc, sabi nila, huwag ka daw magbayad.
2: Lalo para hindi din makatulog yung naniningin.
0: Parang hindi makakatulog na yung maniningin.
1: Makaganti ka.
0: Bad yun na, bad. So yan, mga ka-wellness, para sa mga kaubayan natin na nahihirapan sa pagtulog, i-check nyo yung mga factor kung bakit nahihirapan kayo sa pagtulog. Kasi maraming ano, maraming dahilan, maraming factors kung bakit hindi mo nakukuha yung sapat na tulog mo. Nakakatulog ka nga nung maaga, pero putol-putol naman. Yung iba naman, pag nagising sa ating gabi, pag nagising, hindi na nakakatulog agad.
1: Yung iba, ihi ng ihi. Kasi mayroon pa ng prostate enlargement. Mayroon pa ng UTI.
0: Kinakailangan i-check nyo yung mga factors po na yun. Para yun yung unang re-resolvahin. Kasi pagka nawala yung mga primary causes noon, automatic naman yun. Magiging maganda na rin yung tulog po ninyo. Okay? Parang mga Dok, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mga mensahe sa tipong mga tagapakinig.
1: Time na pala.
2: Yan po, mga ka-wellness. Tandaan po natin yung mga pagkain. Yung sabi ni Dok kanina, baka killjoy tayo. Pwede naman kayong kumain ng meat, lalong-lalo na kapag ka-native or yung mga ano, yung mga hindi imported or yung mga mass-produced.
0: Hindi cultured.
2: Hindi cultured. Kasi alam natin, marami po mga antibiotics and mga bacterial mga bacteria po yon and mga antibiotics na iniinom. Kaya pumili po ng magkain ng pagkain na maayos, and at the same time balagaan po ang inyong sarili, mag-ehersisyo, of course taking premium D3 and vitamin C, na napakaganda po talaga yan po, ay sigurado po kaming napakaganda po magsuporta para mag-boost po ang inyong immune system at ang immune health po ninyo to fight against bacterial and viral infections, mga ka-wellness. And of course isama nyo na din ang Santon Plus Gold herbal capsule po natin, mga ka-wellness. And maraming salamat po dito po sa pakikinig sa ating programang The Secrets of Health.
1: Sana po'y nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan at subaybayang muli ang palatuntunan ng The Secret of Health sa susunod po ng mga araw. Dok Algie po ito, mula po sa Yes to Health.
0: Maraming salamat, Dok Algie, at maraming salamat, Dok Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga tagapakinig natin at mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Wala uli nakakuha, Dok, ano, ng ating mechanics, ha? Sa ating pong sa ating pong pag-giveaways, mga ka-wellness, ha? Okay, sa susunod, i-follow nyo yung mechanics natin. I-share nyo yung ating live streaming. Oh. I-comment ninyo dyan ang mga good experiences ninyo. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret.
1: Samantalayin nyo kasi ngayong August lang yan.
0: Oo nga. Sa mga gustong humabol, mga ka-wellness, ha? Ayan. Para habang nakikinig kayo, mabahagian kayo ng ating pong napakasarap na Santon Gold Coffee Mix. Marami na nakasubok nito, Doc, ano? At marami na natutuwa kapag nakakainom sila ng ating mga healthy coffee. Okay? Sakalan po ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrong, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon na ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: FM.
1: X FM.
2: Tertarik sana.
3: Exciting.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Tertarik sana.
4: Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: X-rated. Oras na to mga babe, alauna 33 na sa hapon ang atong oras. Satud ka na to ka na mga babe sa Xanthone Gold Coffee Mix. Kung napansin ni mo karon nga kadalasan sa mga kape nga ginainom kay pampamata lang, panahon na babe para mag-upgrade. Distingi ang Xanthone Gold Coffee Mix, ang imuhang all-in-one beauty and wellness drink. Puno ni siya sa premium glutathione o collagen, no, para sa blooming o youthful looking skin. Adunay mangosteen, turmeric o moringa para pwede pakusgod ang atong immunity o i-maintain nga energized ka tibuok adlaw. Guilt-free pagid ni mga babe tungod kay naturally sweetened ni siya by stevia. Walay sugar crush, beauty, lakas at immunity, kape na may kasamang alaga ang Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman.
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, giminaw na kay Kuni.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giminaw na ni mo.
5: Miss you like
2: kasakit.
7: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. Huwag mo pakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dakas na tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Boris!
7: Uy, yan, karon!

0: Alauna y media hangtod alas tres sa hapon, Lunes hanggang Biyernes, dinhi lang sa XFM Network Philippines.
1: X-rated. Here's a song for you mga babe entitled Cruisin'. Unya sa itong pagbalik at tangin ninyo ang atuang X-rated drama. Enjoy the music.

latest. That was Make It With You by Brad. Diba nga nang kaya natin na malagpasan lahat basta't kasama kita. I wanna make it with you. Gusto kong maabot yung mga pangarap ko na ikaw ang kasama sa buhay. Mga ba? Wala ba niya siya mga ati? Alauna, 44 na sa hapon mga babe. Mayang hapon kanimo diha. Kumusta man ang babe na ako nga ganina pa nagpaabot sa tuang pag-uban-uban? Of course, silang gihapon sa programang X-Rated. Mayang hapon sa mga babe na ito nga ganina pa nakatune in. Ganina pa nag-subaybay, pinaagi sa tagsa-tagsa ka mga dial sa ilahang radyo karon. Nga nagpaminaw diri sa XFM, mayong hapon sa Macau sa mga babe. Lahing adlaw na sa batong pag-aubanan, and of course, this Wednesday afternoon. Uy, August, ano na di ay no? 12? Paspas kaayo ang adlaw mga babe ay. Murag feeling ako kay paspas kita manigulang. Niyang uban, nanigulang na lang, naginusara gihapon. Ang uban kay dili ko sigurado kung sa ba? Asa ba paingon ning mga babe na to? Or na baka ipaingnan taani mga babe? Ay, parang hindi na ako sigurado dyan. Anyway mga babe, no, as I've mentioned, medyo paspas kayo ang tuyok sa adlaw. Adlaw Miyerkules na po. Murag bago lang man to naglunis uwi. Murag bago lang man to mga adlaw nga malipayon pa mo niya karon wala na. Bago pa itong mga adlaw nga nagtagbo mo niya paghuman sa tanan, gi-ghosting na ka. Paghuman lang sa mga panghitabo, mga babe, nahanaw na siya. Ah! Wala tayong magagawa dyan, kundi ang... Nakuratan lagi ko ato. Sa to. Kayo. Anyway mga babe ha, maayong hapon sa mga babe na ito nga nagpaminaw diri ka rin sa may XFM 89.1 Davao. Maayong hapon. Ingan man sa mga babe na ito diri sa XFM 107.1 Tagum, XFM Johnson. Diri sab sa mga babe na ito na Mati Subong sa may Mati City. XFM Bukidnon. Sa XFM 89.5 Pagadian, XFM Ipil, XFM Zamboanga, XFM San Franz, sa XFM 99.9 Tacloban, og sa mga babe nato diri sa XFM 88.3 Cebu, ingon man sa XFM 101.7 Canlaon. May nga pong sinyo ang tanan sa mga gusto magpaabot sila mga greetings, requests, shoutouts sa ato nang taga-agpagtagad-unyesonahan mga babe. Pwede na ninyo ipadangat na daan o i-save na

sa tong Facebook Live karon. Live na ninyo nga makita sa XFM Davao Katropa Digital. Makita ninyo di ang naong ni Babe Zabrina. O kung unsa ba dyan ka, busok, tambok, o undon. Say undon? Kanang unuron bitaw. Dihan ninyo makita. Ah, maod ini siya. Anak yun. Makikita nyo po, pinagi sa tuang Facebook Live. Trohon ako, babe, XFM Davao Katropa Digital. Pwede po sa tuang Facebook page ni Babe Zabrina, ang Babe Zabrina o baka ang Zabrina XFM Davao. Ayan mga babe, alauna 48 sa hapon. Oy, ready na yung self diha kahit out-out sugda na nato. Ah, nga to ang X-rated drama. Sit back and relax. Timplahan na ng kape diha, babe, kay para focus na kaunya sa pagpaminaw sa tuang drama. Di na ka ma-istorbo. Dili na ka nga magtindog-tindog pa. Para maka-focus lang yung kagpaduol sa imuhang radyo nga maminaw sa tuang drama karong hapuna. Timplahan ang Xanthone Gold Coffee Mix, mga babe. Sa mga wala nakabaluhang atong Xanthone Gold Coffee Mix, doon na ni siya yung glutathione and collagen. So, kung medyo stressed sa ito ang mga work or natay, ano ba ito, mga stressors, nga dito na ito malikayan, adlo-adlog itong bulabugo. So, night times makita, haggard, nagyug ko tungod sa kadaghan akong gihuna-huna. Mas better, babe, imuha ng higupan o kape. No? Matanggal pa imuhang stress diha. Kaya na may uban good nga stress reliever nila ang pag-inom o kape. So, naka stress release na ka sa pag-inom o kape. O niyang kape, pag ngayon mo hang inom, healthy pag yun. Doon ay glutathione and collagen, makatabang, no, para mapahimsog ang atuang pamanit atong lawas, mga babe, maging blooming tayo. Or sa mga panadiring na term, manghimisong gihapon ta. Bisan pa madagan, tagyuna-una, nanghimisong gihapon si Babe Zabrina. O ka na nanghimisong, dili na siya bad, ha? Ka nang blooming na siya, mga babe. Sa mga wala pa rin nakailad diha inyo nakauban or makauban sa tuang programang X-Rated Matagahapon. Of course, ang inyohang babe ng bayan, ang babe na amoy pa lang, ulam na. Anong amoy kaya tayo na ulam? No, ano kaya, I mean, anong ulam kaya tayo? Para kung simhuto ni mo unsa tanga sudan, ma-identify din, kini. Bulad yud ni. Kini siya nga sudan kay kuan yun ni katong sinugbang pusit. Grabe na po nga. Amoy pa lang ulam na ang babe ng bayan, Babe Zabrina. Makatawa lagi ko ato. Ingon na dapat. Ha? Sige babe, plaster na diha, LL na diha, lingkod-lingkod na, laray-laray na, kay sugda na nato. Di na nato itugay-dugayon, ani-ana. Isulod ko na babe. Ang ito ang X-rated drama.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: Δικού σαγμα το μπανάνι.
1: Unsa buhaton ni mo ang hait kina baha?
2: Mao ni ang putol sa inyong kinatawo. Masubra ka to pero putlon ko ni anumat sa tagwalang tanan.
1: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

lang kani yung mga suking ting paminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon, kining sa kababaing taga-Bulwa, Cagayan de Oro City. Kining mo ang tampo karon, atong giuluhan o gana sa kaon.

0: Sabrina, palihog tawag ka lang ko ninyo og Emang. 50 anyos. Kini nga akong problema mahitungod sa akong anak nga grabe kaayo kahingaon. Og aron ninyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Unsa, gigutom ka na sab?
2: Oo ma.
1: Ginoo ko ni mo Jerome, wa pa ganito luka oras gikan sa pagpaniudto nato. Gigutom ka na sab?
2: Ma, sige na mabi. Palit sudan ba?
1: Ah, palit lagpahandid to.
2: Ma, ayun lang ang pangan ba, oy. Kanon lang.

0: Uy, kahumot ka na imong giluto diha.
1: Oh, nagluto ko sa imong paborito, humba.
0: Oh, lata ha?
1: Ay, lata gyud. Kay imo ra ba ning paborito ang humba nga lata?
0: Nindot ang lata. Sige, mag-ilis una ko aron makahunat gyud kaon og humba.
1: Ah, sige, ilis una dito.

0: Oi, Jerome. Huwag mo good kay tingog-tingog diha.
1: Ikaw lang nag-ingon na naman, basta magkaon, di magsigig tabi.
0: Pila naman kahiwang imong nakaon ha, Jerome?
1: Ikaduha pa ganin ni Ma.
0: Unsay ikaduha, nga lima man akong gibutang nga hiwa diha sa panaksan. Unya, usa naman lang nahabilin, maong upat ng imong nakaon.
2: Stay! Ang usap mo? Hey, Ma, pasag tirago na. Gigutom na mong pwerte nakakaon. Sige na, sige na. Pala yun natin sa pagkaon.

0: Nga upat kahiwa sa humbang nga nahibilin. May na lang ni, natay mas udan o mas buntag. Initon ko lang ni.
1: Sige.
0: Sige, kay tiwason ko naghipos ni.
1: Okay.
0: Loloy, mga tuhog na ta, uy, duka naman.
2: Una lang sa dito, upang ako giduka.
0: Ay, doon nga, nagutakot.
1: Ay, sige.
0: Sige pa na.

0: Ma'am, ninaw ka?
1: Naay natagak nga tos kusina. Adios! Gilungka ban siguro sa iring ang kaldero nga gisudlan ako sumba?
0: Tuwa dito eh.
1: Karon ning iringa.

0: ni Arang Silik. Mapuspusan lagi ti karon. Bantay ka lang. Ah, niya. Pasigao na nako ang suka. Niara. Oh, Jerome. Ikaw manggudian yung nagkaon nga. Huwag magpasiga sa suga.
1: Mangaon tama.
0: Ginoo ko. Imong gikaon ang humba. Bebe. Hala. Usa na lang kahiwa ang nahibilin.
1: Gutom ko kuma. Mang mikaon ang kukusap.
0: Unsa?

0: Babe Sabrina. Mauna ang kinaiya sa akong anak. Kanang hangul kaayo og kaon. Wala ko kabaon si akong buhaton aron mapitol siya. Gisumayan bitaw na ako og padayet. Dili gyud mahimo. Magkawat-kawat gyud siya. Og sa dihang nagstorya mi sa akong bana. Mo kini ang sunod nga panghitabo.
1: Normal pa kaha ng akong anak, Delia?
2: Normal na, oy. Unsay pagtuon nimo? Abnormal?
1: Di man good normal ang iyang pagkaon. Diyot-diyot.
2: Oh, na mag-iingon ana, day.
1: Nakabantay ko ana niya nga. Karun lang siyang tuigang nag-iningon ni ana.
2: Oh, basig. May gana na lang yun ang iyang kaon.
1: Ay, sa una, no, ang usa ka kilo nga bugas na mo, madaog duha kalungagan. Karun, usa na lang kalungagan. Kay puwera buyag, midakup man ang kaon sa akong anak. Jiro, nagkaon ka na, Sab?
3: Gutom ang gudma?
1: Oo. Jesus. Alas dos pa man taon sa hapon, oy Jiro. Naniuto ta alas dos man to. Igutom ka na?
3: Kamang gudma ka lang, gamay gutom ko ikaon ma, ganina.
1: Unsay gamay, nga kaugdo atong kanon diya sa imong plato.
3: May lami nga sudan ma.
1: Unsa gutaw iway lami? Ikaw manganing na nakahurot sa duha ka penerito nga dagko.
3: Karon malami kayo ang buwad bulinaw ma. Nga gibutangan og lamas. Lami kayo ma.
1: Hinahinay lang kuno kaon, di Jerome.
4: Wa na tay bugas?
1: Oh, nahurot nang usa ka sako nga imong gipalit.
4: Tulurot ta din eh. Katalera gud na hurot.
1: Ay mahibong ka pa man. Ngang imong anak diyot-diyot man mukaon. Maong ayaw na lang kahibong diha. Palit na nga to.

0: Ay. Uy, Jerome, nagkaon ka na sa... Alas jinis pa mangani sa buntag, oh.
1: Gutom na mga ma.
0: Ay, ambot lang limong bataha ka, uy.
1: Lami kay kaon, ma.
0: Sige ka lang kaon. Pero ang imong lawas, wag yun manambok.
1: Ma.
0: Ambot lang yun ni mo, Jerome.

0: Uy, Jerome, ayaw pa ka-uaw dili, ha? Ma-uaw ta. Giimbitar ba ya tayo ni dili sa bunyag sa anak ni Lilia? Maong pag-control sa imong kaon, ha?
1: Lagi mo.
0: Bantay lagi. Oh, milagro. Gamay raman lagi ang nasi mong plato.
1: Kaurang nag-ingon mga mag-control. Maong niya, nag-control ko.
0: Ah, sige na, kaon na. Jerome, kadiyot sa ah. Mag-CR una ko kadiyot.
1: Okay ma, okay ma. Okay.

0: Jerome, nagkaunta na masabgod.
1: Gatagan mo kung balik ko plato, ma. Aw, kaon na sa kung balik. Ang masaysigig butang nila o bagusod an, sweet and sour, maong ikaon sa ko.
0: Unsa, Ginoo ko ni mo, Jerome. Undangin na yung tao na, uy, magko palang gani kang nagkaon.
1: Ma, gamay pa man tumaoy. Karon, wa na'y titihit. Buga naging kukaon.
0: Jerome!

Sabrina, mao kini ang dako kaayo na kong problema. Sa tinadanay, mauaw biya ko sa kong anak. Ngayon ana siya kahangul kung naa sa laing balay. Maong nagpadala gyud ko og suway aning akong problema. Pamasin og mahatagan ko ninyog tambag. Og mo kini ang akong mga pangutana, babe. Unsaon ko ba ni ang akong anak? Normal pa kaha ni siya? Sige lang gyud kaon, pero wala gyud siya na nambok. Ngano man ni siya, babe? Pasagdan na lang bakaha na ako, ngaingon ani si Jerome. Pero dali ra kaayo mahurot ang among bugas. Yeah! Unsay akong himuon ani, babe? Daghang salamat sa inyong tambay.

0: Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs, ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook, Gerald Vendo. Ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation. XFM.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Pia, Sasel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic, mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga, iya, hindi ayo po na akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naari ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magdinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Wala akong sakit sa akong lawas. Wala akong

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Center.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Ate ka, iskun pa.
3: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
2: Saton, patanase, hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha, yagkwa, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
2: B! Ah, man ako hinom.
3: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: XFM.
7: XFM.
6: X-rated sa XFM.
7: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: was hard to say I'm sorry by Chicago. Alas, 2:22 na sa hapon, mga babe. Paspas kayong oras. Nako. Pero wala tayong magagawa dyan. Sa mga babe na tadi ha, ganina pa, nagpaabot sa to ang pagbalik. Mayong hapon kaninyong tanan. E naman sa mga babe na to, nga karong pa po naka-tune in, karong pa nakaliso sa mga angang lisoon di ha. Karong pa nakabulikat sa ilang mga radyo. Ayan, sa mga naminaw karon pinagi sa tag-sa-tag sa mga dial na frequency sa to mga XFM stations, Visayas and Mindanao. Mayong hapon sa inyo sa makausap mga babe. And of course, sa mga nagtanong sa to ang Facebook Live and TikTok Live right now. Mayong hapon and welcome po sa programang X-Rated. Nadunggan ba nato ang storya sa kinabuhi ni ato ang letter sender karon si Emang, no? 50 anyos na si Emang. Og niyahang problema sa iyahang anak, mga babe. Parang ano man yun, kanang may medical condition something, no? Kasi kung ingon ana mang good ka, na may term ana ha, ako kagayanon, asa kagayanon myself. Nakanang inistoryahan na mo ba nga kagayanon good is kanang bulaos, murag ingon ana good. So, familiar na ko to from Bulua, Cagayan de Oro. To ang letter sender. So, silingan rami ato sa Cagayan. Na so, mga na nga term sa mga magudis, bulaos mukaon ba? Kanabitong kusog kay mukaon, kanang hangul o pagkaon. Namurag ingon ana ang term ni Emang sa iyahang anak. No, though, bisag anak to niya, pero medyo at some point no, sa iyaha is ginakaulaw niya. Tungod lagi sa tingnan na ito klase ba nga behavior, especially if nasa mga event, nagagtao. So, murag maulaw siya dadun ng iyang anak tungod adto basin niya, mo-reflect sa iya ha. Now, ikaw di ha, babe, munsa ba itong angay tambag kay Nanay Emang, no? Kay muto iyang problema. Unsa ba'y dapat buhatan sa iyang anak? Maulian pa ba daw to, mga babe? So, sa mga gusto di ha mag-advise, pwede ninyong ipaabot sa tuang hotline, sa tuang text line, 0969-333-0537. Pwede sa mo magtawag, mga babe, ha, sa tuang hotline. Same number gihapon para nga personally maka-advise. Gidug madunggan na to. Inyo ha, mga pang malakas ang advice sa tuang letter sender. Speaking of advice, nanatay caller sa Pikas Linya, maayong hapon sa'yo mo di ha, babe. Kumusta man? Ugun sa tuang ikatambag karong hapuna.
1: Maayong hapon.
0: Hello, maayong hapon. Si pangalan, babe?
1: Si Fatimani, all the way from Mako, Davao de Oro.
0: Ayan. Si Babe Fatima sa may Mako, Davao de Oro. Babe Fatima, kumusta man diha sa may Mako? Karon init ba?
1: Init kaayo. Init ka. Init pa sa imo ang cute niya boses.
0: Mas init pa sa ko ang boses. Pero at least ang panahon diha init. Ang sa relasyon manggood sa uban, bugnaw na.
1: Init.
0: Sana all lang gihapon ta diri na sad. No? Mora gid na tong trabaho ani. Abi na kog trabaho na ko diri kay maging DJ. Tig sana all ready ay ko sa mga relasyon sa uban.
1: Oh, tig sana all lang ka kumaka kita ka og dawan nimo
0: a. Di na lang. Ayaw lang, dele lang. Dele lang ko ana. Pasko sa mga ingon ana, babe.
2: Easy.
1: Pagpas,
0: okay lang mabiyaan, basta dili lang mapaingon sa maling tao.
1: Punta sa maling tao.
0: Dilig yun. Ay, nako. Move on tayo sa akin. Okay, murag ako na ang gitambagan diri. Murag mali na ni siya, di na ni maayo. Babe Fatima, unsa may ka-advise sa to ang letter sender karon intawon si Nanay Emang sa iyang problema nga iyang anak na si Jerome nga kusog kaayo mo ka. Unsa bay angay niya buhaton para sa imuha?
1: Para sa ko dili na man sila magpalit og isa ka sakong bugas kay maurot gihapon. Ika urot.
0: Sa unsa na lay buhaton?
1: Sa isa ka adlaw. Isa ka kilo rin ng paleton.
0: Ah.
1: Para
0: makontrol.
1: Control.
0: So dapat limit lang gid sa isa ka kilo sa isa ka adlaw.
1: Oh, anak ra jud.
0: Nya paano babe kung ano, isa ka kilo tapos mahurot og kaon sa iyahang anak. Wa na sila kauno na kay limit man gyud. Antos-antos na lang gid sila, ana.
1: Dili nga na pwede nga kuan dapat mo limit sa kaon. Isa man ang kuan isa ka kilo ra nga ilang na palit. Nga wag ka man wala sila yung kuan. Atos ana rin ko nagginamos o bulag.
0: Pero murag feeling nako sa kanon siya kusog mo kaon kay na di ba kaganina sa drama murag ningon siya nga okay lang nga wala kay sudan basta daghan lang og kanon. No, so naa siya oi. Ayo
1: diya, wawasan mo na niyang kanon kay mobiya na mo kakaruo ang kanon.
0: Oo, taas kay
1: carbohydrates. Ay, dapat ko dili sa manambok.
0: So dapat ilang buhaton ani minusa ng ilahang stock sa bugas ana ba babe? Oh!
1: Bugas.
0: Oh, para makita ni Jerome, kumbaga ma-mind setting siya nga, ay, sa kakilo ragid among bugas. Kanang di na dyan ko pwede magpatara o kaon, ani.
1: Oh, yun.
0: Mm, ayan.
1: Siguro gamay na siya tungol, kay...
0: gamay tungol, grabe. Pero ang motong ilang buhato ni Nanay Emma, i-ano niya, i-limit ang ilahang bugas nga stock sa ilang balay. Ayan, para dili na matintal. Kaya lisod kaayo kung na yung mga kanang mga tintal, no? Kanang mga tukso sa paligid. Tukso na po. Namahingon, Ana. Palayo. Ano, kanang sitagana nila, kanang panuway palayo. Mayroon, oh. Ana.
1: Patik ka pa siya na si Jerome kung untay kuan ana.
0: Untay
1: kuan ana sa doktor, manang sigisag kaon.
0: So, ipa-check up po niya si Jerome. Ayan. Grabe ang mga ano advice. Dagan po kung na dari mga nakita ang mga text nga advice nila. Kay usually, ingon ana po, ipa-check ang iyahang kanang medical condition kay basin daw po og na ay something to do bitaw sa iyahang problema sa panglawas. Oo, babe, Fatima, salamat sa imuhang advice, imo mga greetings sa imuhang katropa and friends.
1: Yes, ako akong mga katropa and friends, si Marvin, si Dato Kali, si Julio, si James, si Aldrin, ako ang someone palalab, si Chris.
0: Mugawas na ko.
1: Ay, nagawas.
0: Wala na yung tao, dire.
1: Tayo, mugamay ka.
0: Babe, Fatima, salamat kayo sa imuhang advice and of course, mga greetings si Mono sa tuang mga babe, katropa and friends. Babe, thank you, mama chup-chup. Exciting. Nangingon, ana, magin mga babe, oy. Ay, nako. Salamat kayo, babe, Fatima. So, para sa iya, limitahan lang daw, isa ka kilo lang daw ilahang iba dyan. No, kumbaga, dili na daw mag-stock o daghang bugas kay mag, ano, kanang anggana, bito, sige lang, daghan bitog bugas diha, oh. Isa kasako bito ng bugas diha. So, magpatara na hinuon o kaon si Jerome. Babe Boboy Abrasaldo, mayong hapon DJ sa XFM tayo po, Babe Boboy, no, sa Visayas and Mindanao. Mayong hapon sa imuha diya. Ingon man sa nagapabot sa iyang greetings sir. Hi madam, grabe. Gaya sa madam, madam Damien. Totoo yan, madam po tayo. Madam Damien sa lahat ng bagay. Pa-shoot out the icon. Pa-shoot out day ko sa LCE Alteration, Barangay Mambaling from Danny. Ayan, hello sa imo hadiya, babe. Danny! Maayong hapon. Og sa LCE Alteration, dito sa may Barangay Mambaling, maayong hapon sa inyo hadiya. Og salamat sa pagpaminaw sa X-Rated. PM, babe, exciting! Naminaw mo dari South Cebu. Exciting! Oh! Ay, nako! Oy, grabe si single 34. Mayong hapon sa imuha diha. Nga nung single, tapos 34 single ka. O niya, 34 na may edad. Kasi live din tayo sa ating TikTok account, mga babe, no? Babe Zabrina. Pakita agi hapon na ninyo. Alangan, support ba? May mangita sa kuwang TikTok ani, wa nagyud ni. Maano, ma-expose na nga to ang mga tinago-tago na mga, ano, mga sayaw. Ay, maayong hapon, sab, sa mga babe na tinagtanaw sa to ang Facebook Live. Nato yung mga nag-adadri, nag-greet sa to ang FB Live. Sa mga gusto pa magtanaw diha, ha, i-check ninyo ato ang XFM Davao Katropa Digital na Facebook page. Kay para makita ninyo ang ato ang Facebook Live karong hapon. Hello, Joy. Maayong hapon sa iyo mga diha, Joy. Napay nag-paabot o ilahang ano diri, ilahang advice. Wait lang, basahon na ako, ha? And hinahanap ko ang layo na nun. Saan yun? Ayun, ayun, ayun. Nakita ko na. Hello, babe. Greet me diri sa JTJ Machine Shop sa Pulumulok. Ayan. May nga. Miriam Elas, pretty babe Zabrina, pa shout out lang po sa aking partner in crime na si Semyon Tim Tim, to my daughter Princess Marianne, and to all Tim Tim family and Elastrisimo, tama ba? Elastrisimo family. Naputol siya, dili na ko makita ang kining Seymour, ano? Pa-request po ng song. Oh wait, hindi ko makita ang song. Ayun. Pa-request po ng song The Day You Said Goodnight from Bughom Walbual Cebu. Thank you and God bless. Ayan, salamat kaayo babe Miriam Elastrisimo, no? Maying hapon sa Elastrisimo and Team Team family. And eto nang i-play mamaya ang The Day You Said Goodnight. Sige, hanapin natin yan para sa iyo babe Miriam. Yes, ang Hail ang nagkanta. Sige, mamaya ating ipi-play yan mamaya. Anyways, napag nagpabuti sila ang advice, si Boy Bugasgra. Murag feeling ako, gibagay niya yung pangalan sa advice yun. Boy Bugas, murag si Jerome, may rason nga nung paspas musaka ang presyo sa bugas sa inyong balay. Pero seryoso, mas maayog yun nga ipacheck kay dili man normal, nga perming gutom, unya dili gihapon manambo. Matod pa ni Boy Bugas. So, dapat ipacheck jud mo. And si Dok Dok, emang kung sigig kaon si Jerome, apandili gihapon mo tambok o dali kayong gutumon, mayo nga ipacheck up siya. Basi na dunay kondisyon sama sa hyperthyroidism, diabetes, ulod baka sa tinay or laing metabolic disorder. Mas maayo nga masiguro pinaagi sa doktor kaysa magtag-antag-an lang ta. So far, mo ni siya pinaka-serious na mga advice doon. May gani, kinami mga ingon-ana po, no? Mag-serious. Kita ani mo, bantog siguro dili, yung ko seryosuhon, ani. Tanawa ragun niya akong naong, mura pong joke. Ay, grabe. Bitaw, babe, mas mayo ipa-check up na siya kay basin adunay kahimtang sa lawas nga maoy hinungdan sa iyang kusog nga pagsigig kaon. Kana sigurong saba kanang dali ra matunaw saba no kanang actually naa na siya sa atong Secret of Health, no. Explain na sa to ang mga naturopathic doctors diri sa XFM sa to ang Yes to Health. Kung unsa mga reason nganug na ay uban tao nga kusog kaayo mo kaon unya dili ga panambok, no? So, na yung mga rason na ng mga babe. Og, mas better yung ani ang mga advices na to. So far, nga gakadawat ka na. Mas better yun magpa-check up. Para maunag yun. But anyway, mga babe, atong oras, alas 2:33 sa hapon. Basi na pa'y gusto diha magtawag, mag-advise, no? Sa to ang letter sender, si Emang Karon. Pwede pa mo magtawag sa 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. Pwede ma-request o ganta, Dance with My Father. Thank you kaayo, madam. Madam Dami. Grabe talaga tayo sa madam. Sige, pa-play gihapon na ito na unya, babe, ha? After sa katong unang request nga song sa 2-3. Yung The Day You Said Goodnight. Bakit ba? Anong sinabi niya sa'yo? Anong ginawa niya sa'yo after niyang sinabing goodnight? Alam ko, may ginagawa pa yan eh. Ayong after sabihing good night, may ginagawa pa talaga yan. Hindi ko lang alam kung ano, ha? Basta meron yan, meron. Sige, ito na i-play later, mga babe. Anyway, parang ano na, napag-inag-advise din. Si, si Nanay Karing, nag-advise na si Nanay Karing, grabe. Ano siya, ayaw kasuko, permis sa imong anak imang, basindili niya na kontrolado ang iyang gibati nga gutom. Mas makatabang ang pagsabot o ipakonsulta kaysa sige kag pangasaba sa iyaha. Diba, nakasabaan ta ni Nanay Karing. Ingawang ko sa inyo halag. Tama gano'n kay si Nanay Karing ginang mga saba sa tua. Mas maayo daw nga dili sige pangasaba kay dunay possibility nga dili gid kontrolado no ni Jerome ang iyahang sarili nga nung grabe siya mukhaon. Mas maayo nga himuon ninyog schedule ang iyahang pagkaon o likayan ang sige og snack. Pero kung dili gihapon makontrol, doktor na gyud ang sunod ninyong adtuan ana. Ayan, so mostly sa to mga nadawat isang advice is magpa-check up or pa-check up si Jerome. Now, anyway mga babe, diri na ta sa ko ang advice no kay basig ma-short na naman tayo sa ating oras.

nasabtan na ako ang imuhang kabalaka, no? Isip usa ka inahan. Tinuod nga, lisod kaayo, no? Kung sometimes makita na to tong anak, murag wala namang ginihunong sa iyang gana sa pagkaon. Say, makabalaka ba kaysa kamahal sa palitunon? Kidding aside, no? Usahay makahatag siya og kanang dugang gasto manggod sa tuang panimalay. Labi na kung budgeted, no? Ang kaninga tuang pagkaon. Apan, gusto lang po na ako na hinumduman, no? Nga, dili tanan nga kusog mo kaon tungod lang na sa kahangol or bisyo gyud niya ang pagkaon. Masama sa to ang mga nedunggan sa mga advices kaganina, posibleng dunay rason gyud ni siya, babe. Dunay mga tao manggod nga kusog mo kaon tungod sa ilahang metabolism. Nay uban paspas kaayo. Napoy uban ang lifestyle. Ang uban po, tungod lang yun sa kahimtang po sa ilahang panglawas or dunay medical condition. So kung nakabantay ka nga bago lang ni nagsugod, no? Nga permi gutumon si Jerome, bisan pa man bago lang siya ni kaon. Suma sa advice po, same sa advice po sa to ang mga babe kaganina, mas maayo nanay Emma, ipa-check up na siya, no? Aron nga makasiguro ta, nga kanagong walay medical condition, reason behind this. Labi na kay ingon nimo, no, nga dili gihapon sa mutambok, bisan daghan kaayo sa ginakaon. Ang uban kung kanabi taong joke-joke nga istorya kay, ano daw, grabe daw mukuan ilahang mga bitok. No, pero bisan pa man og joke na siya kay, sa uban ha, kanang kusog daw mo ano ilang bitok, mas maayo yun ipatanaw siya. Mas maayo nga ma-check sa doktor kaysa sigilang taog sig pangagpas bitaw sigig. Ay, grabe ang mga palaliton, mahal kaayo. Ya kusog mo kauna kong anak, no, kanang siguro mahit na hinuon nimo siya sa sige nimo huna-huna ana. Na imbes nga matabangan nga ma-address ang issue, ang concern, ang dating ana is magtaas bitaw ang imuhang kalagot sa iya ha. Kaya imong huna-huna naman ang gastuhon ninyo sa inyong panimalay. Sa bahay no sab ni Jerome, kinahanglan pod niyang masabtan, babe, no, nga ang disiplina pod sa pagkaon importante sab. Dili tungod pod kay gigutom siya, pasabot nga pwede na lang pod siyang mukaon bisag unsang orasa or bisan naa man sa daghang tao, no. Kailangan gihapon tudluan pod siya nga i-discipline gid iyang self regardless nga maingon siya nga dili niya ma-control usahay. Ano man good mga babe, no? Sometimes ang pagkat-on ba sa self-control, importante siya nga bahin sa pagka-mature, no? O sa pagrespeto po sa uban. So kailangan po pasabdun lang nimo si Jerome na ang ingon ana nga behavior is pangit siya tanawin sa uban tao. So sa imo diha nanay Emang, pwede ra ka nga dili magpanik, no? Padayon nga ampingi o sabtang imuhang anak o gayo kalimting i-guide siya. Mugani na sometimes ang atuang role as mga ginikanan is i-guide ang atuang mga kabataan. Always yun ako ginaingon, ang good communication yun o gusto nga pag-atiman, no? Pagpalangga. Isa sa makatabang sa bisan-unsamang klase nga relasyon. Sa bisan-unsamang klase nga kalibog or problema ninyo nga ginaatubang. Kaysa magsigit ng tagyaw-yaw ani kayo, say kapoy, nakaayo. Kung nga doon ay duda, no, sa ihang kahimtang, basig na yung medical condition jod, ayaw na jod paglangay. No, pwede ka magpakonsulta sa doktor aron nga maklear tanan or pwede po ka magbisita sa tuang Yes to Health Clinic, no, naman tayo mga klinika nationwide sa Yes to Health Clinic kay libre man ang tuang check-up. Mas better mapacheck nato sila sa tuang mga doktor para mabalaan kung unsa gid ang tinud niya status ni Jerome nga nung ingon ana siya kakusog mukaon bisan og walay impact nang wala siya nagtambok babe Emang. Salamat kaayo sa imong oras sa gigayon nga gihatag diri sa XFM sa tuang X-rated. Ayan. Atong oras mga babe. Alas 2:43 na sa hapon. Ato pang i-check din yung mga greetings week. Eh, basiga, napatay wala na greetings. Babe, Luz Bimindao Gaya, hello, maayong hapon sa iyo, Madre, and Joel Juan. Uy, magandang hapon, DJ. Ayan, si Babe Andong, maayong hapon sab sa imuha, diha. Asa man ka naminaw ron?
Asa man ka naka-plaster karon? O good sa man eh. Inyuhang gihimo diha mayong hapon. Si John Chu, ayan, salamat kaayo, babe. John Chu, umabot na naman tayo ng 2.1 likes dahil kay John Chu. Nang haway na sabdaw ni iya mga kamot. Ayan, mayong hapon sa imo diha, babe, John Chu. Precious, hello sa imo ha. And kay babe Roldan Magubat. Maayong hapon at maayong pagtanaw sa tuang TikTok live. Kaon ko sa TikTok. Pero na paingon ano. Okay, kay Humble. Namino si Humble karon. Kung asa man kagibutang, Humble, amping diha, kay wala raba ko para ampingan ka. Oh! Oh, ba? Oh! Alas das 40 is 40. Alas das 45 sa hapon, mga babe. Medyo ano na to, sayo na to o gano karon kay para napatay time na maglabing-labing pa muli. And speaking of loving-loving, mga babes, kung sometimes, sa ngatua bitawang ka ng kanabitong kabaskog sa mga angayong pabaskugon diha, medyo dili na gid makalaho tayo during loving-loving. Labi na kung magsige na lang jugag hangyo, nga naman na. Nganong magluya, mangyod? Naputol na hinoon ang atong gana. So, babe, panahon na para mag-turbo male enhancer. Himuhang uyab or imong bana diha. Okay, lagi matod pa ni ka-tropang Lars Anuel, makasugakod bisag nagluhod. Sharo, pwede siya gano, pwede siya i-side stand. Tungod sa kabaskog, mga babe. No, sex enhancer ang ito ang turbo male enhancer. So kung namoy problema sa inyuhang paglabing-labing sa imuhang misis or sa imuhang uya, babe, kung medyo diligid ka mas-satisfy, panahon na siguro para regaluhan ni may imuhang uya pag turbo male enhancer. Mapalit gihapon na siya ha sa tuang mga suking butika and of course sa tuang Yes to Health Clinic nationwide. Makaingon dyan ko ng proven and tested talaga. Proven and tested talaga natin yung turbo, mga babe. Kasi hindi lang po yan para sa mga lalaki. Pwede din yan sa mga babae. Kasi aside sa sex enhancer po ito, pwede din po tayo, anong tawag dyan? Energy booster din. So medyo luyaw niya itong trabaho kapoy kaysa magsikag ino mag-energy drink, mag-turbo male enhancer ka na lang. DJ, ganda! Pa-shoutout nga pala ang mag-asawang Mr. PJ Kabusaw at sa kabiyak niya na si Rizal May. Thank you! Nang Kabadbaran, Agusan del Norte. Ayan, maayong hapon sa inyo, hadi ha. Sa may Kabadbaran. 35, oh, salamat ka. Wala tayo yung oras, mga babe. 2:47 na po sa hapon. Ug mga adlawan na sub. Mag-uban-uban gihapon ta same program lang gihapon. Ang same station, same time. Di lang gihapon sa programang X-Rated. Unya, sa unahan, nagpatag mga programa nga musunod rin sa inyo ang mga ano, sa inyong suking station ang XFM. Visayas and Mindanao. Salamat kayo sa tanong nakigduyog sa itong programa karon. Sa mga nagpaabot sa ilahang mga importante, kahit akong tabang kaayon ng mga advice sa tuang letter sender. Sa mga babe na ito nga nagtawag pod para mag-advise pod, no? Personally nga, sila gusto magpaabot sa ilahang gusto itambag. Kay babe Fatima, salamat.

0: Facebook page, i-PM mi diha, or ako personally sa kuwang Babe Zabrina na Facebook page, or Zabrina XFM Davao na Facebook account. I-PM ko diha kay para nga ato ang himuong drama ng inyohang storya sa kinabuhi o gugma. Ay, salamat sa pag-send ng heart. Sana totoong puso yan. Para hindi na ako nag-iisa.
1: Sayang.
0: Ay, mga babe, salamat po naging kuigong oras. Bisa gunsaon ako inat-inat, panit talimay. Pasensya na lang, mainat. Karo mga oras sa mga babe. Kung asa man mo naka-plaster karon, maying hapon sa imuha diha. O kayo kalimot sa pagpa. Pagpa-gwapa o gwapa. Ano na? Dapat healthy kanunay, magpahimsog ta sa tuang panglawas. Sa baga na ta sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Amping kanunay, love you all. Mwah, mwah, chup, chup. Ah, ah. But before, and here's a song for you. This is a requested song entitled The Day You Said Goodnight by Hale. And musunod po unya mga babe, ang Dance With My Father. Still a requested song. Amping mga babe, love you. Wala na ba ko diha para ampingan ka, ha?

0: Vision Next, daghan ang natubangan.
1: Kini ako mata, sir.
2: Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
1: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
2: Mo to, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus capsule.
1: Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir.
2: Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus capsule.
1: Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: XFM Samsung Vitamin C.
6: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Bye. Inom na bye. Wala tay ko utay. Mangas ka. Exciting.

0: Adi gina magmatter kung puti yung ka, kung itumon ba ka.
1: Hala ka rin, Adi.
0: Michael Jackson song, Black or White. Awa rin kantahan ni Michael Jackson na pwerteng sikata ni Michael dati ay. Magkiay-kiay, magkisikisi ko rin mga uban ay.
1: Hala ka rin, Adi.
0: Ngayong hapon na kanyang tanan. Welcome na po sa itong programa. Ito naman ang kanyang extended throwback. Kaoban rin si Papa Calvo. Siyempre, alas tres. Otso na. Yan. Mayong hapon. Kumusta mga nanay, mga tatay? Di ako na kiay-kiay. Mga ganyan mga paborito na yung kanta before. Kabalo ba yung kuana, ha? Magkanapisipa-sipa. Magkanyan yung mga tiin. Black or white?
2: Papa Kalbo!
3: Kalbo! Extended throwback! Extended throwback!
0: O gani, kagahiga gulo, extended throwback gani. Adi Bitaway, kumusta ka mo mga katropa? Kumusta rin yung kahaponon? Galing adlaw na ito karong pizza dosi na yung tawon sa Agosto. At tuwag 2026. Paspasas adlaw no, Merkulis na, Wibis na po. Pagkauman na Biyernes, yung pagkasabado, wa may trabaho.
1: Malang ka rin, Adi.
0: Mura po, big taga-gobyerno, pero naroon may Domingo. Anyway, ayong hapon ha, kini nga bahina, kini nga tulumanon, ito kini yung Santon Plus Gold, kaba na doon yung Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix. O siyempre, mga katropa, kauban po nato diha ang Turbo Man Enhancer. Sa mga lalaking nagluya-luya diha, di na intawon ka kaya kay di na kabarok. Wag yun kay mabuhat, yan ang yun. Kung di ka matuo kang papakalbo. Inaan bitaw nga turbong gamita kay kani herbal mga katropa. Maka in Clubo Waska. O na isagol, di yun ka matuo. Di agyo kasi mong gusto mga katropa, di naka naisynthetic sagol, di talawan ang gahi imong tiin. Imbis nga ang kanang ano rin mo gahi, ang gahi ng talang lawas, di kurog na. Anyway, alas sige, sayo-sayo sa nakadali ha. Pagkaman yung sayo-sayo, kanta-kanta na po mo. Sa mga nagpangapi ka ron, sigurado ninyo yung kapi healthy coffee na mga katropa ha. Ano bang dili makadalag ka ng tigaw sa imong kalawasan? Hindi ka mag-sakit, di ka mag-diabetic. Kay grabe kayong sugar, ginasagol. Di ano mga kapi ngayon ginapamalit. Ya, kusog pag yung kayo, grabe yung kape, allergic ang kape. Allergic yun? Di ba pwede nga magkutoy lang ang tiyan kung masubraan? Akin na, my GERD. Ganun, GERD. Dalita sa Santon Plus Coffee Mix. Healthy nga kape, nga makapa-energize ka na to. Moni, kanunay ang atong pag-aimnon. Yan! Uy! Siyempre sa ato mga kaigalaan, di akaroon nga nakatutok sa atong program. Ayaw mong kalimot mga kaigalaan nga kamudiha, buhi pa. Wala nga naman papakansa. Patsyon, mapunmini mo. Buhi pa kayo ng camping mo sa iyong lawas. O na ibuta ko, pasabot ka mo, giba. Pero kung di mo ampingan imong lawas, magpasagad ka niha. Sige na kang inom. Huwag katapos ang inom. Dapat occasional malanggod ka. Pero social lang ba nga inom? Inyo nga kahinubog mag ginayon. Sa mga tricycle drivers, ato na nga kit-kit o saging karon mayong hapon niya kaninyong tanan ayaw kay palabi kay mong balahibo sa motok kabaga. Alasigis sa mga nagdagko ng mga tiyan diya, exercise sa ta. Exercise tayo tuwing hapon. Yaon dyan, magpickleball na po mo. Grabe gini pickleball. Eh. Halos na makita na ito karon, pero pickleball naman. Unsa naman tao ni Jensen? The pickleball city of, capital city of the world. We got tears from Shampoo Trouble. Rilaman na sa XFM 95.9 channel sa Ano City. Katropa mo, exciting. Kaobang gyapon niyo si Papa Calvo in the house. Yo!

0: XFL time. It is now 3:19 in the afternoon. I'm Time Check. What's being brought to you by, of course, Western Union. Hey, nani, oy, wala naman tayo angay ni mag-English-English. Eh. Give it a check now. It is now 3:19 in the afternoon. Anag yung dati before, ba no? Dati na before. Ba? Awa na dati kayo ano man pa nindot pagod dati pinapagawa po kayo tingog ba di ba pinamodulated modulated yung mga tingog dati sa mga DJs karon kay pabuak kay man
1: halakari ha dati
0: di ba that was a song coming from Luis Undivided mga ano man ang birada dati. This song was brought to you by Santone Plus Gold. Ikaw lagi ang una. Karon na, so unsa na lang mga kagrabe, importante malingaw ang mga tiga paminaw. Pero na pero importante karon kay grabe luyo ni ining tanan mga katropa nga atong kinatubang ang mga problema. Mangita magita kalingawan jud. Anya, minaw ka seryoso kayo, di ba lang kabalo mo yo dag pakatawa. Ibalhin ba? Ada na piranda niya mga katropa. Wala karoon ang kailangan lingaw-lingaw. Gini nga ito. Karanda, light lang ba? Nga di magsakit ninyo mga dugan samtang kamo nagpaminaw. E sa buntag palang daan, grabe na mga balitang hatun sa XFM kaninyo. Basta hapon na lingaw na pa na itong ihatag. Bala ko sa hindi ito magkandimao. Dari basta malingaw kita.
2: I am walking out. Mr. Chairman. I'm sorry.
0: Diba? Ara lang na. Siyempre ha. More of your favorite music, more of your favorite song. We got something right now from Peter Andre, Mysterious Girl. Ay, lindot yung kantahan o sikat yung reggae pop dance hits sa British-Australian singer na si Peter Andre. Gipagawa siya itong 1995 gigan sa iyang album nga Natural. Bayan kini sa usa ka lalaki ba nga na bihag sa kaanyag sa usa ka misteryosang babae sa usa ka tropical beach. Nakita mo sa music video ani pangitaro gyud sa YouTube. Mysterious Girl by Peter Andre. Nindot kayo. Di ba? So, reggae na siya nga klaseng kanta. Sikat ni worldwide. Summer anthem ni, di pa man ta summer karon pero ato na nang i-play. Sikat ni natong dekada 90. Og naga numero 1 kini sa UK charts natong 2004. Yeah. Here's the song right now. Mysterious Girl by Peter Andre. Dari laman sa XFM 95.9 Channel Santa City. Katropa mo! Exciting Papa Kalbo on Extended Trobe.

0: FM.
1: Exciting!
2: Extended throwback. Extended throwback.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
0: Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta nakaturbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon.

0: Maca Tropa, Robert Gabriel, Papa Cubs in the house, yo. Ahora está Maca Tropa. A las 3:50 de Maca Tintown, saca punon. Ay, ¿cómo está? Siyempre, kinimbayin na, gato ka rin yung mga kaigilaan. Sa paboritong kape sa mga gusto magpanyag ang Santon Gold Coffee Mix. Nakri-glutathione and collagen. Na siyempre, dako kayong tabang mga katropa. Sa mga pampanindot sa inyong mga pamanit niya. Makapa, ano ba, makapa dugag kaanyag sa mata sa inyong mga bana. Ana, mana. Para mong bana, di mulingoy dito silingan. Ape silingan nga dalaga pa.
1: Alaka niya dati.
0: Usagin ta niya. Anyway, kung mga pima lang ta, adri na ta sa kape nga makatabang ka na to, mga katropa. Mo ka niyang Santon Gold Coffee Mix para sa mga kababayanan. Di lang sa kababayanan, makatabang po rin sa mga kalalakinan. Basta healthy coffee lang kita always, mga katropa. Mo ka niyang ito ang peg sa kinabuhi. Diba? O siyempre, gawa sa healthy coffee, tabangan po kita sa Santon Vitamin C na dakugay tamang sa ato ang kalawasan at rumuligo ng atong immune system. Kaya ito ang ipasagdan na itong lawas, mga katropa. Importante kay kini aron nga di kita basta-basta nga magkasakit. Kaya kung magkasakit ka, kinsa may lugi, dili man sila, kundili ikaw ragyapon. Kinsa may problema, dili ikaw, kundili ang imong pamilya. Yan, ha? Wala ang pingang kanunay ang kalawasan, pakusigod ang immunity. Tumarog Santon Vitamin C, matag adlaw.
2: Papakalbo!
0: Here's another track right now. King 9 bitaw top 10 rin. Basta hapon mga katropa, gamay lang na itong yaw-yaw rin. Mga 2 to 5 minutes lang.
1: Malaka rin dati.
0: Eh, siyempre, pagbigyan na to ang mga nindot nga musika nga ihalad na to diha kaninyo. Breathless right now. From the course. Maunang kantang ihatag na to kaninyo mga katropa. Diri lamang na sa XFM 95.9 Journal, Sara City. Katropa Boy, exciting with Papa Kalbo!
2: Papa Kalbo!

0: Salton Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: XFM. XFM.
5: Exciting!
3: XFM.
6: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide.

0: Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Sentral ng Pilipinas.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Good news, mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Linaw ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Bye. Inam na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
6: XFM 95.9 XFM
7: Extended Throwback. Extended Throwback.

0: Oras na ito mga katropa, alas 4:19 na ginitawan sa Kapo ng Kobo ang Quiapo ninyo, Papa Calbo in the house, yo!
1: Papa
0: Calbo! Ano bang masubrahan ka ka-init mga katropas ulo, alta presyon na imuhang nga hagbong niya? Para sa ay, kikilanglan mo, i-relax imong kaugalingon, ha? Kung unsa man imo ang problema sa trabaho, ayo dadas balay. Kung unsa man problema sa balay, ayo dadas trabahoan. Arong balan silang imong kinabuhi mga katropa? Kung problema na ganito lang, problema pa sa trabaho, problema pa sa balay, ha, iampo na. Di ba kapasagdan niya? Anara na ang atong peg sa kinabuhi. Kaya kung bukad na ganito kayo, ang hiyatag ganito kaya tanan na ayaw pasana ng problema ni mo niya.
2: Hala ka niya, daddy.
0: Oo, oh, isurrender ngadto sa iya, ha. Dala nagpag-ampo mga kagilaan. Siyempre, di tangay makalimot na magmuat ng kikitag maayo aron di kita maimpirno.
2: Hala ka niya, daddy.
0: Ay, di bitaw seryoso mga kagilaan, ha? Hinahinay ta ang pintas sa itong kinakaon. Ilabing pa sa mga matambukol kay mga pagkaon, mga katropa. Grabing karbo. Bago rin makapatigbak ka na itong dito mag-amping. Speaking of amping, ha? Kanang inyong mga alta presyon diha. Bantayan ginin nyo inyong mga blood pressure. Ay ano man, mga katropa, kini ang unang hinungdan o hagit sa kanabang panglawas nato. Maunay kinatubang sa daga mga tao karong panahona o isa na ka dito. Kanunay kining ginatawag nga silent killer. Mura po rin diabetic mga kaiglaan. Doon kasagaran, wala kiniya klarong timailan o sintomas sa sayong abahin. Apan sa hilom kini nga naghahatag o daotang epekto sa atong mga ugat o sa atong kasing-kasing. Kung dili kini mahatagan o saktong pagtagad, kabalo ba mo nga mahimok kini mo resulta sa mas seryosong komplikasyon sa panglawas? So dagka na mga hinungdan mga katropa sa pagtaas sa presyon sa dugo. Nakita ni ini ang dili mayong estilo sa kinabuhi. Sama sa pagkaon ng sobra mga parat-parat, mga tambok ang mga pagkaon. Yakula ang pagyukas-ersisyo. Sobra pagyukakapoy. Grabe kay kakastress. Yagawas pa ni Ana makatampo usabang edad. Genetics o kaliwat. O ang dili sakto nga pagkatulog. Aron malikyan ang alta presyon, importante nga magbatong kita o gustong disiplina sa pagkaon. Regular ang tawag nga pagliok-liok o ang pagpakunhod sa mga butang nga hatag kanatog mga kabalaka. Pinagi sa pagbalanse sa himsog nga pagkaon mga katropa, epektibo ang pagdumala sa stress o regular nga pagbisita sa doktor alang sa check-up, dako kay kining tambang aron nga mapalayo kita sa peligro. So, ang pagkatiman sa kagalingon, di lang kinisamtang aduna kita'y bation. Kung dili o sa kinika adlaw-adlaw nga obligasyon, aron nga masiguro nato nga magpabiling kita ang kusgan o layo kita sa bisan unsang mga balatian. Diba din ninyo, ha? Aron mas mapalikon pa ang imong panglawas, batok sa antapresyon o kumampang mga hulga sa sakit. So, layay good ninyo mga katropa ang Santong Plus Gold. Iandam kinigikan sa natural nga baga sa gold, sama niya ning mangustino, balonggay ka puno sa antioxidant o santon. Nakatamang kini mga katropa sa magpalambo sa sirkulasyon sa imong dugo. Napagyong kini garlic mga katropa ang magpamalilipod sa atong kasing-kasing o maghantag kinigdugang kusog sa imong resistensya matag-adlaw. Wala at imanin imong lawas o magpabiling kitang kusgan, magpabiling kitang ligon, mag Santon Plus Gold kini adlaw. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una!
1: Papakalbo!
0: Na, naminaw mo, unta na kakuha mo. Kay lisod kaayo mga katropa, mabutang sa kalanganin ni Anton Panglawas. Kay kita ramang gyapon magbahay pagkabot sa unahan. Wala ay makatabang kalato mga katropa pagkabot sa atong healthy body kundili kita ra gihapon. Diba, ayaw kayo kanabang hunahunaan ng mga problema diha nga makapastress kayo kanimog dako. Kumbaga, naikanta ba na tawanan mo ang iyong problema? Kaya mamuti na yung ang buhok niya madugay. Kahit maputi, mahintag ka namang kanta nga... Kisa kayo nagkantaan na, ha? Kahit maputi da ang... Unsa man, buhok.
2: Hala ka niya, daddy.
0: Aray Balera de na di ay nga kanta. Indot po, no? Tagaan na mag-sample, gusto ninyo?
3: I just...
0: Ha? Gusto ninyo sample? Muhatag ko sample, ha? Di ba ko ulit na... Basta ayaw lang mo panaway. Mga sawayiro, mga dagko, mga buanga mo. Ah, sige, pagbigyan, pagbigyan. Ah, para sa tanan. Pang Sunday man yung tao ni nga kanta. Uy, kaya nga Kuya Chris man yung tao. Uy, ano nga ako man yung kantahon. Pero sige lang, pagbigyan lang tamo mga katropa kay Love man tamo.

0: may effects. Ay! Hanggang sa pagtanda natin. Tama na kayo, masubraan mapunta na ini, mabuyagan ta mga kagilaan, basi mapalabayan, tagbato, dislingan.
1: Pala ka rin, anadi.
0: Ayan ang kanta nga pang tinigawang ka, katropang papakamsa. Dito ta sa kanang ano, kanang mga bag-o. I-request ako tong girl on TV daw, Papa Carls, kung makaya niyong kantahon. Ah, kasayon, anak. Lason. Grabe ka kay Lason, Papa Carls. Ana, mana, mas maayon man na mag-hilas-hilas ta, pero panalag sa lapod. Di po na ito palabihan ng hilas-hilas po. Ah, sige, try na ito na yung mga kagilaan. Para sa inyo ha, para sa inyo ha. Huwag man ikaw manan ni, sa makasabot lang sa kuha. Dahil lang ha, asa naman to, nawala man. Ah, ariday.

0: Nangyayang partner, di ba? Ada naman na. Kay kung di ba tayo baka na, natin ito stawag ng tanghalan.
1: Hala ka na, daddy.
0: Ay, salamat pinaw ka rin yung tanan sa mag-antos sa kontingog mga kagilaan o mga katropa natin. Lagi mirisi, lagi... Ah, kada lang, kanawala na akong background. Uy, pali na tagkanta yun. Basta mga suko na mo di agasamot mga katropa. Kada lang ha, kaya ako sa ibalik akong background kaya hindi ko ganahan ng way background.
1: Hala ka rin, daddy.
0: Ah, waba mo na high blood o samot mo ka high blood sa akong kanta. Ano mo kay balad, high blood? Yeah, kay part mo na sa pagsinamok ng naka ninyo. Arang papatay oras ba? Ala, sige. Here's a song right now. I just want to say, coming from Paula Cole, I don't want to wait. Kari original na gini mga katropa. Di na gini ka ng pirated saman ako. Paula Cole, I don't want to wait. Dari naman na sa XFM 95.9 Journal, Santa City. Aumang gabon si Papa Calvo sa programang Extended Throwback. Open up.

0: Kalbonos.
1: Τον Vitamin C, the Alkaline Vitamin C.
2: Ako si John, sakit o kakusigi akong lawas. Wala ka d'yo ilan ni Iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: XFM.
6: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turn yun ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Turn yun pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sulayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: XFM.
10: Exciting!
11: Santon Plus Gold.
12: Ito si Mirasol. Ako radyo isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako radyo yung giantos o daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Uy, Madi. Kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon. Exciting!
14: Extended program.

0: kanin dutas kanta. Under the Bridge, Red Hot Chili Pepper. Padona tag rock kayo, magkalas 5 naman. Oras na ito, alas 4.50 na mga katropa. Ako magyapon ninyo, Papa Calbo.
1: Calbo! Pala ka rin, dati.
0: Siyempre, kada hapon, alas 3 ko ito, alas 5 gina sa hapon. Ako gina yung makauban. Magsaba-saba nini mga radyo ninyo niya. O ba na po kunin niyo po? Grabe po mo po doy. Ay, may hapon sa mga taga-Pulumulok. Kanabi pa sa kato mga nagsundo na sila mga bata karong panahuna. Kaya nagulat na sila mga bata sa eskwilahan. Samtang naminaw sa to ang programang nagkakit-kit niya ginangga nga saging. Mayong pagpaminaw diya ka rin ha. O ginautuntang nga okay na ka mo niya. Ginautuntang nga mayo giyapo na itong panglawas. Ginautuntang nga. Kanabang kanunay ka mo nakatutok sa to mga programa diri sa XFM 95.9 General Santa City. Katropa mo exciting. 95.9 95.9. Ayaw mo pamalit ka na mga gikan sa laing nasod kay wala na 90 plus kutob lang sila 89. Lugi kay me.
1: Alam ka na dati.
0: Lugi kayo sa frequency kay labimpag ka ng mga gikan o ka ng mga usang lugar ganin ang mugbo ang frequency ay.
1: Pala ka na dati.
0: Pwede na yun, basta mauna na. Kapo explain. Yan sa ang tamani, wala naman tayo oras ha. Salamat na lamang kayo sa iyong pagpaminaw. Siyempre, kiniga tulumano ng extended throwback atong kanino Santon Plus Gold. Aba na ito ng Santon Plus Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix. Apo niya ang Santon Plus Coffee Mix. Aba na ito niya ang Santon Vitamin C. O siyempre, mga kaiglaan, ang Turbo Man Enhancer.
1: Papakalbo!
0: Salamat, salamat sa iyong pagpaminaw. I'll be leaving you this last track of mine. Kani kay padong naman yung tawon tadi ini mga kiglaan nga mo rock music na tagaan ta mo Alanis Morissette. Thank you kayo ha. Mao pud ang kanta niya nga thank you. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Papa Calbo's right here saying bye-bye for now. Take good care of yourself always because Papa Calbo takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Mwah. I love you.

0: Blast Gold.
1: Ako di ay si Robert kay Mobulupyo sa Talisay, Cebu. Na ini tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Blast Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santo Blast Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Good news mga member consumer owners ng Sokotekutu, maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala,

0: Jensen.
1: XFM. Exciting. I kinda
2: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 3-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo nga lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa Gipa

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, o pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: Abriko!
1: Ha?
0: Abot ako! Abriko ba? Abot na ko!
1: Dini ko!
2: Hmm?
1: Wa ko'y gisuot! Naghubo ko!
0: Okay, Roy. Wa bitaw kay kauban?
1: Ipawala! Pero ako, naa!

I'm gonna go to the hospital.

0: 105.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Excited.

0: 95.9
1: XFM.
2: Exciting!
3: I kinda like you.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 3-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Santo
5: Basko. Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kong inamog soft drinks kaon o parat. Sa ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ang akong menstruation. Epektibog yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
2: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Nga man?
3: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape.

0: Yes to Health.
1: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: Send money abroad quickly and easily with Elul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: dito ni mo nga magbulag. Sila ni mo, sige, magbulag ta, bulag ta.
1: Sige, magbulag.
0: Tungaon na lang ito itong mga anak.
1: O sige, ano kayo ni gusto ni mo?
0: O sige, kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
1: Pagkaan ni mo gnaong uy, piliyon pa dyan ang dili mo ah.

0: Paplare ke sana.
1: Exciting. Zaton.
0: Paplare ke sana.
1: Exciting.

inog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngatus lalaki, babae ngatus babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Jesucristo nagingon, gawas kung ang tao pagpakatao pag-usap dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ngang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya ngang tao mabaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao at palagiya kaniya na wala man niya tuuli. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo na kami makaalaga diha kaninyo, gimugna ining

Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsoonan o mga kaigalaan o gingon man sa mga atong mga katropa nga naka-hook up sa atong programa karon. Sama sa XFM Dabao, XFM Jinsan, Bukidnon, XFM Sambuanga, Bayugan, San Francisco, XFM Mati. Usbon ko mayong gabi eh. Kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. O gani ano sab ang inyong ubos nga alagad Marlon Bohol, live na sab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Magaimbita no sab ako kaninyo mga kaigsunan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon. Magaisgot no sab kita mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan kanang mga butanga at usa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan o ang mga naghatag o kinabuhi sa atong programa karon ang CEO ni ining istasyon Do Crimelito Oy, inusab niyang Vice President Ma'am Olibain Oy, inusab ato ang General Manager Sir Edwin Garing, itong Station Manager Sir Alner Cortis, inusab sa itong mabtikong teknisyan Sir Kenneth G. Batukan. So usbon ko mayong gabi o daghang salamat sa pag-suporta, pag-subaybay nining ato nga programa sa Tingog sa Reformasyon. Magalang usab dahi mga kaigsunan sa gusto nga magpaabot sa mga pangutana o clarification. Atong number 0965-160-3092. Susbon ko mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga atong number nga pwede ninyo ma-contact aron sa pagpaabot sa inyong mga pangutana o clarification. 0965-160-3092. Okay, so ako usab nga gitimbaya ang atong mga kaigsuunan, mga suking tigpaminaw, mga kaigalaan, labaw na sa atong mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City. So doon natin mga kaigsuunan din nagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa. Sister Wilma, no, nasa Bisayan, yung usab sa akong pamilya, no, na din nakaroon, subaybay usab sa atong programa nini nga kagabion. No sa atong mga kaigsuunan nga nagpadayon usab sa pagsubaybay dinhi sa Garcia Bill, no, si Sister Cone uban sa iyang pamilya, maayong gabi kaninyong tanan da sister. No usab sa atong kaigsuunan dinhi sa pagsabangan Brother Oliver, maayong gabi. No usab sa imong panimalay. Ngunit sa patong kaisunan din sa Maximo, no, Dok Manasis Dumagit, so maayong gabi kanimo Dok, ginusab sa imuhang pamilya, no, nga na din na karon. O ginusab sa itong kaisunan din sa Glorious, no, doon natin kaisunan din sa Glorious nga din nagasubaybay usab. Rogen Robino, no, ban sa imuhang panimalay, maayong gabi o ako magapanghinaot nga sa kanunay ana mo sa maayong panglawas. Inusab sa itong kaigsuunan dinhi sa Santol, no, Masangkay, brother and sister Masangkay. Inusab itong mga kaigsuunan dinhi sa Public Works, no, dinhi sa Price Gas, no, nga banda mga kaigsuunan nga kini nagpadayon, no, sa pag Bible study, no, sila Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, Brother G. Dryan Ku, inusab si Brother John Ortiliano, John Ortiliano. So may gabi ka ninyo. So ana kamon himutang sa 3 kids vulcanizing shop, no. So may gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan. O niini nga kagabion magahisguta mga kaigsuunan o ang atong topic kining mahitungod sa the temple of the Holy Ghost. So kini mao ni atong tun-an mga kaigsuunan ning kagabion. So ako magapanginaot, no, nga mga sukin atong tigpaminaw nagpaimutang na, no, sa matag usa ka kaugalingon
aron sa pagsubaybay no sa atong pagtuon karon. Inusab sa atong mga kaigsuunan sa nagkalain-laing dapit, no? Dinis Mawab, Nabunturan, Maragusan, Mati, og sa Pantukan, no? Sa Matiaw. So, doon natin mga kaigsuunan din ha, nga din nag-subaybay usab. Inusab sa atong kaigsuunan din sa Laak, og inusab sa Kapalong, no, diha sa Biod. So may gabi kanyang tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. O sa dili pa ta mo padayon sa pagtuon sa Balaang Pulong, maminaw sa tao ko sa ka awit.

0: FM.
1: Exciting!
0: XFM.
2: Exciting!
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasagit akong ulo kanunay. Pero sa gift

0: all sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Santon Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaay sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: X FM.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Tika Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masugat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ipalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala na po dunya. Nawala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko aning Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni ining Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sa kadla. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
8: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
9: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
8: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
9: Na, Niligyan na pwede, dong.
8: Mama, good. Ay, nga naman.
9: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
8: Bisot pa tayo si papa.
9: Bisot pag yun yung taon.
8: Daw gawa, papa, eh.
9: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: XFM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM.
3: Exciting! Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee. Ako dahi si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanata na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
6: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Darling, sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
8: Alangan, super engine ko ni.
7: Uba? Ipa-check up na ha?
8: Ha? Gano'n man?
7: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: Ka Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Dai, unsa kalihan?
6: Kalahian?
5: Oo. Kalihan ba sa supper ug dinner?
6: Nak, ang kalahian sa supper ug dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
5: Oo.
6: Pero kanang supper...
5: Sige, unsa man.
6: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
5: Exciting!
7: 95.9 XFM Jensen. XFM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos o daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo.

0: FM.
1: Exciting! Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dexter by 33 years, tagamako di. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayogin akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sundown Plus Gold! Mag-Sundown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mang Agustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: X FM
5: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Tilapia! Tilapia mo diha!
9: Uy, miss!
8: Kuya, tilapia?
9: Tilapia?
8: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
9: Yeah, mo nang nitilap ko.
8: Bastos juga.

0: FM.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Extend by 23 years, taga-Mako din. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayogin akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.

0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko aning Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni ining Vision X Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Send money abroad quickly and easily. With Enlil Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Wake up! Luya, lagi ka kapon sa'y problema.
5: Mingaw, lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw, kiko niya.
4: Ah, uyab raman na.
6: Mm?
4: Ay, kinahanglan ni mo, kap. Tiramid 500.
5: Ha? Ano siya, Tiramid 500?
4: Tirahi imong maid. Bayarig 500.
7: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
8: XFM.

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
0: XFM.
2: Exciting! Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Texted by 33 anyos taga Marco Day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Under desire man daw kay ngang sa itong mga silingon.
7: Di ko under desire eh. Huwag agbalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban. Isaw ko magunyang mamalansya. Muto nga akong gignan. Nga magluto pa ko.

0: FM.
1: Exciting! Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold. Kasi may rasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos o daladala ang akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
4: Jan Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol dreser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya Santon Plus Gold. Namatigdan ako sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang ako masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah kanilang.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. This is how
3: we do it. Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika. Yes! Yes! XFL General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
4: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.
3: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
5: XFM.
6: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
7: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
8: Exciting!

0: XFM.
1: Good news mga member consumer owners ng Socotecutu. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, Aim Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socotecutu.

0: presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
1: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.
0: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
2: XFM. XFM.
3: Exciting!
4: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Isang

0: Music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!
0: Express Rewind. Express Rewind.
2: Start your day with the news. Keep it going with the hits. XFM General Santos City.
3: XFM.
4: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
1: Exciting.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghahati na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar. Ganoon na rin ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama din ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa ating pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon. Paano po tayo magiging healthy at makaiwas ng mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ang ating pong mga produkto, dito po yan sa Yes to Health.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Doc. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
2: Tama.
1: May trangkaso pa ba?
2: Iinit, tapos biglang kukulimlim at uulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
1: Ayan. Kaya sa mga kababayan natin, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha? Ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
0: The Secret of Health!
1: Sa mga kababayan natin, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha? Para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page, yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha. Search lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan, sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa ating pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta ng libre, mga kababayan.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ako minum ako ng Santone Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman. Tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie. O ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
2: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung kumbaga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, eh hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila no o identified nila dahil po ito ay minsan napapagkamalan na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kuminsan, minsan napapagkamalan din na parang psychological. Di ba, may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. No. Di ba? So itong fibromyalgia mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal para may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin apektado, pati mood, nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kung bagay na nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay ay nakikita po yun, yung tinatawag na mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or ng surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga walang definite . Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang. Ano? Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan for some reason. Hindi natin alam. Ano? Mm-hmm. At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder o TMJ, di ba? Ito yung TMJ, dito yan sa panga natin. Mm-hmm. Parang sumasakit dyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto dyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi. Di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
1: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit napapaloob lamang nila itong karamdaman ito bilang rayuma ng kalamnan. Diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. Ano? Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis.
2: Mm.
1: Dahil ang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito. Ano? Pero later on, binago nila yung term o yung tawag at tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na paranakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation, kaya sumasakit. Meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
2: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente, kahit wala ng injury, parang feeling mo pa rin may pain.
1: Nandun pa rin.
2: So, ano yan yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem dun sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
0: The Secret of Health.
1: And sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
2: Yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naiintindihan. Pero kalaunan, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, yung ating brain and spinal cord process of processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay mag-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes. Meron ding physical trauma. Yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Kahit na hindi ka naman nasaktan physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba noon pag masama ang loob mo sa sakit ng katawan mo?
1: Meron, Dok. Meron.
2: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng kumbaga pahiwatig, ano, na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta kagad, ano, sa pinakamalapit na mga paggamutan sa inyong pong lugar, or pumunta kayo, ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga paranakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers.
2: Oo.
1: Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. But oo, actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
2: Oo. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpi-painkiller, oo, makakatulong yun temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, eh, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Mm-hmm. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So yun yung tinatawag na chronic condition.
1: Mm-hmm. Yes, mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po, ano, ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
12: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago.
16: Ako si Carla, hirap akong pumikat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
17: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang program po ito ay sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po, mga kaibigan, ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po, mga kaibigan, ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs or mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan Doc, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves, ano. Kumbaga sa wire, meron silang outer protection, ano, na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit, mga kaibigan, ano, or mga grounds, kumbaga, ano. So sa ating nerves, meron din pong ganun na balot. Tinatawag po yan siya na myelin sheath, mga kaibigan, ano. At ang yung mga MCTs, meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process, mga kaibigan, no? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system, mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganon din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-consulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
19: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
20: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyong lugar para makapagpa-check up, mga kaibigan, makapagpa-konsulta, dahil napakahalaga po, tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Doc. Ano? Mm-hmm. Napakabilis ng gamutan, lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang nung sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo, mga kaibigan, kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan. At ang mahirap dun pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Doc.
2: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Mm-hmm. Kaya nga ang the best way, meron namang option ngayon, yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing. Pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang mapa yan.
1: Mm-hmm.
2: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao .
1: Mm-hmm.
2: No, minsan kailangan mong, most of the time talaga, personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mayroong pang problema sa diabetes. So ang pinaka the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin yung detoxification or cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing, o ito yung klase ng cleansing na tolerable sa isang pasyente, di ba? So sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment rin tayo, tools na ginagamit, katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus, na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses, na kung saan ito ay nag-iiwan ng malaking tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So yung toxins na iipon sa katawan. Nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya. Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
1: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ano, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano? Mm. Dok, bakit na tagal ko nang umiinom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko, eh hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
2: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, eh, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind. Eh, yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun panandilian lang. Lifetime yun.
1: Yun nga.
2: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi yung, ano, yung tinatawag na timeline kung kailan mag-re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibeya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. Mm-hmm. So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health. Another services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
1: Ayan. So, puntahan po mga kabayan ha. Ang ating pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Pag tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
4: Good morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
21: Domingo Aquino.
4: Taga saan po?
21: Taga Cugyo, Antipolo.
4: Sir, user kayo ng Santol Plus Gold, Premium D3 at Santol Vitamin C?
21: Opo.
4: Sir, before kayo nag-take ng Santol Plus Gold, Premium D3 at Santol Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
21: Dati ako po ano, lagi akong hinihingal. Kasi minsan po ako inadala sa ospital. Sabi sa akin ng doktor, eh, wala ba daw nakita sa akin sakit?
4: So, ibig sabihin sir, hinihingal kayo, pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
21: Mayroon po. Sa awal na Diyos, wala man po sa akin nakita.
4: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
21: hingal po. Opo.
4: Kahit negative sa mga test.
21: Opo. Ngayon, simula pa ako uminom ng Santol Plus saka Premium D3 saka yung vitamin, sawa ng Diyos po, inawala naman.
4: So, ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after nung nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
21: Opo.
4: Nawala ang paghingal?
21: Opo.
4: Wow. So before sir, ang ininom nyo ay Santol Plus Gold lang?
21: Yes po.
4: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
21: saka yung vitamin,
4: yun, sinabay mo na
21: sila? Opo, sinasabay ko po ito yung umaga.
4: Sir, ano masasabi mo sa Premium D3?
21: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 saka yung vitamin C. Sawa ng Diyos po ay nawala naman.
4: Nawala yung pagka?
21: Yes po.
4: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron ding paghapo, nahihirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
21: Sana naman yung mga nakikinig at hindi niya pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3 saka yung vitamin C saka po yung Santol Plus Gold.
4: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
21: Domingo Aquino po.
4: Taga saan po?
21: Taga Cugyo, Antipolo.
4: Good. Thank you, sir.
1: Yan, si Tatay Domingo. Maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin. Mm-hmm. Talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kapareha sa problema, kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Just Health Clinic dyan sa lugar po niyo, mga kaibigan. At simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now, Doc, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka, Doc, ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
2: Okay, tandaan po natin na ang sakit, huwag niyo titiisin. Ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center. Si Doc Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalang, bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Kasi muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon Noah ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

Dihay daw ka estudyante, si Pedro Oxiguan. Nang limpyo sila sa classroom niya, nag-away. Miabot ang ilang maestro niya, di-imbestiga sila. Hoy, nga nung nag-away ang mundo, ha? Nay, si Pedro, ma'am, ay, iyaman kong gilabay sa iris di blackboard. Nay, si Juan, man, sir, ma'am, iyaman kong gihapak sa scrub di floor. Hoy, kamundo, ha? Mag-away pa kanim usap, bitayon tamundo sa bayang magiliw.

chicken namin sa usa ka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay dunay dako kaayong langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuangan nga dunay may langaw kina inyong mami? Kagahapon din ko mi-order kog mami, dunay ok-ok, unya karon langaw na sab. Sir, kung an mang good sir,

0: nila, pre. Nanaganda ng giro nila hasta mga tao, pamaagas na polis. Ha? Gigintin biyo sila, pre. Ha? Kung sa may kaliwat sa mong irodo nga isog man, ha? Irumbu ang nanoy.
1: XFM.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapin na gani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Lahigyod, basta naka-turbo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties.

0: usaw ka maestro dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pero o premium D3 aron layo sa sakit ug kanunay energetic. Lami sa pamati ug makawalag stress basta naka premium D3.
1: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM. Sanson Vitamin C.
3: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Epektibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Bye. Inom na bye. Wala tayong kutay. Mangas ka. Exciting.
1: XFM time. It's 5 o'clock.
8: Oras sa tukirinyo sa Western U.

0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
1: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: X FM.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
4: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: This is D-Rose. Every game is a test. Of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: XFM.
9: Exciting!
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nin giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: XFM.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Adlaw-adlaw nagsumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:04 na sa buntag.

0: palitas apuntan. Express, palitas apuntan. Sa ulohang tuloy sa itong mga balita, una sa top story.
1: Headlines.
0: Habagat o bagyo na kaapekto sa 8,000 ka mga tulunghaan o 6 milyon ka mga estudyante.
1: Headlines.
0: Samta sa balita lokal, face-to-face classes sa Jensan, ibalik na karong adlawa, learning losses, paningkamutan sa DepEd.
1: Headlines.
0: Samta sa balitang regional, senior citizen nga illegal nga nangibot og ngipon sa Butuan, sikop sa pulisya.
1: Headlines.
0: Samta sa balita national, Tulfo, nabalaka sa Pagsilika sa Tarlac, transparency gi pangayo.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, Strait of Hormuz nagpabiling sirado kung dili tubagon sa US ang mga kahangyuan sa Iran.
1: Headlines.
0: Samta sa show sa sports news, Alas Pilipinas Girls nakauswal sa round of 16 sa U17 World Championship.
1: Headlines.
0: Samta sa balitang showbiz, Taylor Swift inspired wedding dresses. Ipangandam na ni David's Bridal.
1: Headlines.
0: Samta sa balitang extraordinaryo, usa ka pamilya. Hoy, nangitom ang nawong ilong human nga ni gamit og lampara.
1: Headlines.
2: Adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga

0: Ano na ay 20 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa tumbalitang regional. Atong kinato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung importante ang imong palawas, himuha kini nga prioridad kada adlaw. At agig dugang suportang imong wellness routine. Inubaran sa pagtumarong Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Senior citizen nga illegal nga nangibot og ngipon sa butuan, sikop sa pulisya. Ano na dugang detalye sa katropang Junji Librias? I-Express Balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Anaa na karon sa bilangguan ang usa ka 63 anyos nga byuda human masikop sa mga otoridad tungod sa illegal nga pagpangibot og nipon nga walay lisensya dito sa Purok 5 sa Silad Barangay Mahugani sa may Butuan City. Giila sa Butuan City Police Office ang dinakpan nga si alias Easter Kinsa nadakpan sa lihang girunda sa mga pulis ang iyang panimalay pinaagi sa usa ka search warrant ni adtong nakalabay nga hapon bulan sa Agosto tuig 2026. Ang maong operasyon gilusad sa mga kapulisan tungod sa kanapasan sa Section 33 sa Article 5 sa Republic Act 9484 o mas nailhan nga Philippine Dental Act of 2007. Ang warrant batok kaniya opisyal nga gipagawas sa presiding judge sa Regional Trial Court sa Branch 13 sa 10th Judicial Region Branch 5, Libertad, Butuan City, karong bulana, bulan sa Agosto, ning kasamtangang tuig. Atul sa pagrekisa, sulod sa balay, sa maong dinakpan, na-recover, gikan sa mga otoridad ang ubay-ubay ng mga kagamitan sa ngipon, mga nagkadaiyang tambal, ug uban pang mga paraphernalia, gagigamit sa iyang illegal ng operasyon. Sa pagkakaroon ang dinakpan temporaryo, ngagitanggong sa Butuan City Police Station 1, alang sa saktong dokumentasyon o pagpasaka o kasong kriminal batok na kaniya. Mga katropa, aron mahilayo ang itong panglawas sa mga nagkadaiya nga balatian, mag-Xanthone Plus Gold o Xanthone Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Samtalaing pang detalye sa tumbalitang regional, upat kabataon magatubang og kaso tungod sa illegal nga drug racing sa San Francisco. Ano na dugang detalye si katropang Ray Alenton? I-Express Balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Gikatakda nang mag-atubang og kasong kriminal human nalambigit ang upat ka mga batan-on sa usa ka illegal nga drug racing sa San Francisco Agusan del Sur nga karon giasikaso na sa San Francisco Municipal Police Station. Ang mga suspetsado gikatakdang pasakahan og kaso tungod sa paglapas human sa Section 48 sa Republic Act number 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code nga hugot nga nagdili sa pagmaneho sa motor vehicle sa mga pampublikong highway sa paagi nga reckless o walay hustong pag-atiman. Sumala sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, posibleng maapektuhan o mabawi usab ang driver license sa mga driver kung anaaman lakip na ang lisensya sa mga duha ka-individual nga nagpasiugda pinaagi sa pag-video o pagdumala sa starting point sa lumba. Giila sa kapulisan ang duha ka mga sakyanan nga gigamit sa maong illegal nga lumba nga mao ang usa ka Toyota Fortuner o usa ka Mazda BT50. Ubos sa balaod sa Republic Act 4136, ang mga otoridad adunay giingong gahom sa pagsuspenso o pagbawi sa driver license sa mga driver nga nakalapas o nagmaniho o mga buhat nga nagbutang sa risgo o peligros kinabuhi o kabtangan sa publiko subay sa hustong proseso. Jesus Balaod, sa pagkakaroon padayon pa ang gihimong lalom nga investigasyon sa San Francisco Municipal Police Station aron matino ang tibuok detalye ug ang tagsa-tag sa responsibilidad sa matag tawo nga nalambigit ni ining maong drug racing. Ang Section 48 sa maong balaod tinaw nga nagpunting nga ang pagmaneho nga makapapiligro sa kabtangan, kaluwasan o katungod sa laing tawo gumikan sa kakuhang sa disiplina o og reasonable caution adunay bugat nga silot sa balaod.
4: Napail na to ang kaso na sila sa violation sa Republic Act number 4136, no? Section 48, ang nakakantar diri, reckless driving o ang isa RA 1865, speed contest and rallies involving mainly the use of motor vehicle, motor driving watercraft or aircraft utilizing petroleum derived fuels, including car and motorcycle rallies and drag racing without the permit from the Bureau of Energy Utilization.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, katropa aron kanunay nga himsog ang kalawasan ug malikay sa bisan unsang mga balatian. Inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.

0: Ano na ba 26 minutos sa nakalabay sa lasais sa buntag? Alang na usab sa tong balitang nasyonal. Hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Hatagi og dugang suportang imong kusog og wellness. Gubikan kung mas ligo na panglawas, mas hayahay ang adlaw. Ma-Premium D3 Soft Gel Capsule na.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Nagpahayag o kabalaka si Senador Rafi Tulfo bahin sa planong pagsilika site sa Tarlac. Ilabi na sa posibleng epekto ni ini sa supply sa tubig, trabaho, panginabuhian o kita sa gobyerno. Gikumpara niya kini sa isyo sa Swansea Steel Incorporated sa Magalang, Pampanga, nga igiingong nakalapas sa pipila ka environmental laws. Mato ni Tulfo, welcome ang pamunuan apan kinahanglan nga klaro ug transparent ang mga kasabutan. Iyang gipangutana kung igo ba ang supply sa tubig alang sa proyekto o kusa nga matang sa mga trabaho ang mahatag niini. Tungod ini nagpasa si Tulfo sa Senate og Senate Resolution 571 aron masusi pag-ayo ang pagsilika initiative. Nag-file usab og susamang resolution sila Senator Riza Hontiveros og Senadora Amy Marcos.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gipatimaw sa Malacañang ang lahi nga criminal case o impeachment case busa mahimong kasuhan si Vice President Sara Duterte bisan pa man o nagpadayo ng impeachment trial. Mato ni Palace Press Officer Claire Castro, walay immunity from suit ang Vice Presidente. Ipasakaan ng grave threats case si Duterte sa Quezon City Court tungkol sa iyang pahayag na nakakuha siya og tawo nga mupatay kang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o uban pang adunay mahitabo kaniya. Apan giingon sa kampo ni Duterte nga dili siya mahimong kasuhan samtang nagpadayo ng impeachment trial. Samtang bato ni Castro, para kaniya, kulang pa ang grave threats case batok sa Vice Presidente o posible pang adunay laing kaso nga mahimong ikonsiderar base sa tibuok video sa iyang mga pahaya.

0: Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Mga katropa, marigil ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Webes, petsa 13 na sa bulan sa Agosto tuwing 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Oligario, dagang salamat sa iyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon.

0: Let's film for Living Standard Time back at about 6:50 now.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katiling ban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning! Good morning! Ay, buntag na kayo yung tanan mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, and good morning, and good morning, and good morning, and good morning again, and good morning, Pagyod, and good morning, Pagyod.
1: Good morning!
0: Charo, di mo mang mata niya. Alas 6.52 na. Ah, naiklase ang mga bata karon. Wala na, late na. May buntag na kayo yung tanan ha. Welcome sa itong programa. Tulungan na yung kanyang bulsa. Ay, ato kita karong Webes. Ikatroy sa isang bulan sa Agosto 2026. Siyempre, inyong makaubang karong buntaga. Katropang Ruel Dumantay.
2: Og katropang Chris Legaspi. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Bang buntag kaninyong tanan mga kaigalaan. Siyempre, kining ang tulong manon. Hato kanyang Santong Plus Gold, Santong Plus Herbal Capsule, Santong Go Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix, Santong Herbal Tea. Og kauban na to ang Santong Vitamin C.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siyempre, sa ito mga kaigalaan o mga katropa na karoon nga nagkapaminaw. Good morning kaninyong tanan, 26 ka barangay nining atong syudad, Maing Buntag.
1: Good morning!
2: Maing Buntag usab sa Maki Maeria, Maitong Kiamba, Maasim. Good morning!
0: Good morning po sa ito mga katropa sa may malungon, Anabel Malapatan ng Klang.
2: Good siyempre mga katropa sa Tupi o Pulubulok South, Kota Bato, magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Maing Buntag po sa ito mga katropa de sa social media. Sa ito ang Facebook page, XFM 95.9 General Santos City.
1: Good morning!
0: Pag siyempre sa itong YouTube channel, XFM Jensan TV.
1: Good morning!
0: Maing buntag diha sa kuwang amahan o ginahan nga nagkatanaw diha sa television.
1: Good morning!
0: Yaw-yaw sila tumiagi. Mga pila raman pag-play, nag-buffer naman ng YouTube. Relax lang mo diha. Kahit tumiaging ad daw, hinay kay internet.
2: Bitaw, mami. No. Relax lang, mami.
0: Relax lang, relax. So, mami, social rock na mama, ra.
2: Mama, ra.
0: So, tadato. O, di man tadato, gipanganak. Alas 6.54 ang atong oras, mga katropa, may buntag banda. Siyempre sa ito, mga katropa, nga nakatutok na diha karon sa ilang mga application pinagi sa XFM Network Philippines. Siyempre, pangitaan ninyo din nga ang XFM General Santos City.
1: Bullseye!
0: May buntag, may buntag! At tangin ninyo ang mga nagbagang mga isyong karamuntaga, siyempre. Busy pa man ang DepEd karon nung yan na sila na ito 8:30 interviewon.
2: Ay, opening ra ba karaman lawa, no?
0: Oh, boy! Pagbalik sa face-to-face classes.
1: Bullseye!
0: O siyempre, nakita na ito, dari traffic na po, pagpadulong na ako sa May Lagao National High School.
3: Atay.
2: Grabe ito.
0: O ka mga estudyante, nagpila kay daw na yung mga polis na nag-inspeksyon.
3: Atay.
0: Taas ka ng pila niya, unya. Walay hikapay ha sa pag-inspeksyon.
3: Atay.
2: Di ba stick mo lang gamit? Mag-inspeksyon sila
0: na
2: stick.
0: Mag-stick ka. Metal detector. Titit na na. Abal ang gina karong kinsay na ano dia.
2: Nagisilyo? O nipper.
0: Ano ang tahong isulti? Pero kalimut ko estudyante. Ang estudyante ba na
2: censored.
0: Censored, censored. Bawal, bawal.
3: Atay.
0: Interview yung benatong tip. Ano niya ba si pasabanta?
2: Wala na si SDS karon no, marag out of town yata.
0: Wala ang SDS na, assistant.
2: Kala assistant ang interview.
0: Ana, rana. Well, anyway, atong oras mga katropa, alas 6.55 na. Di na tamaglangan mga kaigalaan, na rin na karoon ang atong word for the day.
1: Bullseye!
2: Ang atong word for the day mga katropa, mabasa diha sa Proverbs 4:5, nga nagingon, get wisdom, get understanding, forget it not. Neither decline from the words of them of my mouth. Kana katropa sa Cebuano, pagkuha og kinaadman, pagkuha og panabot, ayaw kini kalimti ni mupahilayo kagikan sa mga pulong sa akong baba. Kini katropa bahin sa kaalam ba nga gikan sa Ginoo nga kinahanglan atong makuan dili ta mo palayo, dili ta makalimot, di sabta mag decline, dili ta mo kanabang mupahilayo niini. Muna katropa, dako kay nag-importansya sa itong kinabuhi. Kaya ang usa ka tao nga walay kaalam, mahimo siya katropa nga mapakyas o mapukan. Ang usa ka tao nga walay kaalam, mahimo siyang buang-buang sa tanaw sa Ginoo, sa mata sa Ginoo, labi na sa mata sa tao. O katropa, tulog ka butang, gusto na kong isgutan, karong butaga. Kinahanglan ang paningkamot sa pagkabot o kinaadman. Nga naman, kinigitawag og active pursuit. Kay, dili ba kay, dili lang kay basta-basta nga moabot ang kinaadman sa atong kinabuhi, nga wala gihimong lihok. Ah, ginaingon na to nga, mutuot ang na tabangan tas Ginoo, katropa buhi ka na kay hunahuna, na kay kamot, na kay lawas, na kay physical nga kakayahan para gamiton ang pamaagi nga makabot ka ng kinaadman. Pero kung tapulan tanda ko, di ta mo mutuon, di ta mo basas Biblia, ha? Di ta makaton sa mga pulong gikan sa Dios, masulti na ko nga basig mapakyas ka sa maabot panahon. Kaya kung sa katao nga di mo tuon sa pulong, mapakyas gyud igsuon, mga katropa. Kay kining kinabuhi kung walay Ginoo nga nag-sustain ani pakyas kini, wala gyud ni kadaugan bisan kanus-a mga katropa.

0: kan aw imong mama magading masukoon magainag makalimot lang kag unsay imong gipalit tindahan di ba kung gisugoon tang bata bata unsa pagkahanang Ginoo na naghatag kanato og kahigayunan nga makat-on kita sa iyang mga lagda, makat-on kita sa iyang mga sugo. Og kung malibog kas pulo kas sugo aw katong duha lang, love your God with all thine heart, with all thine soul, with all thine strength, mga katrupa. O gagi kaduha, love your neighbor as you love yourself. Kanang duha, kumplituha lang na, makabaton ka na sa pagsunod sa uban pa. Mo nagi pahinumdum ka na ito, mga katrupa. O gang pagtuoni ni usa ka pamaagi, aron mo baton kita sa kaalam. Ikaduha, di lang karabang basta-bastang impormasyon, kundi pagsabot yun, mga katrupa. Understanding, kumbaga. Dili usab igo nga magmemorya lang ta og mga punto o bersikulo sa kasulatan, kanabang scriptures nga imong memorize, hindi lang gina sa igo diha. Kinahanglan adunay application. Kay unsaon man nimo si kagsulti nga, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Mo nay gingon sa John 3:16, pero wa kay gugma ngadto sa imong isig kaingon, wa gani kay concern sa imong kauban sa opisina. Wa kay ka-concern sa imong gilibak nga silingan. Wa kay concern sa taong nangagtabang nimo. Di gani ka mutunol bisag isa ka piso. Kay wa kay gugma ngadto kanila. Nya musulti kaniya, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Mga katrupa, basig mapakaulawan unyang pulong, kundi nimo i-apply sa kinabuhi ang tanan nimong nakatunan. Timan eh, di lang basta impormasyon, kundi pagsabot o application usab sa itong kinabuhi. Ginadasig kita sa Dios nga maangkon ang pagsabot o ang katakos sa pagdapat ini katrupa sa paggamit sa kamaturan diha sa atong matag desisyon sa adlaw-adlaw, pakiga kanabang konektar sa atong isikatawo o pagserbisyo sa matag komunidad. Kay walay dautan nga magmadaugon kun naa kanimo ang pagsabot, naa kanimo ang kaalam nga gikan sa pulong sa Dios. Kaya huwag kayo lang mabasahan diya katrupa, kundili pagmay-may sa matagadlaw, unsay imong angay buhaton, unsay imong dapat i-prioritize, unsay mga lagda sa Ginoo nga dapat imong hinunduman. Ikatulo, pagreserba sa pagbantay sa kamatuuran. Guard the truth, mga katrupa. Ang pahinomdom, kini nagpahinomdom ka na itong ayaw kalimti. As usab, nagpasidaan batok sa mga kaaway o kabalakas kalibutan nga makatalang ka nato gikan sa mga prinsipyo sa Dios. Kadabi tao nga libugon ka kay ikaw, wala na kay pamasahe karon, wala na kay budget og mga adlawa, nya naay opportunity nga manlimbong ka, sige isulti ni kay tagaan ta kag kwarta at bugti niya na katropa, ayaw patalang, ayaw palimbong. Guard the truth, bantayi kanunay ang kabatuoran. Kay ang kaaway na diya, mutintal ka ni mo kanunay. Muhimo sa iyang pamaagi, aron nga madala ka, madalahig ka sa pagpamakak o ang pagpamakak, usa ka na kung sala. Muna, ang pagpabilin sa kamatuuran, nagkinahanglan o disiplina sa matag-adlaw. Pag-ampo o kanunay nga mamalandong kita sa iyang mga pulong. Ibutang sa kasing-kasing, i-remember sa iyong huna-huna o i-apply sa kinabuhi. Muna, itinood ka tropa nga pagkuha o kinaadman, pagkuha og panabot, ayaw kalimti, ni mo pahilayo kita gikan sa mga pulong sa iyang baba, mga katrupa. Matod pa sa Proverbs 4 and 5.
1: You know! O na siya mga word of the day, mga kaigadaan. At syempre, hatod ka niyo Santong Plus Gold. Kakaoban na ito niya ang Santong Plus sa Coffee Mix.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ay, may buntag ha sa itong mga katropa niya. Kabalo magkita nga natay mga nailahing tinuuhan. Pero ang pinaka-importante lang gindiha, katropang Chris, ha? Nagatuo ka nga doon ay Ginoo. Nailahing mantag interpretasyon diya sa Biblia. Napoy tao na ako nakistorya kagapong, katropang Chris. Nagibasa gito niyang tibok Biblia o wag gito siya kaoyon sa mga gipangsuwat. Pero gatuo siya kang Kristo. Gatuo siya kang Kristo, gatuo siya nga doon ay Ginoo.
0: Anong nga ba siya sa kaoyon?
1: To see is to believe, bandaw na. Hindi siya to see is to believe. Gatuo siya nga kanang Biblia gisuwat ra na sa mga tao. Di ginamao ang sugo sa Ginoo. Anak pa siya nga si Kristo daw. Wa man nagsulti nga si tong una nga mutukod siyang simbahan. Ang iyaha, ang sulti ni Kristo is mahimo kamong

0: karon aduna ka may freedom ba? Freedom.
1: Gawas nun.
0: Gawas nun ka mo sa pagtuo nga adunay Ginoo. Mga po nang iya ha. So iya man ang pagtuo. Wala tayo question diha. Iya tang pagtuo. Importante na gatuo tang Ginoo. Gwa tang gabuhat o dautan.
1: Mga ganit nga. It requires faith. Kung unsa man dapat ay magtuoan. Dapat na isuporta diha nga.
0: Kay mahibulong lagi daw siya. Christianity. Anong ang Christianity man daw karon na nagsugod magida diha sa may anong naaman daw karon sa Rome. Ang Katoliko. Actually, Katoliko siya. Mahumun daw na inipanis kang Hesus Kristo ito una. Dilagi siya palabot. Giinto.
1: Actually, katropang rin na ilalong
0: giinto. Giinto lang daw tana.
2: Atay.
0: Okay. Di na ko makiglalis di animo. Basta importante na atay Ginoo. Nagatuo ka kang Kristo. Importante wa ka gabuhat di daw tana.
2: Atay.
0: Kapoy o king lalis.
1: Gani man. Yahaman na.
0: Actually, malingaw ito ka ng mga lalis. Ito ka itong atinanda mo itong miyagi nga na si GM. Sa Plaza General. So, alin nga ka ilaing-laing sikta sa mga relihiyon. Di ba? Ginalalisan ang mga scriptures. Wala ba tayong question diya? Basta, para sa kwapon, importante lang ah. Wa kay gibuhat ka daw tan.
3: Bullseye.
0: Na kay Ginoo. Og nagatuo ka nga naay Ginoo. Faith pa lang guna godoy. Bala gud mo diha godoy, unsa may pagtuo diha basta uyon ang tanan-tanan.
3: Bullseye.
0: Para way away.
1: Kay no, diwa ba tagisugo para makilalis.
0: Kay lalisan ano na to na. Mao man ay mga sugo nga gida sa tuwa nga dito mag-away-away.
3: Bullseye.
0: Bala ka diha daddy. Are para asa nga ito?
1: Arara na.
4: Malak ka niya, daddy.
0: Alas 7:05 na. Ang itong aras. Ari na karoon ang itong mga balita.
3: Bullseye.
0: Marcos Jr. Dagmando sa dinilang pagpanglimpyo sa McLaren River tungod ka na sa bahay.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Ew. Ew. Ipaspasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkuha o mga basura nga nakabara sa McLaren River nga aron nga mapugan ang grabing pagbaha sa batang kusog kapagulan. Nagtambayayong ng DPWH, MMDA, lokal nga panggabanan sa Paranaque, diin nagpadala na sila mga dagkong ekipo o duga mga trabahante. Nakahakot na sila og 16 ka mga dump trucks o 285 cubic meters nga basura sugod na miaging gabi. Giawag usab sa presidente ang mga LGU nga tarungon ang waste disposal o gihanggyo ang publiko nga mamahimong responsable sa paglabay o basura.
3: Bullseye!
1: Okay.
0: Kani actually ang ay mahayon diri ka trupang Kristo mga tao gid damak gid kay mo si Asar mo gapang labay basura
3: damakin sa mga
0: tao man eh niya syempre ang mga lokal nga panggamanan anong napasagdan man po na siya. Di grabe lang yun ang squatter man kung dito sa amin hindi na talaga namin mapigilan now. Yun lang mahirap dyan kasi wala kayo mga political will na paalisin yung mga tao dyan at bigyan nyo ng relocation site. Mag-relocation nga Control Pangruel pero yun pa rin. Babalik at babalik pa rin.
1: Dili mo na mahurot ang basura. Ang itudlo gini ha, kanang makonsensya na sila ba? Kanang ibutang sa kasing-kasing nga dili lang hugaw na para sa kasamtangan, hugaw para sa umaabot ng panahon.
0: Ama yun, tagpareho tayo ng tao.
1: Malagi.
0: Ano mga pugos? Nagi taong damak. So, ang pinaka the best gini ha, tangtana ninyo na siya, di ha? Kahit man kay mga O. Pero lagi, sa pagtangtang katrumang rawin, binigyan na nga ng relocation site, babalik man din, ibinta yung binigay na relocation.
2: Atay.
0: No, gini problema niya.
3: Bullseye!
0: Pero kung na-dress yun sana, ay relocation site, pero itong layo ang mapugodoy. So, mabalik yung kahapon sila dari sa...
1: Wala ba sila yung opportunity sila, dito? Wala siya panginabuhian. Di balik sa sila ang original nga nahimutangan.
0: O na sakit sa gobyerno, mauna ako, di nalang yung kumudagan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sakay rako eh. Dahil pa na ito mga balita.
3: Bullseye.
1: 3.14 million nga tao na apektuhan sa Bagyong Luis, Maymay o Habagat.
3: Bullseye.
1: Miabot na sa 3.14 million nga individual o 909,133 kapamilya gikan sa Siam Karayon ang napektuhan sa Tropical Depression sa Luis, Maymay o Habagat. Sumala sa Office of the Civil Defense. Sumala sa OCD, Public Information Officer Diego Mariano, kapin 80,000 katao ang naa sa 181 ka mga evacuation center. Samtang gibiripika ang 21 ka namatay. Mukabat sa sa 342.1 million ang tabang nga napod-apod. Nakatausab og 196.85 million nga kanang kadaot sa agrikultura o 2.11 million sa infrastruktura.
3: Bullseye!
0: Okay.
1: That disaster.
0: Bagyo man awa, matay mabuhat niya.
1: Gani. Sugot ka ni tatong nahinungdan.
0: Problema lang yun diha, gud. Ano nang mabaha man na.
1: Balik na buta.
0: Flag control na po na.
1: Lagi.
0: Samok mo, samok mo. Samtang sa layan na itong mga balita, DB The Bridge, kasiguro ang uplang kontra mahabatok sa habagat.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba sanik karoon ng Department of Public Works and Highways kung DB The Bridge, kapanayan sila nakatutok sa pagpahugot sa uplang kontra mahatungod sa walay hunong o pagulan, kadala sa mga bagyo o kabagat. Araw nga masumpo ang pagbaha, magpadala sila o duga mga trabahante o ekipo alang sa mga dredging, clearing, declogging sa mga dagkong agianan sa tubig sa Dimok Nasod. O sumala ni Secretary Vince Dizon, paboran nila ang mga flood-prone area sa Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, aron paspas nga mahubas ang tubig.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Dili nila tigumon, kaya ngayon mas pangulo.
0: Nagbago na ilang.
1: Nagbago na dahil.
0: Naratibo.
1: Di na tigumon.
0: Di na tigumon. Palutson na.
1: Oh.
0: Idredging man.
1: Sayang pa na, masig. Pwede pa din matigom.
0: Imno niya eh. Salayan na itong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Service credit sa mga magtutudlo, wala na expiration human ang pinilihay.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Makahimo na magamit sa ilang service credits ang mga magtutudlo gikan sa election-related work. Bisan unsang orasa, sumala sa bagong gigipagawas ng resolution number 11212 A-A sa Commission on Elections kung COMELEC. Gidawat sa COMELEC ang hangyo sa Alliance Concerned Teachers o DepEd nga tanggalon ang kaning lagda nga naglimitar sa paggamit nila sulod sa sulod ra sa tulo ka bulan human sa pinilihay. Magamit ra kini bisan kanusa sa NLSEs, BSKEs, BPEs o guban pa nga eleksyong human ang adlaw sa botasyon. Dili mo epektibo kun dili mo epektudayon kini sa pagkahuman sa publication.
3: Bullseye!
1: Mas maayo.
0: Okay, noted. Apan sa line pa na itong mga balita, Kampo ni Paras na naghimakak sa pagpanuhol, 5.5 million na pesos sa tabang pinansyal, hala.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Gimakak sa Kampo ni Congressman Jing Paras, mga kwasasyon nga naghatag kini og 5.5 billion pesos kasuhol, aron nga! Ako'y ilang bigit sa Executive Secretary Ralph Recto, sumala sa abogado niya nga si Attorney Mark Tolentino, Financial Assistance Rakini, alang sa seguridad sa saksi nga nagboluntaryo sa paghatag og affidavit tungod sa kadlok. Isang pinausap sa NBI sa Representative Leandro Limiste, apan pareho nilang gipanghimakak ang tanang allegasyon.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Mabuha na siya.
0: Suhulan lagi ko, no? Aron, grabe na ko, apan sa suhuloy, 5.5 million. Yun nga, katuro mang babae dito ang mga nag...
3: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi ka tuhan. Hindi ka tuhan yan nuhol.
1: Mas matuo pa kung ano yung doon ni political attack.
0: Political attack? Kisa kita, kisa Ralph Recto?
1: Dili, siyempre, kabalo naman ta, ginsay nasa administrasyon, ginsay oposisyon.
0: Ako nagatuo kung ano yung babae ro po gini.
1: Gwapong taro, aw.
0: Naong palandaan, no?
3: Bullseye! Bullseye!
1: Gwapong taro na eh. Vilma Santos.
0: Live na ito mga balita!
3: Bullseye! Bullseye!
1: Congress Juan Sherlyn Banias Ugrales naghatag og barasigong mensahe sa mga estudyante sa pagbalik sa eskwela.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Puno sa paglaom og kadasig nga gipanghinaot ni Lone District Representative Sherlyn Banias Ugrales ang tanang mga estudyante nga naghinam-hinam nang mubalik sa ilang pagtungha. Gipahinumduman sa magbalaod ang mga kabataan nga ang edukasyon ang ilang pamaagi aron nga magkabot ang ilang mga damgo o masiguro ang maayong maabot sa ilang pamilya. Giawag ni Banias Ugrales ang mga estudyante nga magpadayon sa pagpaningkamot, magmatngon sa pagtuon o dili mawad-an o paglaom taliwala sa mga hulga sa kalisun sa kinabuhi. Masaligon usab ang kongresista nga pinaagi sa pagtamayayong sa ginikanan, magtutudlo o gobyerno, magiyahan ang matagawataan ngadto sa mas hayag o malambuon nga kinabuhi.
3: Bullseye!
0: Oras na ito mga katropa, alas 7.13 na magandatawan, kanibahinahan itong kaninyo, Santon Plus Gold. Kaoban na ito ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Bullseye! Bullseye!
0: O karoon na naipang ito mga balita.
3: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Senator Senador Bam Aquino na nawagan ng kaksyon sa ubos sa Kabalay Balauran alang sa Kadenaak.
3: Bullseye!
0: Nalawagan ng paspas ng aksyon sa Senator Bam Aquino sa Kongreso o sa Ehekutibo nga sa dinilian nga ipasa ang kadena at aron nga masiguro ang tulubagon sa flood control na paggasto sa pampublikong pasilidad. Kininay tabo human agoy bi grabing epekto nga gihatag sa pagbaha sa Metro Manila o sa Rion 1-7 nga nakadaot sa katusan kalibong pamilyang paginabuhian. Siya privilege o parliamentary inquiry sa Senado na itong Martes. Gipahinumduman ni Aquino ang panggamhanan nga bisan o mahinumdano na ang emergency relief. Mas kinahanglan gyapon ang baluntanong reforma sa sistema aron katapuson ang pabalik-balik nga krisis sa baha o maputol ang korupsyon sa mga pampublikong proyekto.
2: Ito natin na daang-daang libong pamilya yung naperwisyo at meron na rin pong mga namatay. Hinding-hindi makakalimutan ng taong bayan ang issue ng flood control dahil kada taon nagkakaroon po ng pagbaha dito po sa ating bansa. Ano po yung panawagan nung napakaraming reliista po nung nakaraang taon? Ang sabi ho nila, ikulong ang sangkot, ibalik ang pera, baguhin ang sistema.
0: Ang Kadena Act o Citizens Act and Disclosure of Expenditure and National Accountability kakaneto na ilhan sa Blockchain Budget Bill na pasan na sa Senado sa ikatulog katapusang pagbasa pinaagi sa botong 17-0 atong Disyembre 2025. Gi-certify usab isip urgent ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang maong panukala tungod sa potensyal ni ining baguhon o paligunon ang transparency sa gobyerno.
2: Lahat po tayo dito nagkaisa upang ipasa ang isang panukala na siyang pwedeng maging napakalakas na sandata laban po sa korupsyon. Alam po natin na kapag napasa po yung kadena, lahat ng mga sikreto mailalantad na po. Lahat ng mga kontrata mailalantad na po. Lahat ng pinupuntahan ng pera ng bayan mailalantad na po. Kaya po nung sinulong po natin to, lahat po tayo nagsaya. And we congratulated each other for doing a reform which is so bold, so revolutionary, na pwede po talaga itong maging hakbang laban sa korupsyon sa ating bansa.
0: Kauban nga gimugna og gidisenyo sa kapin 250 ka civil society organizations o government experts naggamit ang Kadena Act og blockchain technology aron ang matagpiso sa buwis sa lungsod masundan og matrack kona mahibo kini balaod. Iladlad diini ang sa publiko ang matag kontrata sa gobyerno, mga detalye sa kontraktor, gasto sa proyekto o pati na ang mga presyo sa mga raw materials sama sa semento alang sa mga proyekto. Isang pamanog napasa na kini sa Senado o kaduna executive certification. Pito na kabulan nga nakabinbin ang panukala sa House of Representatives.
2: Inihiling ko po sana, Mr. President, makita ho natin yung ating pagsasama-sama at pagtutulungan upang mapasa ito na makita ho sana natin doon rin po sa Kongreso na kung saan ito po'y naghihintay pa rin.
0: Nagpahayag usab o grabing kamalaka si Aquino human masayran ang Kadena Act na nagpot gikan sa top 3 priority measures sa Legislative Executive Development Advisory Council kung LEDAC atong 2025 o nahimong ika-41 na lamang sa na-update nga listahan sa NEDA.
2: Gusto ko pong malaman kung yung pagbaba po ng numero, is this a matter of priority or kasing halaga pa rin po ang pagpasa ng Kadena Act dito po sa ating Kamara, kasama po ng Kongreso, kasama po ng Ehekutibo, dahil yan po yung LEDAC.
0: Nagtuo si Aquino na ang kausaban sa sistema nakasalalay sa mga kamot sa legislatura. Di ba sidaan siya na bisan unsang pagkalangan sa pagpasa sa buong bill, makatabang lamang sa mga taong nahadlok sa transparency o katapatan.
2: Kung meron po mang tumitigil ng Kadena Act, Mr. President, siguro po yun yung mga tao na natatakot na may mailantad dito po sa ating national budget.
0: Isip tubag sa manifestation ni Aquino, gipasalig ni Senator Wing Gatchalian na ang pamunuan sa Senado nakikistorya na sa emergency meeting ngadto sa Speaker of the House aron natagan og espesyal nga pagtagad ang Kadena Act o inuso ang paspas kapag pasanay ini. Sa pagtapos sa iyang manifestation, giawag ni Aquino ang mga magbabalaod nga ayaw na hulata ang usapa ka grabing kalamidad sa dili pa magpatuman ng proyekto o sistema.
2: Huwag na ho natin hintayin ang isa pang matinding pagbaha sa ating bansa bago po mapasa ang napakahalagang panukalang ito.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:18 na! Kamu diya sa House of Representatives, hadlok yun mo nga ipasani kay di na mo kakawat o mali-malitang kwarta?
1: Okay. Kadinahan naman, alang nga nila pang tanggalon ang kadina.
0: Oh, kadina at laliman ka. Napasado na sa third reading ni sa Senado niya. Kamu diya sa House of Representatives, nakadinahan ninyo.
4: Okay.
1: Di nila buhian, gidaw.
0: Halata kayo mo ha, nga mura maghadlok man siguro mo nga di na mo makapangwarta.
1: Pero ni-commit naman ka si Kwan, si Bujidi, speaker.
0: Wala pa ni-commit, wala i-resulting nga commit. Gistoryahan pa?
1: Ah, nag-istoryahan pa.
0: Oh, advance man kayo ka mag-isip.
1: Sabi na ako, commit na to. Kay naingon man si Win Gatsalian nga nakikistorya na daw sila, pero wala pa rin i-commit.
0: Wala i-commitment. Wala i-commitment, kaya masi otro po din ay malita siguro.
1: Ay, pamatod isa mo, ha? I-approve na ninyo para mabalaan na mo nga dili mo apil.
0: Kung wala gay kurakot sa inyo, ha, diya sa House of Representatives, aprobahan ninyo ang kadena act.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ano, mahuman ang hugihong. Pero kung hadlok mo, nga mawadon mo pangwarta, kay pagsulod ninyo sa House of Representatives, ha, ang inyong bag, gikan ras palingke.
1: Mm.
0: Karon.
1: Pagbalik.
0: Tulog katuig pa lang, ang inyong bag na kaluwi biton na.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Sige, lambo ang negosyo.
0: Ang inyong sakyanan, bios pa. Pag-hausulod ninyo ka House of Representatives.
1: Karon.
0: Karon, naka-artista ban na.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Pagsulod ninyo, naara mo sa ordinaryong subdivision.
1: Pagbalik.
0: Karon, paggawas
1: ninyo. After 3 years.
0: Naana mo sa BGC nagpuyo.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Wala, chika balo sa ng BGC ba?
0: Ito rin sikat yun dito sa, ano, nila, mga kwartahan ba?
1: Ay, so, millionaire's subdivision.
0: Orang nga na ba? Dito ng tanan, mga sosyalan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Na. Sige, kamo na bahala diha, mga katrupa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Palindan na ninyo na yung mga kongresista diha.
1: Ay, bitaw, kahit ang taon, itong sigutan, kining 7.2 trillion yung budget sa itong Pangulo.
3: Bullseye!
1: Oh, 2027 budget.
0: Pero lirax sa kadiya, kaya unahon sa nato ang pag-ambra, pag-abri sa eskwilahan.
1: Ah! Balik eskwela na pod.
0: Paano naman? Karong adlaw, nagsugod na ang face-to-face classes.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ano, relax na sa kadiya. Relax na sa kadiya. Kaya nga bahay, natong kaninyo sa Santon Plus Coffee

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: X FM.
2: Nagkanagutan na ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suregan ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: X FM.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: X-FM.
7: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatupar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga kanam.
7: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
9: Santon Plus Gold. Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Rekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
11: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting?
1: X FM.

0: Oras na to, mga kagilano, mga katropa, na 7.28 na magkinintawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siyempre, kaling murasa ang atong kaling nyo. O ba na to niyang Santo na Plus Coffee Mix?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga mapalit sa paborito ninyong mga butika.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At sa nang tungari ito na morning, andam na ba ang tanan? O nakaandam ba mo sa pagbalik sa klase?
1: Bullseye! Bullseye!
2: Andam na gina sila kay dugay man sila wala ka sulod iskula.
0: Wala, wala. Bika andam ka trupang ruin kay abay mo winamog dugay pa magbalik.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala may kaandam sa pangbaon sa mga bata.
3: Okay.
2: Ani. Karang mawala imong gikas ug kalit.
1: Bullseye!
0: Ay nako. Wala na taan ni Korta.
2: Napa, wala pa mas wildo.
0: Mao na itong ginaingon mga kagilaan, ang pagbalik sa face-to-face classes, dili dapat ibase lamang sa pangutana kung nahawa na bang classroom o nakadesisyon na ba mga lokal nga panggamhanan. Sa tinuod lang sa tactical nga bahin, kinahanglan, konsiderahon karon sa DepEd, ang siyempre, structural facility o stability sa mga school building. Kahintang sa mga classroom access og evacuation routes, supply sa tubig o kuryente, fire safety, emergency exits, disaster preparedness, security og kapasidad sa eskwelahan sa pagtubag kun adunay sunog, linog, laing emerensiya. Okay na ba ni tanan? Kana mga pangutana ato nang gulatong niya sa tuang DepEd Jensen. Mga katropa, ang DepEd adunay school safety assessment tool. Og ang DRRM protocol nga naglakip kana sa school operations, teaching and learning, well-being og protection og school community coordination. Doon na sab sila ay programa sama sa Project Ligtas Plus nga naggamit og hazard data, earthquake impact assessment og school level risk profiles aron nga makatabang sa paghimog desisyon kabahin sa kaluwasan sa eskwelahan.
2: Sakto na katropang Royal Kinanglan, daghan yung tag mga i-consider ang teknikalidad. Though, wala nang tamahimo ani, kaya nag-abrik klase namang yun, niligyapon magpakabutabungol at mga maestra, mga naasa DepEd, o mga leader sa atong syudad. Kaya diha pa bata, mangandam kung naanin na itabo, tama man. No, muna abusa nga tinuod nga ang sukdanan sa andam na ta dili lang ang pag-abli pag-usab sa mga pultahan sa eskwelahan. Kinahanglan klaro nga nasusi ang structural integrity sa mga building na ibaluan na kung asa ang luwas o dili luwas ng mga lugar. Andam ang evacuation center o evacuation o communication plans, hanas ang mga magtutudlo sa emergency response o adunay igo nga psychosocial support alang sa mga estudyante o personnel. Importante usab ang koordinasyon sa DepEd, LGU, CRRMO, BFP o PNP, ingon man ang mga ginikanan. Ang DepEd DRRM framework mismo nagtumong nga mapadayon ang edukasyon samtang gipanguna ang kaluwasan sa mga learner o personnel. Kung adunay mga classroom nga yellow o red tag, dili igo nga moingon lang na nakabalik ng klase, kinahanglang masiguro nga ang mga bata ibutang lamang sa mga lugar nga technical nga nasuta, luwas o angay gamiton. Kaysa katapusan, mas importante ang usa ka adlaw nga kanamang na-delay ang klase kaysa sa usa ka kinabuhi nga mabutang sa peligro.
0: Well, anyway, sa report ni Katropa Philip kagapon, nagpa-presscon mag-ginintawan ng DepEd kauban ng DRRMO, CDRRMO na to. Nanay mga na-assess nila ng mga tulungaan ng mga schools na pwede nang gamiton. Pero naapag-yapoy naka-red tag yun. But pasabot, kinahanglan pa itong i-check, kinahanglan pa nga i-renovate kung dapat pa i-renovate. Araw nga mamayong mong safety ang mga estudyante. So, karon ang pangutana, wala na ba ang trauma ni anang mga bataa?
2: Gani man.
0: Kay kuhalos tanang kabataan tumiaging 7.8 magnitude galinog tuwa sa tulungaan.
2: Oo.
0: May na lang kay wala pa sa ilang mga classrooms. Naapa nag-plug ceremony sa open field. Yeah? So naapagyan na sila mga trauma nga di malikayan. So naandam man ang mga bataa.
2: Mao lang.
0: Na na ano ba na sila? Na istoryahan ba na sila? Mga Girikanan, napamiting na ba ninyo? So, mga butangang angay na ito i-considerar. Siyempre, number one, okay, magintanaya. Structural safety. Ato magyong sa balita kagahapon ni Katropang Philip, nasusi naman yun sa mga engineer Katropang Chris ang structural integrity sa kanilang mga school building, mga classroom nga gipang abrihan na nakagapon sa balita ni Katropang Philip Oligario.
2: Malipay ta ko nga na.
0: Malipay yun ka. Wala ka nalipay sa balita
2: nalipay, ni Philip Oligario. Ito lang ginapahinomdom nga kana mo gisay dapat ba? Nga pamaagi para siyempre nga to adri after all kaluwasan mangyod sa matag usa.
0: Ang classroom ra mangyod pero ang wala to nabawaan kata mga evacuation routes. Nabay mga evacuation routes na nga gipang preparahan, klaro ba na siya, wala bay babag ang mga evacuation routes, mga exits, mga designated evacuation areas sa matag tulungan. Ay, kung makita ni mo, di ba? Murag, di mo sila ang dakaw ba yung holdback, magdinaganay.
2: Maniguro, uy. Ngayon sila, kunyari, nasa pinakataas nga floor, maniguro siya dakol ng cover rin taas sa aning.
0: Frequent ba ang earthquake drills?
2: Mao, kinahanglan gini siya. Kay, tungod sa trauma, taas na yun kayo ang level sa kanamang kahasol nga gihatag aning atong kalamidad. Murang kinahanglan atong i-check kung naabagyoy frequent nga earthquake drills. Andam ba ang estudyante? Ingon man magtutudlo. Kanang nga sakto nga duck, cover and hold o guban pang emergency procedures. Gapon, punta naman nato to ng ang taga OCD kung unsa ang ilang pumaagi sa katong duck, hold and cover, di ba?
0: Duck, cover and hold.
2: O, duck, cover and hold. Ingon siya nga mamang gina i-check sa gyud kung pwede ba makagawas. Kaya kung wala ba lay makuha nga debris, mugawas yung kataksak to imong mangagpas.
0: Unsa man ikandaw ni mga estudyante ha? Naba tong first warning, mag-duck cover and hold, tanawon sa, susihon sa, o mudagan ba diritso? Mauna ba? Mauna dapat ma-practice ni mga bata. Kanunay nga na ay earthquake drill dapat. Siyempre, safety ang ato mga anak. Kanang pahil safety din ato ni question. Kay siyempre, stricto ang Bureau of Fire Protection, mga kagilaan. Stricto ang Bureau of Fire Protection may tungod sa mga fire safety. Mauna itong ginasulti nga, nagin na sila yung mga fire exit na. Mga fire exit, mga fire extinguishers, alarm system, o emergency equipment sa matag eskwilahan. Nakita na nato na eh. Kata, nagabisita man tayo. Labing pa itong direksyon, makadubag yung kagtulungaan. Nakita man mo ka ng pula nga bilog, mauna yung mga alarm system pag doon ay sunog. Nakamuntar na sa mga tulungaan, sa mga bakong building. Pero pipila na ka mga building ang karaan nga exist diri sa to ang tulungan sa tanan tulungan sa Jensan. Di ba? Kapipila na ta nakasanit sinati o nasunugan. Tugod kay karaan na ang mga wiring. Nasusi na ba ninyo ang mga electrical wirings diha? So wala pang klase, mga outlets, ang mga koneksyon na posibleng basi na nga daot na tungod sa linog.
2: Na leakage.
0: Di ba? Basi na abri, natanggal na nasa...
2: Nangasama na ang wiring.
0: Connection. Kaya dapat ato na ipang-check na nga katropa. Siyempre, mamahimong safety po ng mga bata.
2: Correct. Kanya, ikaduha po na ni Katropang Ruel, ang water o sanitation. Kaya siyempre, dugay-dugay ang teklase. Dugay-dugay, tangawala ka-resume. Posible yun na nga, kinang i-check ang mga faucet, ang source of water sa mga batang gamito nila, ilim nun ba diha. Basig mag, wata kabalo mo, kalit lang o igo kining diarrhea, di ba? Dili na malikayan nga, mga ilaga nga mamatay diya sa kanang mga reservoir na to o kanang mga guba ba na leakage nga mga linya sa tubig. Muna, dapat i-considera po na kay igo ba ang supply, sakto ba, limpyo ba para sa kasilyas, ang hand washing facilities. Kabalo magita nga, importante kayo ang hand washing ay malikayan ang mga kanang hinungdan nga nung magsakit ang mga bata.
0: Speaking of overcrowding, overcrowding yun ang mga tulungaan na to.
2: Labi na karon.
0: Kaya doon na yung mga classroom pang ganang naguba. Ang ubang ganang diyan, scheduling na eh. Ang ubang ganang diyan, na yung klaseng gabi eh. Di ba? Sa kadaggan sa estudyante, hinay po kayo ni atong DepEd o katong nasyonal mo, panding aning mga tulungaan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Isa pa ni sa gina-question sa ito ang senador. Actually, Bamakino ni ang question ani ng anong iunana man na nagkakitabo nga mao ni target nga mga classrooms. Mao rin na inyong nabuhat.
1: Bullseye!
2: Bullseye! Siya po, bawa na siya.
0: Diba? Kukungin nga na, andam ba ang inyong mga scheduled scheme? Epektibo ba ang morning o afternoon shifting?
2: Okay, usahay. Tungod lagi kay dugay na tingga ang mga estudyante, mas ganahan silang standby, di ba? Maglingaw-lingaw niya, abri na ba ang mga malls o ba doon? Kini ba? Kining learning continuity. Kumusta man? Unsaon paghabol sa mga leksyon nga nawala sulod sa kapintulo kabulan nga walay regular nga face-to-face classes mo
1: sa tutor gapon.
2: Katong sa presscon nga kinahanglan adunay kanabang learning continuity. Habulo nila katunawala ang mga bulan.
0: Sige, ilaman ang ipasaling. So, ato na nga tagaan o kakaigayon ang depend niya. Actually nga na. So, ang mga maestra, ano, importante rin kung andam ba rin sila. Ato mga magtutudlo. Diba? Sa pagdumala sa klase, samtang nakatubang gihapo ng mga estudyante o kanang trauma sa linog.
2: Correct.
0: Mara itong kikwestiyon ka ganina.
2: Kay dili lang estudyante ang apektado report. Samot ng maestra, nga daghan pa kasi guno ng estudyante niya, di ba?
0: Correct.
2: Niya, kinipong kuan, gawa sa teacher readiness, dito ta sa psychosocial support, kumusta man? Andam ba ang mga magtutudlo o kaning igo ba ang psychological intervention alang sa mga estudyante o personnel nga nakasinati sa trauma o kahadlok tungod sa linog? Natural gina na dapat psychological intervention pag-abot diri kay para syempre dili man makatuon og tarong kung naa siya'y kanabang trauma, naa siya'y gibati nga kahadlok, magsige na lang tanaw sa atop, magsige na lang tanaw, muuyog lang gawing lamisa, wa na maratol na.
0: So, mauna yung dapat i-consider sa ato ang DepEd, sa ato mga principal, sa ato mga, siyempre, mga supervisors. Dapat kina-double check ni kauban diha, siyempre, ang local nga panggamanan. Ay, di naman ikaya sa DepEd alone, DepEd Jensen alone. So, kinang lang yun yung tabang sa LGU. Diba? So, abang emergency response. Doon na bagay mga klarong emergency response plan. Kung kalit lang ang mulinog, simba ko palayo. Samtang naana sa sulod sa classroom ang mga bata. Oh, baka rin mga importante kayo ng mga butang. E dapat karon pa lang, sa pagsugod, sugdi na ninyo ang earthquake drills niya. Diba? Focus sa siguro tayo din sa kanibang unsaon paggawas ng kasong mulinog. Diba? Unsay pagkabuhaton, may safety ang bata bago siguro tayo mo-focus niya sa mga subjects na to. Eh, importante kayo ni mga kaiglaan, kay whether you like it or not, lahi ang sitwasyon kung naana ang kalamidad sa naga-drill pa lang kamo.
2: You know, lahi gilang aktual.
0: Ginakatawan lang ninyong drill baga niyo sa akay.
2: Nag-drop, cover and hold, tapos nag-smile. Dapat dili na to na siya i-taken for granted. Tagaan o igo nga pagtagad kay applicable yung kayo ni karong panahon na. Labon pa kay daghan nagkasunod-sunod ng linog na ito sa pinakabago itong baguhay lang sa ito Venezuela o katong isa karong bago ron Colombia. Diba? Mura na pulbos ang ilang mga building. Pating luuya. Mura nga ang kinahanglan po na nagkaroon communication system katropang Ruel. Aduna ba'y direktang linya sa komunikasyon tali sa eskwilahan, DepEd, CDRRMO, BFP, PNP o barangay ingon man mga ginikanan pag-abot kung naaya emergency kay kabalo ka ang ginikanan mabalaka yun na kung naay may tabo nga wata na to linog o kanabang unsaman nga klase nga disaster. Naagyo na sa karatul kanunay ang ginikanan kay wa sila kabalo, wala sila komunikasyon direkta dito sa mga hingtungdan kaning DepEd, kaning CDRMO, kaning BFP. Dapat naani siya para dali kayo nga mahanay ang tanan.
0: Ilang, ato na bang tanong-tanan? Ang police og security sa kita na ko, actually, ang agyan magin ako ng Lagaw National High School sa nakita na ko kagarina, adunay mga kapulisan nga nakamando diha mismo sa Lagaw National High School.
2: Okay.
0: Na sila mismo nag-check, ditaas nga itong pila kagarina sa mga estudyante, kina-check ang mga bag, bago musulod. O kana, importante kayo na. O salamat sa ito ang PNP sa pagtabang sa mga tulungaan. Ato gina silang salduhan. Thank you kayo nga na kaninyo. Kay na kamudya kanunay nga nagbantay nining ato mga kabataan nga gustong mutungha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kani, schools entry protocols.
2: Oh, na no, isa pa na kay, di ba, nagtrending man ang mga bata nga kanang ginabuli o niya manimalos. So, dapat na ay protocols gyud nga ipatuman. Kaya nga naman, no ID, no entry dapat. Ang napoy visitor's logbook para ma-monitor kinsay nagasulod diha. O nga, siyempre, kanang mga estudyante, matanaw po din mo kung unsay ginadala na kay dili ta mahulat. Kaya napay hadlok nga para atong gi-post sa social media, bantay mo nga nagabuli sa kuha, bantay mo mga teachers nga nabagsak sa kuha. Makakreate o kabalaka, oy. Dapat adunay access control measures kay para dili ma butang sa alanganin ang kaluwasan sa mga estudyante o maestra.
0: Nga problema ani kay public school. Saan na pagka no ID no entry nga wala man gani ay mga ID ang ipabuhat.
2: O dapat di magsugod sa ID.
0: Tang realistic di ba?
2: Gani man.
0: O unsa may na pwedeng pagabuhat kung kay ID pasudlon pa rin yung mga estudyante o dili. Ang problema po diha unsa ani nga pagka pugos ko mga ID nga, may budget ang eskwilahan para sa mga ID.
2: Mano
0: na. Dapat gikaroon sa eskwilahan, kaya di naman yung makaya sa mga estudyante. Mahubit ang nag-eskwila ng public school, kay way ikagasto.
1: Bullseye! Bullseye!
2: So kung wala ID, nabay listahan, kay malangay yung kayo, hindi gana ba no? Unsay pamaagi nga, mahimong safety ato mga kabatanunan.
0: Nga, kani, siguro, it's time na siguro nga i-review. Giunsan ni pagtukod ng mga tulungaan kayo ng mga tagko, kayo mga tagas kayo.
2: Na,
0: kay base unya mubora kay mabawra kay nik foundation. Tingana na kay kalita nagtakili di simba ko balayo. Di ba unsa ba na ka safety? Naa mo mga eskwelahan dira tulungaan nga abot nag fourth floor sa public. Kabalo ba kita basta public basta gobyerno na gani magtukod kabalo ba kita nga pangaw-kaw niya.
2: Kay nakagilan siya.
0: Ang sama na kalikon. Lampas tao ba ang pundasyon sa pila ka floor? Ano mo ang manggari itong building akong itanaw? Ga-construct lang pas tao manggani nga.
2: Second floor lang taman. Walay second floor.
0: Walay second floor, uy. Ground floor ra.
1: Bullseye!
2: Pastang ligo na.
0: Diba? Sa mga yung ana ba? Siguro i-double check. Kinsa ba ni-construct yung ana? Okay, siyempre, ang safety sa itong mga estudyante mo na pinaka-importante ang daristanan.
1: Bullseye!
2: Dili mapalit ang safety part. Dili mas mapalit ang kinabuhi. Kausara ginataw mais maigo, madisgrasya. Magmahay na dayon ang pinakatumoy sa resulta. Wala nga kinahanglan sab ang disaster preparedness. Kay lagi, mga tanata, ano na ba yung igong emergency supplies? Sakto ba? Ano na ba kitay first aid kits? Communication equipments? Evacuation resources sa matag-eskwilahan? Karay, mga punta na nga dapat tubagun una. Kay karon sulod naman kita klase, unsa kaandam ang ato mga eskwilahan bahin nini.
0: Maura gina siya. Ako, kasalig ba ko sa direpet nga, kanunay magina sila na coordination sa LGU. Tinaw ang responsibilidad sa DepEd, LGU, CDRMO, BFP, PNP o barangay kung na doon ay mga bagong emergency. Ako, I know, naananitanan ay naanaman tayo inaagihan. Di na ito basta-basta, perte itong bukata, perte itong kusuga.
2: Grabe nga lesson to.
0: Ano lang yun? Siguraduhon lang yun na ito. Labin pa, mga ginikanan, kamugi magsukit-sukit niya sa inyong mga giskulahan sa inyong mga anak. Attendin mo mga PTA kung sabay mga update niya kay usahay problema na ito mga ginikanan ba watay atin yung pagkauman magsige na lang tagreklamo.
2: Kung wala kay atin maminaw sa kasauban bago ka magsige reklamo ha. Katong ni atin po meeting
0: napay kusog kayo mo yaw nga sabay niyo parting naghana na magbaydo nun hilasa ba niyo nakasakyanan magkain ka magreklamo kang baydo nun
3: atay.
0: Diba? Kaya mga yun na nga ano ba? Normal na, naamag-apoy ba'y dunong yun pag-abot sa public? So, di ba na tanan libre yun? Pero mao bitaw, we are very thankful nga gisalo sa local government unit ang PTA sa tanang public school diri sa General Santos.
2: Oo.
0: So wala na kaya mo ibay doon, wala na kaya mo ginakulikta niya. Diba? Pasalamatan nato na. Pero ikaw ay mismo sa ginikanan, ako pang tana, andam po ba ka?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba?
2: Gani. So, nga na lang mga katrupa, kinahanglan andam ta nga musagubang aning tanan bago na to himo ang desisyon kay basig ba sayop na punta ba? Lisod biya kayo? Magbalik-balik ta sa problema nga ato naagian na nga dapat natin natunan din to na natin mga nakutloan nga mga butang nga makatabang ka na to nga maingon na to nga naka-learn na ta ato. So, out of that experience, dako na sigurong adbintahe na to nga makatunan tong nahitabo o niya dili na makalas pa o kinabuhi ngadto pa sa uban nga mga katrupa na to nga mga estudyante. And I believe nga kining tanan pareha man tagtumong tinguha ang gobyerno nagtinguha nga dili mabihain ato mga estudyante. Apan kita nga ginikanan kami diri sa XFM nagtinguha nga mahimong safety ang atong opening sa klase. And I believe nga dili ni dautan nga tinguha kun dili para sa kaayuhan sa tanang mga estudyante. O ga, maginikanan, nabalaka gini. Pero nga na lang, rest assured nga, katong tanan nga magigipang sulti na mo, katong mga among gipang tuki-tuki ka ninyo, pag maghimo mo ga, kanabang inyuhang checklist, bahin ani, kung matubag to nga tama tanan, kung nahimo magaling to, so, maayo, that's good. Pero, ana lang, para maibsan ang kabalaka sa mga ginikanan o gingon man mga magtutungha ga paminaw nato.
0: Yan. Yeah. Klaro lang ha. Para importante gigapon ang safety. Nindot magigayang face-to-face kay mas tagad mang makatunan ng mga bata kontra diya nga narana sa balay ang ginikanan ang makatuon.
3: Okay.
0: So mas nindot gigapon ang face-to-face mga kagilaan. Okay.
1: Bullseye.
0: Kinatutang, okay pa mo rin. Unya, taon-taon, ito pa rin kamutan nga matawagan ang Department of Education General Santo City sa labing paniining unang dagan sa klase. Dari sa toa sa Jensen, mga kaigilaan.
1: Bullseye.
0: At siyempre, mga taga-pulubulok, kumusta po mo rin? Nag-klase na, dugay naman o. Awa mo kay problema sa pulumulok, wa may damage sa mga
2: eskwelahan. Ligaw kayo ng pulumulok.
0: Nindot man nila dito, wa man sila mga damage.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Alang,
0: ang problema na ito, ang sarangani, ang glan.
2: Lagi.
0: So, magkahanig glan, kumusta, magkahanig mo daya sa glan.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Pero basit nga, nagplano na po na ang mga miyembro niya sa kanabang mga kumiti sa education niya.
0: Atong tanawan. Nakintambayayong ba? Ang mayor sa glan o unahong gyapong sabong?
2: Mura sila contrast ni ko ano, ni Mayor Valencia. Kasi si Mayor Valencia, walay problema siyang sabong. Basta iyang katawahan mo'y unahon. Mm. Ang mga taxes, ana. Pero lupikas, surag bala ng tao basta dahil sabong.
0: Ana. Sabongiro man. Normal, wag yun na basta sabongiro.
2: Gani na.
0: Maginano, de, bahala mo niya.
1: Bullseye!
0: 752 sa ngatong oras, mabalik pa kita. Ato sa palusun ng The Secret of Health at tumakauban mismo itong President CEO, Dr. Melito Oy. Kinigabayan itong kaniyo sa Santong Plus Gold.

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
1: Santon Plus Gold!
6: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
1: Santon Plus Gold!
6: Santon Plus Gold!
1: Ang tinud

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Sukad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pag

0: Oras na to, mga kaigalaan, alas 8:01 na. Pusat! Siyempre, mga katropa, kinibagina, hatong kanilang Santong Plus Gold. O nagkikinanglan na to, mga katropa, araw ang mamay mong digo ng atong panglawas. Araw di kita basta-basta ka magkasakit, ikinanglan na to ang Santong Plus Gold.
1: Pusat! Pusat! Pag Santong Plus Gold, mga katropa, para sigurado, yun nga, kusgan ka sa mataghagit sa kinabay. Labi na karong ulan, labi na nga, di mo siguro ang dagan sa panahon, dapat ligon imong immune system. O nga, mahimo na katropa, pinagis pagdumar o Santong Plus Gold. Pusat! Santong Plus Gold, pusat! Ikaw pusat! Lagi ang una! Pusat!
0: Katropa, pinagulgaryo na karong sa bigas din nga mga kaigilaan kay face-to-face classes, di balik na hood, katropiko, nagunang problema sa mga motorista. Katropang Pili Poligario, wala pa.
2: Bullseye.
1: Ananangin pa rin siya.
0: Ananangin pa rin.
1: Kasi nasa interview ko nun. Blaster sa niya kay Lison Biakayo.
3: Atay.
0: Akala ko papasok mo siya. Excited ako makita yung traffic. Pero lasutso naman. Nakasulong na
1: rin yung mga traffic. Estudyante. Nagya po na epekto na. Nagya po na epekto.
0: Mga late na karon late yun mo.
1: Pasaylo asa ma'am kay nabaguhan.
0: Olay, olay, pasaylo, pasaylo. Sige na lang tagano ani. Strictuhan na ni dapat. David Tao. Sa ato mga kagilaan di akaroon nga mga ginikanan, sayuhan ninyo pa lakaw ang inyong mga anak karon dili ka mo maapil sa traffic.
3: Atay.
1: Oh, I'm sure nakalakaw sila sayo. Ang problema, kumusta ang nabilin sa balay? Nabaguhan ka nai?
0: Kung alas 7 gani ang klase, dapat 6:30 nakaw na mo.
1: Tuwa na. Oh, 30 minutes. Kung dili man kayo layo inyong balay, di ka malay.
0: Anak, katropang Pili Poligario, ibo na.
4: Live report. Live report.
5: Katropa Romero, Katropa Chris, higit na yun nga nagbalik ang face-to-face classes sa mga public and private schools sa Nagbayan sa General Santos. Karong adlaw, August 13, ay kasamtalang tuwing kundi may makita nato. Kahapsay o gahimong malinawon ang pagbalik sa klase sa mga tulunghaan. Kaya makita nato